0: Balay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa atod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
0: Bullseye, kauban si katropang Prince Obra. Bullseye.
2: Good morning!

0: Alex Tabay, siyang itong parang manuban sa programa Busay. Yamtag oras sa XFM Bukidnon. Alas 8.04 na sa buntag. Na problemahan na ka sa imuhag hyper acidity diha. Kay magkape lang gani kay mga kape na anda ni mo. Maghapdo sa muntian. Ay kalimot mga katropa. Ganun natin kape ga. Angay yun natong ikapang hinambog sa kadaghanan. Sining atuaga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nabisan wa pa kay pamahaw. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Muinom kaining kape. Di yun maghapdo sa imong tiyan. Tinood ni kay dunan man ni suya god. Suya beans mga katropa. Niya gawas ana asya makamangitag kape in town by. Nga igo lang kang nangapi na nambal pa ka. Labi na sa ato mga kaigsunan nga doon na bitay problema sa di na regular ang pagkawas sa hugaw sa inyuhang sa inyong tiyan. Tungod kay doon na nai problema sa pagkawas sa hugaw, usapod ang Santon Plus Coffee Mix makatabang anak. Maunang Santon Plus Coffee Mix mga katropa mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, ma-order usap sa online pinagi sa Lazada Shopping o papalit sa butika sa inyong mga tagsatag sa kalugar mga katropa. Nagkalimti ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
1: Tama!
0: Hi, good morning din ni Ma'am Rismalin La Lubedo. Watching live and listening, Sir Prince, besides San Fernando Public Market, dere sa my shop, sa babao, Busing Jewel Yamot. Good morning ni Busing Jewel Yamot. Labi na diya mga katropa sa San Fernando. O shop ni Ma'am Rismalin Lubedo mga katropa. Good morning sa inyong tanan mga katropa. Katubita ito mga kaigsunan nga nag-follow, nag-share mga katropa. Comment mo good. Comment mo mga katropa para nga ato usap nga mabasa niyo mga komento mga katropa din niyo sa itong pragbanubas. Huwag naman po sa'yo. Ay, sa ito mga kaigsunan mga katropa, padayon gap mo na itong share to win alone mga katropa ha. Share to win alone. Labi na sa ito mga kaigsunan mga katropa nga naka-follow o wapang maka-follow. Ay ka problema mga katropa, bisag karon pa ka mo follow, pwede ka, qualified ka, maka-appin sa share to win alone. Basta kay makakuha lang ka sa ato mga mechanics. Ato mechanics ining share to win alone mga katropa, kinahanglan nga naka-public imong account. Doon na kay share badge, unya, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Bahala karon pa ka naka-follow. Kaya nakadungog ka ining ato sibya, i-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Yan, i-follow ang XFM Bukidnon mga katropa. Dayon, i-share ang programa ang bulsa, i-public pang share. Kaya doon na kay chance mga katropa makadaog og 50 pesos nga loan. Samtang padayong tama katropa, dinitas atong pulso katropa. Sa atong pulsong katropa, karon mga katropa. Labi na sa atong mga kikisunan nga naminaw. Naglantaw, pwede usap mo paabot sa inyo hanga pulso mga katropa sa atong numero 0975-474-9153 o 0945-443-5869 o sa atong Facebook account o Facebook page. Kining atong pulso mga katropa nga uyon ka ba? Kining gingon mga katropa nga iimpid si VP Sara? Sige, sige, kay ato ang zero na nasa atong pikas lawak. Ang ato ang news chat si katropa Jonathan Lisuriano alang sa atong pulso katropa. Maitungod kung uyon baka ma-impeach ang atong VP Vice President Sara Duterte. Katropan Jonathan. Live report.
2: Yes, katropag Prince live taron diri sa gawas nga bahin ni atong nga siyudad sa Malaybalay. Libot suroy katropag Prince no kalabot lagi sa pagpulso sa atong mga katropa karon di sa gawas. God did uyon ba sila o uyon ba nga i-impeach ang atuwag Vice Presidente Sara Duterte. Kay kagahapon katropang Prince Duterte naging bibuha sa dito sa Senate, bibo kayo, bibo po sa Congress katropag Prince. Kaya dito sa Senate, butuhan, kalagot sa magpong Senate President. Kanya mo po yung pagtunga ni pila kabuhan nga nawala si Senador Bato de la Rosa. Kaya dito sa Congress katropag Prince, pwede pong mibuha sa butuhan dito about sa pag-impeach sa tuwag Vice Presidente Sara Duterte katropang Prince. Gani, kagabi alas 7, sa gabi katropang Prince, na dungagan o duha kay 255 ang yes nga nagboto. Apan 257 katropang Prince, unya ang nag-no, 25 na lang to katropang Prince. Niya nagpabilin nga siya mga abstain na to katropang Prince. So karon atong sayrod ang reaksyon o kuminto no sa tuwang mga katropa sa gawas nga bahay katropang Prince kay makita magid nato bisan kagabi diha gawas sa Senado katropang Prince nga grabe gid ang mga supporters sa
0: Duterte
2: katropang Prince o kang Bato de la Rosa
0: yes.
2: Nga labi na nga ang NDI na sa gawas sa gahapon ang
0: kontempt
2: na
0: garang-harang
2: pangharang na kontempt na gani sa Senado katropang Prince karon hindi ta maglangan kina si Richard katropang Prince at agiya gid mismo na nga sagingan din nga ato po rin tiba minawan sa uka sa except pag matapang prince na taga barangay sa no si City mabuhay ni sila sa tropag prince no so si Richard the Paika katropang prince makauban karon nakabuntagon si Richard the life to sa except yung bukidon kauban si katropang prince opera sa programa nga Bullseye sir Richard good morning sir
1: good morning sir
2: sir kagahapong adlaw grabe ka bibo no dili lang ang Senate pati ang Congress kagahapon kilagi adunay plenary session kagahapon gibuhat utuhan kabahin siya impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte niya mundag malampuson gid sir kay 257 votes ang nag-yes ato at 25 ang no niyan siap ang abstain ikaw sir isip usa kay anong katawhan sa nasud Pilipinas uyon baka nga i-impeach ang atong Vice Presidente Sara Duterte
1: sa akong kabahin sir kana nga kana nga sitwasyon sa atong mga pagkagabahanan dili man mahimo sa usa ka tawo kung dili sa ilang gapon na sa mga mahimo na nga sa ila ra gyapon nga mga kining mga sinaligan sa kabinete o mga opisyalis sa atong panggagamanan ang nagsimo ana sir kung sa ako lang ilan ang kukion og asa ginanagikan kay dili man mahimo ang usa ka kuan usa ka impeachment kung wala na nagumikan pod sa mga opisyalis tanan sir mo na ako katubag kung sa ako lang nako sa dili ko mingon nga impeach dili ko mingon nga yes or no na ako sa tunga-tunga sir kay dili mingon sa paglaban sa atong Vice Presidente kung dili nakita mo sa nato yung agi diri sa atong sayang sayang pagka-Vice President
2: sir okay sa imong tanaw sir unsay rason nganong paspas kayo karon ang dinukdukay sa impeachment batok sa atong Vice Presidente sa imong tanaw opinion
1: sa akong opinion na sir basin og pananlitan o gudagan manggaling si Sara pagka kuan pagka sa ato pa mo gudagan siya pagka presidente sa ako lang basig mo na ilang gihi mo aron sa pag kuan nga dili na siya makapadayon sa gudagan pero kung doot sa bahag doot sa bagang katawhan sa atong kanasuran o siya mag i-tuboy isip atong mudala sa atong pangabanan ulay mahimo ang mga kuan taga silbi na sa atong mga opisyalis.
2: Okay. Sandara, sir. Okay. Sir, at sa ang ikuan si Sir Katropang Prince, napay mo palit Katropang Prince.
0: Sige, sige.
2: Oo, napay mo palit ka. Okay. So, mura Katropang Prince, so, kini, nakita na to Katropang Prince na kini nga problema karon sa nasod Pilipinas sa Katropang Prince. Labi na ning, kato na sir, dunggan ginato. So, yahan, atong nakuha nga punto Katropang Prince, kini kuan man. Pagdagan lagi sa posibleng mudagan sa 2028, agibali ang agila katropang prince gibali ana daan padili makapag dili kapadayon og lupad sa 2028 sa katropang prince gani gani man katropang prince usa sa akong nasabtan ng sir pangulitika ang maong impeachment batok sa ato Vice Presidente katropang prince
0: yes kay bisan pa og daga na nang pangusgan nila impeach si VP Sara pananaw ni VP Sara nga ma-impeach siya pwede man siya mag-resign pwede man siya mag-resign kay parang 2028 so makanagan siya presidente. Ang delikado man kung ana, pag-abot sa Senado nga kung ma-impeach gid siya, wala naman siya katungod nga mudagan sa 2028. Pero, di mag-ampo lang yung tanga di siya ma-impeach Senado kay gilista naman ng Senate President.
2: So, kanapod katropag prince, kagahapon, sa butuhay po dito sa Senado, no? Makita po ito katropag prince nga si Cayetano na ang milingkot isip Senate President katropag prince.
0: Yes, Peter Alan Cayetano niya ang katong kung wala ang Senate President si isa to isa gani? Line ba to?
2: Si nakalimot ko di ko ka nakalimot ko pangalan ng mga babae man to babae?
0: Babae
2: to. Babae to katropag prince.
0: Oh, kung wala man gud si kung wala ang Senate President sa ang bulikot as a contemporary.
2: Tempor,
0: Katropang Prince. Tempor ni Gingo na to ga Senate President Alan Peter Cayetano. Anyways, doon na pabailain niya, katropang Jonathan.
2: So, balik-balik tayo, katropang Prince. Kaya dito na po sa sunahan, katropang Prince. Balik-balik na tagtawa ka rin. Makita na po sa itong mga katropa dili.
0: At least nga, nadungga na ito ni sir nga, dili po sa ingon nga, muuyon, di po sa ingon yes, kinakita po niya ang gihimo ni VP Sarang, iyalan diha nga, matagapagtagad, matagapagtagad ang yangungo sa yanong katauhan.
2: Kaya kung nga ito makita mo yung katropang Prince, singgit ng yun o reaksyon sa itong magkikunang Pilipino, dili yun sa mo yun.
0: Grabe yun ka, grabe ka kuhan kagahapon, sa kawas ba lang sa sinit gahapon, daghan na kay mga katauhan nga. Ngani, napatoy mingon nga, ibuhis na mo mong kinabuhi para sa mga Duterte, para sa katauhan.
2: Yes, katropang, tinood na katropang Prince.
0: Nitindog yun sila, nitindog yun sila nga, dili man sa ingon dagas pamulitika para sa katauhan. Grabe yun ba? No, kay kung imo una hunahon katropang Jonathan, mura naman tagi, gitorture o maayuan ni, mura namin tawag panahon sa una sa amahan katropang Jonathan nga, way kagawasan.
2: Nahinay ba? Makaingon talaga tropang Prince ba? Grabe, niyokdoka sa impeachment batok sa vice-presidente. Pero ang tinood nga kurakot katropang Prince na binasyasutan ng flag tropang Prince. Mabit ito, ipangutan na kagahapon ni Levesque katropang Prince nga palayon pa nga imbestigahan ang problema sa flood control scandal sa nasod. So, gitubag pong Luis Trocato Prince. Daghan po ito, nagsinumpake nga sa dito
0: katropang Prince. Nagtubag na to.
2: Pag-inubagay na to
0: katropang Prince. Pati si Marco Marcolita katropang Jonathan, sa itong imunahunaon ni mo. Berteng luya kay kisabunan lang maayo dito.
2: So, man yung iingon katropang Prince nga ang tinood nga angay imbestigahan katropang Prince. Katong nga involved sa flood control project.
0: Pero ang problema diya karon kay gusto ginila gina-divert. Gina-divert man yun nila yun ang isyo.
2: Divert yun,
0: gina-divert karon. Pag humana ning MPCVP Sara, dito na po makafocus kang Bato de la Rosa.
2: Bato. So hangtod katropang Prince nga malintan, padulo malintan katong mga tinood nga mga buaya diya.
0: So, mo nang, perting hadlukan nilang sa ramo nang ilag yung pangusgag maayo. Pero, anyway, sige lang.
2: Pero kita ito, tropang Prince, ang ato ang ilang gi-impeach sa gahapon sa kamara. Ito nakita, ito raman sa dahig. Relax raman.
0: Relax
2: walang tibo raman.
0: Kabalo naman siya. Walang giingon nga, dili pa mangin sa impeach sa Nasus, Pilipinas. Nga ito lang sa lower kamara. House. Diyara na makita karon ang kamaayo ang mga tawhan na panahon na yun sa trial. Unsa na yun ang ilang mga lihok. Anyways, katropan Jonathan, kay mangita pa magkaglaan ka pulsuhan. Go ahead for your final report. Balik raw
2: na. Okay, sumatong na pulso sa katropa dari sa gawas gawain. Balik-balik din ta katropang Prince. Sa ito panag-ubad mga nga katropa. Pimpralo nga namilit sa kanginan katropang Jonathan Lizurano sa programa Kapulsay. Live report.
0: Magang salamat katropan Jonathan Lizurano na nukad gikan sa sentro nga bahin din sa atong sunod sa Malay-Malay. Din mga katropa, aga pulso sa ato nga katawahan, matun pa niya mga katropa, nga naar sa stunga. Wasa mga katropa ang nilaban dito sa Sara, pero kung tanawon mga katropa, aga dagan mga pumaingon, nga kung doon ang i-probable cause, anang gingon na to sa impeachment complaint ni VP Sara, go! Kapangot, ang gingon po sa uban, nga dili lang unta si VP Sara, tanan na. Kay kung gimbestigaran mga katropa si VP Sara sa ngalan sa 600 million pesos mga katropa kontra sa bilyon-bilyon ng mga utang karon na sa trillion or billions ng mga nalambigit mga katropa ang isyo. Tungod ba katropa kay ilaman katropa ang lower house, medyo mara ba kayong ka? Op! Ayaw lang siya ha? Ayaw lang siya ko. Ayaw noy! Diba? Ayaw sa noy! Dine siya atas isa, dine siya atas isa, kay kini sa atong pukusan kay medyo ang mga katawhan, dali mo react ani. Pukusan sa tani, di lang siya sa kuha. So, monay, gingon mga katrupa nga, daghan unta, saktutos katrupan Jonathan, na there are many issues that need to be, kining gingon na to nga, tagaag pagtagad unta. But ang pangutana diha, kung gitagaag pagtagad, diversion mga katropas isyo, may kalambigitan sa giingon na ito mga katropa mga flood control project at kineng giingon usab mga katropa nga impeachment complaint o napaginiduga mga katropa nga ICC ni katropang Bato de la Rosa. Bullseye! Lamtang sa ito mga kaigsunan nga ginitaan mo sa doktor sa pagpangapi. Doon na mo'y girl mga katropa, maghapdo sa inyong tiyan, basta mga pimos, nandan yung kape ay kalimtin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. At paminaw na nakasuhay sa pagpamangapi o Santon Plus Coffee Mix. Santon.
3: Anton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga, kape. Problema lang ang kape na akong linainom. Dili ko kahurot, isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Anton Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya, karon, Anton Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shake, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Anton Plus Coffee Mix.
3: Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Anton Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Anton Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Anton Plus Coffee Mix.
3: Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix. Anton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jureen. Basta makailong nagalik ko ang Anton Plus Coffee Mix. Lindutod ka ayon akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko ang bili na yun ko katulad. Kay daghan na niyong mga sustansya na makatabas kag sa kalawasan. At ang kalimut pa kay Anton Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan na niyong mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis,
3: Magrin o kubanta. Mauna sa Anton Plus Coffee Mix. Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Anton Plus Coffee Mix.
7: Yes, to help!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
7: Ingon, ani na siya, Kapitan? Sa una, wala tunsa, mulingin ang buwan bago magpakasal.
8: Karon di ay.
7: Karon, Kapitan, wala tunsa, muda ko ang tiyan bago magpakasal.
9: Masuko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
9: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Huwag pa kaayo ka sa imong buho.
10: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulan ni? Isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Anton Plus Gold user, atong paminawon.
12: Juliet Arroyo Bailon, dere San Miguel. Kung inom na ako, tulog ka pa. Kaya ka panakit man itong ako. Juri, umo, di ko ka. Ano, mga edad na ako, kung pa ko nakabati. Gano, sa Anton Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka, nang marag nag-usos, di sa akong tiis, dere.
11: Anton Plus Gold, adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Anton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Anton Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Anton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Anton Plus Herbal Oil.
11: Anton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
13: Nami nagumubad sa anang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagwagawa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magkatiya po. Buntag na po, walay. Halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ani sa doktor sa history na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
14: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Merienda time na!
16: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, yaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
17: Munta kenda aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kastorya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
18: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
17: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
18: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
17: Kaya daghan nga salamat.
19: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Pahit ng harvest? Ako kong harvest, tamon sa Crop Gold.
17: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapong turob, gapong pamunga, tamon sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dila sa paa. Exciting!

0: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Hindi nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Bullseye, kauban si Katropan Prince Opera.
3: Bullseye, Bullseye.
4: Good morning!
5: Morning, Katropa!
6: Mama, Katropa, morning na!
4: Good morning!
7: Putang eh!
1: Balik ng samtang na, Katropa! Sa nobre ko nung bahan, si programang Busay! Samtang oras, XFM Bukidnon! Alas 8:28 na sa Buntay! Ining oras, atun ka na to, kanunas na kunang ibitibong merbal sa Premium Dietrich Coffee Mix! Samtang nga padayong tadi, ito maglangan! Dini tama katropa sa atong pag-esekutanan. Dini kaduwaga pag-impeach ni VP Saras Lower House na tigayon sa pagbutos plenaryo. Kahapong adlawa mga katropa dito sa plenaryo sa Lower House, doon na ay gipatigayon nga pag-vote mga katropa sa Articles of Impeachment. E pasa nga ito mga katropa, Senado. Then, samta nakabisi mga katropa ang Lower House. Nagkabisi po ang higher house mga katropa. Diin mga katropa, gideklar unang-una nga ang vote in favor sa yes mga katropa is 255. Unang-una 255, ang abstain ini mga katropa is 11. Karon, niabot na mga katropa sa plenary vote mga katropa sa dias mga gabi na doon na pagi ding duha mga katropa ng apas. Ding apas ba? Ding apas mga katropa ga in favor sa yes. Bona nahimo na mga katropa ga 257. So ato paminaon mga katropa ang pagdukdok sa plenaryo. Ang usap ato paminaon mga katropa unya uman ani ang usa ka representative ngadto sa Cebu nganong nino siya mga katropa sa impeachment. Lakpakan ta ang doon naging baruganan mga katropa. Labi na mga katropa sa ilahan. Paglantaw mga katropa. Usana ni anak mga katropa si Congressman Larne Roque.
8: Tama.
1: Diyan sa ikaupat ng distrito. So ato paminaw na raw ang pagdukdok. Sa bawal na okay sa una mga katropa naman to. Yes, yes. Sa panahon ni Martin Waldez pa ang Diyos mga katropa. Nara.
9: Pagpapakita ng mga placard kung ano mang kahalintulad na kilos sa loob ng bulwagan at sa galeriya. Hinihiling po natin ang pakikisa ng lahat upang mapanatili ang dignidad at wastong dekorum sa kapulungan at sa lahat ng oras. With 255 members,
1: 14
9: in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendation contained in Committee Report number 261, I hereby adopted.
1: So, mga ito mga katropa, 26 DI, 25, ang una-una 255 ang ni-vote og no, 255 ang ni-vote og yes, 226 mga katropa ang no. Ang isa ni atras, ano, kinsa ka to ni atras? Kaya ni-vote mga katropa ang atos yes. Mauna karon nga nahimo na mga katropa og 257. In favor of yes mga katropa, dayon na 25 against no. Against mga katropa o ni no mga katropa sa impeachment. 9 ang abstentions mga katropa sa atong pawa ni boto. So karon atong paminaon mga katropa ang usa ka representative. Gikan taga Cebu ni mga katropa ang anong niingon sa no. Unsay reason niya mga katropa sa iyahang pagbutar mga katropa sa no ngadto sa impeachment or articles of impeachment ngadto kang VP Sara. Ato sa paminaon kay at kita, believe kita ang maingon og no.
8: Tama.
1: Di man sa ingon, mga katropa, ga, supporter kita ang Banga Duterte. Kurang ato diya makatrupa atong gilantaw ang yano o gayayamot-mot man nga katawhan. So mam na gingon konbiktado ba? O gingon makatrupa nga dili convicted. So atong paminahon, mga katrupa ang usaka congressman sa tersiro distrito makatrupa dito Cebu. Mga katrupa, kung unsa iyahang reason nganong nibuto siya og no makatrupa ngadto sa plenaryo sa articles of impeachment batok ang VP Sara. Magkaingon yung tag, proud yung tag makatrupa sa mga tao nga dunag yung baruganan. Mga tao, mga katrupa, nga dili paling-paling, sigiri, ato paminaw ni.
9: Honorable Sherlyn Banyas Nograles, Lone District, General Santos, is hereby recognized.
1: Ah, General Santos dahi, sorry.
3: Mr. Speaker,
1: General Santos.
3: Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust.
1: Yes.
3: And every public official must remain answerable to the Filipino people. As representatives of the people, we do not speak only for ourselves in this chamber. We carry the voices, concerns, and aspiration of the people we represent. After careful consideration of the facts, arguments, the quiet call of fairness that must guide this chamber, and the sentiments of my constituents, I rise today to cast my vote in accordance with that mandate. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. We must be mindful of the weight of this constitutional remedy. Impeachment is not a routine instrument of political contest.
1: Yes.
3: It is an extraordinary measure reserved for the most compelling circumstances. To lower its threshold risks weakening the very institution.
1: Sherlyn Banyas Nograles makatrupa.
3: Because also recognized that the office of the Vice President carries the sovereign mandate of nearly 32 million Filipinos. Any effort to remove its occupant must respect the will of the electorate. For in a democracy, legitimacy is ultimately rooted in the voice of the people. Vox populi, vox Dei. But beyond the legal and institutional questions, we are confronted today with a deeper national reality. Our people are weary. They face rising prices, economic strain, and declining trust in public institutions. We must therefore ask ourselves with honesty and sobriety, what lies ahead after this moment? Will it ease the burdens of our citizens?
1: What lies ahead after this moment?
3: Or deepen the divisions we already carry? Will it bring us closer to solution or further away from the urgent needs of our nation? Beyond these halls, our citizens continue to struggle with the rising cost of food, fuel, and basic commodities. They seek not prolonged political conflict, but relief, stability, and responsive governance. Perhaps then, this is a moment that calls us not only to decide, but to reflect, not only to proceed, but to reset. Though it may seem impossible at this point, but in the inner recesses of my heart, I remain deeply hopeful. A reset in our politics so that it may return to its rightful purpose. A reset in our priorities so that the burden of our people stand at the center of our deliberations. A reset in our tone so that disagreement is not...
1: So, mauni mga katrupa, statement ni Congresswoman mga katrupa, Sherlyn Banyas Nograles, mga katrupa sa Lone District sa General Santos City. Then, base sa iyang pahayag mga katrupa, klaro nga ang sentro siyang rason. Dili lang politika, kundili ang kahimtang sa ordinaryong Pilipino. Muniya ang mga punto, mga katrupa, din ang punto pasabot, mga katrupa niya, nga mas bukat ang problema sa katawhan kaysa awais politika. Munang una nato nasabtan, mga katrupa, nag-antos ang mga tao sa taas nga presyos pagkaon, gasolina, basic commodities, mga katrupa. Pero diya, susulod mga katrupa sa Kongreso, sa sulod sa lower house, nag-issue mga katropa sa dagan kung kinsa ang angay maglingkod o maghari mga katropa ngadto sa lower house. Kinsay Diyos mga katropa sa lower house. Labi na mga katropa ang root sa tanang mga evil ways. O gingon na ta, mga buaya.
4: Bullseye.
1: Diya mga katropa sa lower house. Lahay po itong rapper.
8: Pinawa!
1: XFM. Lahay po itong rapper. Ang rapper mga katropa kay, gayaw-yaw raman na, lahay ang buaya. Katong buaya, yun mga katropa kay, mukaon yun to mga katropa, kaunon, bas, di yun musugot nga busog, kayo mamanay. Mamanay, kinaiya sa buaya bay. Gikinahanglan nga busugon yun niya, kanam, mukaon, kabantay mo anang buaya mukaon, pag humanay kaon, mutuyok-tuyok na yun. Ang ana mga katropa ka, tonto na mga buaya nagko. Samtang ato sang pasudlon mga katropa, kaya nana sa atong pikas linya, ang atong pulso katropa, uyon ka ba nga i-impede si VP Sara? Katropa Jonathan Lisoriano.
10: Yes, katropa nga friends, balik ta live taron diri sa may plaza Rizal ni atong siyudad sa Malaybalay. Balik ta sa pulso atong mga katropa. Din, yes. Din particular sa aning namaligya o puto katropa ng friends.
1: Ay, kamanay.
10: Kabiktima na kung isa ka kuwan dere o isa
1: sinanay, ka sinanay
10: kay ngita man nga may pangita din puto nga color ko katropa ng prince
1: anad puto nga color dai
10: oh na dio puto nga color katropa ng puto na katropa ng prince nga
1: color lamianay wa ko mata sildo
10: so mo na katropa ng prince tanaw full system mga katropa kay sama sa tong ikaingon ng ganiya kagahapon grabe kabibo dito sa Congress.
1: Yes.
10: Kabibo po dito sa Senate katropang friends nga daw gyud pag impress ni Vice President Duterte dito sa kamera at sa kamera kunya pag puli po og presidente sa Senate katropang friends so karon sama sa tong ikaingon pulso sa katropa na to pod na uyon ba sila katropang friends nga i-impeach si Sara Duterte ang atong presidente sa nasod Pilipinas. So natin ate dire katropang friends. Ate atong makauban si katropang friends Obras programa nga Bulls ay ate. Ana lang ate. Oh. Imuha na hawiri ate. Si king uyon ba kasi nga si ang atong vice presidente. Dili ko yun. Dili ko yun nga
1: naman
10: ate. Parang
11: parang wala experience yung uwo po.
10: Anong di anong
11: di parang ang mga
10: ayun ka na lang yung opinion anong di ikaw yun
11: di ko yun sir kaya parang kung ang kana si sila makalingko ng gato si BDM mo kuan ang mga kanang di bitan nila maayo nga kuan
10: pag dumala
11: o si Sara may mga pagdala po ang iyang papa sa una ba nga pangulo
10: so, nakita ni mo ang image yung papa ate
11: nakita yun ako hindi po siya ramay po mo kuan. Dumala mo ang mga tao ang mga katawan hindi gusto nga hindi ipa-impeach. Mula to.
10: Okay, thank you ate. Moto si ate katropang prince. Ulawon mga si ate katropang prince.
1: Sige lang. At least no.
10: Ulawon si ate.
1: Pero, no, isa.
10: Dili sa uyon.
1: Yes. No siya ni no. Di siya mo uyon. Ang isa abstain. Ang isa abstain. Ang isa no. Sige. Okay. Next. Napa ba?
10: Okay. Tay, okay na ka tay? Si tatay ato ding ate ding kwati ha. So, dire si tatay katropag.
1: So, dili si tatay katropag.
10: Okay. Kasi masipiat si tatay katropag. Free ko ate. Di ba? Oh, maulaw daw si ate katropag. I-follow na lang ang page XFM ate. 101.7 XFM Bukidnon. Oh, kana, i-follow na ate. Ang nga page, kaya basi napaka-swerte nga makadaog na o 50 karon na load. Oh, ni basta i-share ni mo ang among Facebook live. So katropang friends, mo na katropa atong kuan. Kining pulsos katropa. Ikaw sir, pwede ra ka?
1: Pwede ra. Ari sa.
10: 11.7. Atong isa sa ano kuan si ate katropang friends. Kining ato ang timapil sa rolita ko. I-share te, i-public pag share ang ato ang kuan.
1: Tama. Napay kuan, napay chance. Nga magkadaog, makaapas.
12: Malay-balay
10: mo? Malay-balay ate. Narami diya sa daan nga... kani ate, kani.
1: Na.
12: Daan na...
10: Pagkakita ka, daan nga sinitikir, kutaan ka ng PhilHealth.
1: At dili ni sila, tigpaminaw radyo. Di na mo tigpaminaw radyo, te? Di mo tigpaminaw radyo?
10: I-live kani, mo ni-live ate, atong live. sa natin yung Facebook Live diya karon.
1: Bullseye. I-share, i-share, i-public.
10: Ang katropang friends kayo, parang ah. Daw siya ato, parang ah. Daw.
1: I-public, i-public.
10: O, oh, parang, i-public.
1: Ah, di ba, klaro na kayo ang atong kuantingog. Sige. So, di no siya mga katropa, si ate. Ingon pa niya, dili daw siya.
10: Kay... Oh, nakashare na si ate, katropa.
1: Ah, very good. Very good.
10: Ako na katropa ang kapres, sila siya magpa-interview si ate. Pero siya ang kasing-kasing, no, kika ate. Oh, no siya sa impeachment, katropang press. Hindi lang siya magpa-interview.
1: Ah, no lang siya, pero di siya magpa-interview. Ah, Nora! Nora Tiro Bakiro! Ah, good morning diyan ni Ma'am Nora Tiro Bakiro, Ma'am Hama. Yung buntag diyan ni no siya.
10: Gulia?
8: Guyak.
10: Ah, Guyak.
8: Nora!
10: From Bangkok. Siya katropang press.
1: Malagi. Ang iyang alam, Nora. Nora Tiro.
10: Nora...
1: Tiro.
10: Duya, Tiro. Yes, katropang friend.
1: Ah, sige, mana si Ma'am Nora?
10: Nora Tiro Bakiro, katropang friend.
1: Ah, yes, Nora Tiro Bakiro. Good morning, na ni Mom. Kini mga Tiro, katropang Jonathan, murag taga kwani, Bangkod.
10: Oh, Bangkod, katropang friend. Sino, sakto ka, Bangkod.
1: Good morning, kayo, na, mga parinti mo na ito mga Tiro san.
10: Ah, parinti mo na mga Tiro, di ay?
1: Oh,
10: di po, ato na yung pulsuhan, si Ma'am.
1: Ina na.
10: Taga asa daw ka Tiro?
1: Taga kwan, taga Sumbuanga.
10: Oh, taga Sumbuanga ni. Oh, Davao siya, basta kay pareho parinte mo.
1: Ah, sige, sige.
10: Ni mangay lang, si mangay lang photo karon.
1: Ana, maligas photo pwede.
10: Bisa ka tropa pulis ba tong pulsa sa tropa dito sa patarot balik ta tao.
1: Sige, sige, sige, ka tropa.
10: Aron ka hatag sa puta og duka pulsa sa tropa.
1: Ayun.
10: Okay, so wa tawag ka tropa, pero gyapon tag manamilit. Ini si katropang Jonathan Lisrons kung graba ka bullseye katropang report.
1: Dagang salamat ya sa mga balita katropang Jonathan Lisuriano. Mga katropa, mahitabo, mahitungod sa uyon ba mo? Nga ma-impeach si VP Sara? So, ang mga reaksyon sa itong mga katawahan, nanay usaka abstain? Duha ka no, susato pa no mga katropa, wagi nag-yes. In favor ta karon sa no mga katropa. So ang pulso sa katawan, mga katawan na mismo nag-ingon, nga nino sila mga katropa kay ang ila siya nakita, ang image mga katropa ni President Rodrigo Roa Duterte. So maulagi na, so kung ang usaka, dagan mga katropa, usaka, representante, sa atong balikan ka ganina ang gingon ni Sherlyn Banyas Nograles mga katropa, ang Lone District Representative mga katropa, General Santos 7, mas bukat ang problema sa katawhan kaysa awas politika. Muna yung ingon, ang nag-antos sa mga tao mga katropa sa taas nga presyo, kami ito yung ingon niya, no? Pagkaon, gasolina, basic communities, para kaniya, sayang mismo mga katropa ang statement, dili kini panahon sa pagpundo ang kongreso sa dugay nga proseso sa impeachment samtang naglisod ang masa. Di ba? Sa ato pang putpunto niya mga katropa, nga no magsige man ta o dagan mga katropa sa dagan sa pamulitika. Kay basta impeachment gani, dili yun na mga katropa interes sa bagang doot sa katawhan. Politikal man gud na. Basta magisgot ang impeachment, sorry, politikal ka na mga katropa. It is not about the people. It is about the politics mga katropa. So doon na ipunto mga katropa si Representative Nograles. Diya mga katropa sa may General Santos City. Ang impeachment dugay kay o komplikado man gud na siya may og mukonsumo og oras gobyerno. Labi na mga katropa sa pag-imbestigar, mauna, unya pag-abot sa Senado mga katropa, o makita na po na mga katropa Supreme Court, undo na po yung mga wa makasunod mga katropa sa diingon na to o article of impeachment, posible na po ma-cancel na po na. O diingon na to mga katropa nga, kung nakita kaysa sa Senate, ni Puli naman mga katropa sa Alan Peter Cayetano, may utak dunan ning baruganan di para sa uban mga katropa kongresista nga daw paling-paling daw paling-paling mga katropa Mayon tag, hinoon kini si Alan Peter Cayetano kay sa iya pa ganing statement mga katrupa as pagpili mga katrupa niya as Senate President. Napagani taon niya, ato nang i-play on niya mga katrupa kay gamay tang oras, unya pagbalik. Ang iyahang statement nga nag-quote by quote yun sa Bible verse. Ah, di ba po na itong ganahan? Bible verse yun. Dili ingon, gamiton ang misa mga katrupa ang alang nas pamulitika. Misa-misa palang galing daan mga katrupa. You are using the name of the Lord in vain. Diba? Dakura ba kayo nagsalangat to sa tubangan sa Ginoo? Using the name of the Lord in vain. Paggamit sa ngalan sa Ginoo sa way kapuslanan. Biblically, biya naman. Oh, you are using the name of the Lord in vain. Ayaw Diyod, gamita ang ngalan sa Ginoo sa way kapuslanan. Muna'y tinud-anay, prangkahanay pagka-istorya. Don't use the name of the Lord in vain. Ayaw gyud gamita mga katrupa kay na. Di ta gusto mga katrupa. Ya, giningingo na to. Nga kasuko og wrath sa atong Ginoo. Sa atong mga kaigsunan mga katrupa nga dunay problema sa atong mga panglawan. Labi na sa ato ang giingon mga katrupang sakit sa mga kabukugan, joint pain, mga panuhon. Ayaw kalimot og Xanthon Plus Herbal Oil. Atong paminaw na kasuwa sa pagpanghaplas og Xanthon Plus Herbal Oil.
2: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Xanthon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Complicado, balong ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Xanthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Xanthon Plus Herbal Oil.

0: Cik Kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, o niya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap. Balog ka. Baka, manok, unta, na aay.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumangbog, sir. Hindi, doon akong binulang niya. Bugo na po, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Ay, kapuya-uy, bilar ko gabi eh.
7: Naun sa diay ka?
6: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
7: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
6: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
7: Oo, di familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
6: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para magas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement from Ehimo sa Maca o Clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement from E, mapalit sa mga butika.
4: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako diya si John Chris, taga-barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Zaton Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawa na nako, as kakalami man diay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Zaton Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Wali nakita nga dagkong improvement sa lawas.
13: Sulayi ang Premium D3.
14: Premium D3,
13: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
14: Premium D3,
13: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
14: Premium D3,
13: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
14: Premium D3,
13: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Zaton Vitamin C.
15: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kaya ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ugmaintain sa Zaton Vitamin C. Ug nabating na ko ang dugang kusog o kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Zaton Vitamin C.
13: Zaton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Zaton Vitamin C.
16: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman. O saan na adik to?
17: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuot? Wala yun?
17: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
16: Sa lahat kayo day ha? Mo'tan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pagtambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usal sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Philippine Information Agency Updates. Philippine Information Agency Updates.
3: Good morning!
1: Balik tamay sa itong programan sa programang Bulsay. Samtang oras, mga katrupa, alas 9.30 sa muntang katod ka nato sa kuna epektibo may herbal sa Yes to Health. Labi na mga katrupa ang Cooler Skin Beauty Soap. Samtang dinita mga katrupa, auna

0: Sa ato nga Philippine Information Agency updates. Gining pasugong Summer Olympics United Walk United Celebration. Mga katruma, share ito kumplitong detay. Yung kanyang katruma, Johnson Advento PIA Bukidnon.
1: Philippine Information Agency updates.
2: Malang pusong giablihan ang impasugong Summer Olympics na itong Mayo 9, 2026, ban sa panag-iusa sa mga atleta, kabataan-unan, coaches o mga residente sa lungsod. Nagpahigayon og Municipal Unity Walk ang mga partisipante padalong sa Municipal Gymnasium isip suporta sa pagdasig sa mga manlalaro ng mutigi sa nakalainlaing dula. Nitambong usab ang mga residente gikan sa lainlaing barangay aron suportahan ang ilang tagsa-tagsa kakupunan. Ang ilang presensya naghatag og dugang inspirasyon ug kusog sa mga atleta aron maningkamot ug makadala og dungog sa ilang komunidad. Padayong gipaligon sa lokal nga panggamhanan ubos sa pagpanguna ni Mayor Mai Ukinlay, ang programa alang sa sports espiritu sa usa ka disiplinado, aktibo ug nagkaiusang impasugong alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Johnson Advento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: Philippine Information Agency updates.
0: Nagang salamat sa mong balita, Johnson Advento, nanukad sa PIA Bukidnon, Philippine Information Agency, mga katropa. Samahon to mga katropa, congrats guys sa itong mga kaigsunan, labi na sa yung pagsugong Summer Olympics United Walk United Celebration. Labi na sa inyo, pagpahigayon mga katropa, o padayon nga, gingon na to nga, pag-iusa diha mga katropa sa itong mga kaigsunan sa sports. Pinasa sa pagpanguna ni Mayor Mai Ukinlay. Diyan si Mai Pasuko. Mayor Mai, good morning! Samtang dinisipta sa Pikans, Mai Bulyadas Balita. Ilan si Senador Rulan Bato de la Rosa, G. Silvian, o sa Buena, sa iyang panimalay, sa Davao City, ang kompletong detalye. Katropang Jovet Espanyol, XFM Davao City.
3: XFM Report.
4: Gikumpirma sa Police Regional Office kan PRO 11 nga gisilbi na ang sabpina kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuod, Davao City og sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapon adlaw, Mayo 11 ning kasamtangan tuig. Sumala kang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang sabpina nga giisyu sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa gerevive nga investigasyon sa gingong human rights violations o extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon o sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibut siyag sab sa opisyal na sa mga napadalang nga sabpina, wala mitubag ang senador.
5: Doon sa nag-receive nila na sabpina, our Lucian Department make a reply on the comments or the evidences needed for the case for this defense.
4: Giklaro sab nini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa.
5: Well, pagka hindi sila mag-appear, then yung opportunity niya for present evidences, sayang, of course, ang tutuloy ng investigation ng CIDG, and wala akong contempt powers.
4: Samtang bisan pa sa gisilbi nga sabpina, mi patim aw si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapon adlaw kung asa mialma ang senador sa gingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga investigasyon og walay koneksyon sa gingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa sabpina og sa pagreopen kapin 100 ka reklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, arong kanunay himsog ang panglawas, patasana sa Panginoon magzantaon vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
3: XFM Report.
6: Tama!
0: Dagang salamat sa mong balita, katropa ang Jovet Espanyol. Danukan, gikan sa XFM Davao City. Mata pagkatod og sa Papuena mga katrupa ni Senador Bato de la Rosa. Sayang duha ka puyanan sa iyahang resource og siyang panimalay. Diyon mga katrupa ni tambong usab si General Bato de la Rosa dito sa may Senate hearing. Gingon na to nga 28th Congress mga katrupa. Sana tigayon nga pagkabuto mga katrupa sa gingontang baga ilish mga katropa o ga bag o ga sinet mo sinet. Then mga katropa aga upper house. O higher house mga katropa. Nakapili o bag o nga gingon na to nga daga dok-dok. Nga to mga katropa sa Senado. Labi na mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. So siya mga katropa ang bagong Senate President. Then gani mga katropa sa gisgutan na to kaganina. Doon nagyoy statement si Senator Alan Peter Cayetano. May tungod mga katropa sa pagpili sa yaha mga katropa nga to Senado. Then nag-quote pa ganin ni siya mga katropa Bible verse. Yang statement mga katropa sa Senado. Then pasalamat siya sa pagpili o niya ang reaksyon o siya mga katropa ni tumitawag Tito Vic and Soto. Tito Soto. Live po ito si Vic Soto. Live po na si Tito Soto. Muna siya ang igsoon ni Vic Soto. Ang ganahimo mga katropa ang Senate President. Then ato ganitong paminahon to. Katong statement mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga katropa ngadto sa Senado sa iyahang pagpili sa mga pagbuto mga katropa 12 against 8 man to no? 12 against 9 mamang siguro basa na something ala sige ato paminaon
6: for you and not to harm you plans to give you hope in a future yan po ang nasa Jeremiah 29:11
0: yes
6: na naging isa sa core na paniniwala ng aking pagkatao at pananampalataya. Gusto ko po si Propetang Jeremiah dahil siya po ay nirerespeto at pinaniniwalaan ng Muslim, Hudyo at Kristiyano. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. Though we may be weak, He is strong. But we are reminded that if He has a plan, we have to do the right thing. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Napakahirap kung tutusin po ang dinadaan ng henerasyon na to. Kagabi po, kausap ko po ang pamangkin ni Senator Jindoy, anak po ni Jackie, si Manu. Nakita po niya ako ng 2006 or 2007 or 2008 nung binisita ko ang kanyang lolo. At sabi ko sa kanya, grabe pala pinagdaanan ng generation niyo. During Duterte's time, depending on your lens, it was a human rights crisis. If you're pro-Duterte, it's a crisis of drugs, where illegal drugs did not only steal lives, did not only steal dreams, but it wrecked communities, it wrecked our government. Of course, if you are from the anti-Duterte lens, the human rights crisis was in the extrajudicial killings. But after enjoying almost 9 years of unprecedented economic prosperity during the Aquino time to the Duterte time, inabot po tayo ng pandemic. So from the human rights crisis to a health pandemic crisis. Nagli-lift pa lang ang COVID, nangyari na po ang Ukraine-Russia conflict. Sa mundo na mga kabataan na to ay naniniwalang hindi na posible ang World War III, ay suddenly may major conflict in the West. And then you fast forward. The crisis of the Philippines when it comes to corruption and flood control. The biggest corruption scandal in our country.
0: Tama.
6: Hindi pa ho tapos yan, nangyari yung Iran, US, Israel. And then, our young people have to face the prospect of a changing world to AI.
0: So muna mga katropa, ang statement ni Senator Peter Alan Cayetano Then mga katrupa, siya na ang siya na ang nahitamo nga napili mga katrupa sa pagboto sa Senate President. The entry nagboto siya ha, mga katrupa, ang nagboto siya ha, si Kideg Cayetano Pia. Iksoon man ni sila, ikagaw. Si Pia, Pia Cayetano o si Alan. Mara iksoon, no? Iksoon, ikagaw man ni sila. Basta samtang, basta kayo pareha sila kapilido. Ngayon si Bato de la Rosa. Nga, gi-risling mga katrupa sa NBI. Tingloya in town. O sab si Senator Chis Escudero. Si Jingo Estrada mga katrupa, si Senator Bungo. Si Lauren Ligarda, Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, Ruben Padilla, nibuto po niya sa iya makatrupa si Senator Asoto. Ah, para di po kay Kwan ba din si Senator Villanueva, din si Villar o si ang igsoon mag-igsoon nga si Villar Sincia o si Villar Mar, o saan ang ingangala ni isang igsoon niya? Villar, duham ni sila diya. Ah, dayon dito speakers kang Soto mga katrupa, ang nibuto po siya si Aquino. Ah, dito ganit nibuto si Cayetano mga katrupa. Wasa nibuto siyang kugalingon si Gatsalian, si Hontivero, si Lacson, o si Lapid, si Pangilinan, si Tulpo, dayon si Tulpo E o si Tulpo R. Ah, Rafi Tulpo, Tulpo Ed Irwin Tulpo. Sa duwaman si, si Rafi o si Irwin, mga senador, mga batikan ng mga... Baga, pamakbaga po mga katrupa si katawhan. So, mo na ni Butos Mika. So, majority mga katrupa ang midaog sa giingon na ito ng Senate President. Ang bagong Senate President mga katrupa si Senator Peter Alan Cayetano. So, mo na ay dagan mga katrupa sa netabong pagbuto. Now, samtang, doon na po yung reaksyon mga katrupa kini si Senator Soto. Dito Soto mga katrupa, nagtuos siya mga katrupa. It is connect mga katrupa sa umaabot niya impeachment trial. Kini, muna kini trial. Muna ni sakto mga katrupa ang yangungos mga Pilipino nga mutubag na yun si VP Sara. Muna na yun si VP Sara, ana mga katrupa. Ay katunay ang kahinumdo mo si sadyang si Senator Chis Escudero pa. Ang giingon nato nga Senate President, di ba, doon naman to'y pagkasunod pa bulan, sunod na po bulan, hanto nakita mga katrupa Supreme Court, nga op, wa man eh, nakuan, hanto na, abot na lang yung 2026. Di ba? So, na-dismiss na. Kaya one year naman yun mga katrupa, ang impeachment man kon, sa usar ginakatuig. Kung ma-dismiss ba na mga katrupa yung impeachment, di na ka pwede mo file o kutro. Atro na po sa sunod mga katrupa, next year na po. So, kining atong Vice President Sara Duterte, she is giingon na ito mga katrupa nga pinakaunang Vice Presidente nga na-impeach kaduha mga katrupa sa lower house. Then, ipaabot pa siya na mga katrupa sa giingon na ito Senado kay mauna ginay sakto nga giingon na ito nga hukom. Mauna ni saktong hukom mga katrupa sa impeachment batok ang VP Sara. Now, kinsa na po mga katrupa kahang mulingkod ani dito mga katrupa sa hearing. So ato na ibalan, pipilain ni mga katrupa si Attorney Janjan Flores, si De Lima, si Goma katrupa, si kuan si ngala to si utong insik yapon ba? Oh, nga Ma'am Babalaod. Na, doon na ni sila uno manikabuok mga katrupa ang maglingkod asa magtindog gato mga katrupa sa Senado in favor mga katrupa dito sa lower house. Then mga katrupa basangka po nila mga batikan ng mga abogado dito himatod pa sa gunugon mulingkod mga katrupa Senator Marcoleta diapod labi na mga katrupa sa Committee on Justice mga katrupa sa Senador o si Senado sa paghukom mga katrupa kung angay bang hukman mga katrupa si Vice President Sara Duterte. Yan na po na magtigi ang mga abogado versus abogado mga katrupa, utukan versus mga utukan. Sila man na sayon kasi sila man mga katrupa ang nakabalo, nagpractice yuglo. Mga batikan mga katrupa kung mag-isgot ka sa balaod. Samtang sa tumag eksunan dia nga hinay na ato mga kabukugan. Sakit ng ato mga kalikuran, dali kita matapdag against viruses o bakterya. Mas maayo mo tumar o premium D3 capsule at mapinaw na kasuway sa pagtumar o premium D3 capsule.
3: Para sa lig-on na bukog, premium D3. Lig-on na immune system, premium D3. Proteksyon sa bakterya o viruses, premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients iuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bakterya o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungod kay aduna kini taas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa instant energy, Premium D3. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag og instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO og moringa, mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Daram ko din eh.
1: Papalita ragun kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more?
2: Mga katupa, exciting!
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Nanuman?
4: Nag-inom kong kape ganina, may haptos man hinuro kong kuto-kuto.
3: Mali!

0: Balik tabay sa ito pinagmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Pukidnon, 28 minutos ang milabay sa las 9 ang tagnas kamuntagon. May nga buntay ni Ma'am Nora Tero Baquero. Hello, thank you idol. Giapel ko rin mo sa Paranay Income. Oy. Morning Ma'am. Gato pa nang sa Weser to win alone. Labi na mga katropa, kung padayon ka nakashare mga katropa sa programang Bullseye. Ba, pwede ka, posible mga katrupang makadaog ka o 50 pesos nga load. Sabi na mga katrupa sa gingon na to, share to win na load. Ang mechanics lang ini mga katrupa, kinahanglan. Doon na kay, naka-share ka mga katrupa sa programa Bullseye, naka-public yung pag-share. O niya, naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. O niya, doon na kay, share badge, kay pwede ka makadaog o 50 pesos nga load. Ya yeah, sponsored yun ay kanunay ni Kagawad Artemio Golet. Kaya sa may San Jose Malaybalay City Bukidnon. Pati kong Kagawad mga katrupa, kanunay ang dunay servisyo sa katawan. Kasing-kasing sa katawan mga katrupa. Labi na mga katrupa sa pagdumala sa peace and order. Diya mga katrupa sa giingon nga Barangay San Jose mga katrupa. Manang bonay din mo wad Kagawad Artemio Golet mga katrupa. Manay, manay ito sponsor sa samtang padayon ta mga katrupa, dinita sa ato nga viral nga iskutanan. Kinilagi paggisgot mga katrupa ni Senador Bato de la Rosa. Pagukod niya pagukod sa mga taga NVI siya mga katrupa dito Senado. Doon na pag ito'y gingon mga katrupa nga pipila ka video nga nakita nga grabing ginukuray nila ito mga katrupa sulod sinado napakan ito gituklod mga katrupa pero ato ni Siron labi na mga katrupa kini statement ni Senator Bato de la Rosa ngayon sa girisling ako doon muna naglagot mga katrupa kini Senator Bato de la Rosa nga gingo pagtrato siya pagsulod sa sinit so ato ang paminaon mga katrupa ha. Sige, sige. Okay na. Money, money ang giingon.
1: Hindi ko pasunti sa sesyon. Kung ako'y absent, tinahanap ako ninyo. Sumusunod mo. Hindi ka papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, kinara ko naman yung day. Nag-sling ako noon. Kasugat-sugat ako.
2: Why are you here?
1: Tumpa sa business na sinig. Wala sila. Wala sila. Wala sa respeto. Sa institusyon na sila, no? Gano'n lang yung biyay? Ha? Pag-usap kami. Pag-usap kami naman. Ayaw kasi lang tayo sa public. Kung hindi mo papasok, ginahanap mo ako. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok?
0: Na. Ingat ni tahun siapa?
1: Kau itu ayo.
0: Nagasugat-sugat yun in town mga katrupa nga to ang Senator Bato de la Rosa. Pagkaharang mga katrupa si NBI nga to siya pagsulod ni rin nga sinet si Senator Trollpol mga katrupa kuwagin sa siyang silpon. Pero isong na kayo mga katrupa si Senator Bato de la Rosa atubangan ni Tulpo mga katrupa. Senador Marcoleta, Senador Abunggo, Senador Ruben Padilla, Senador Amy Marcos Rindog. Mga katrupa din pagharang mga katrupa nga to siya sa asinit din. Wa, dili magin po na siya pwede mga katrupa nga. Kaya dito magos nahitabo mga katrupa dito sa 28th Congress. Labi na mga katrupa sa balay sa Senado. Sa higher, sa upper house or sa higher house. Ang lower house, mama na ang House of Representative. Ang higher house, mana Senado. Dito sa higher house mga katrupa, doon ay mga pipila ka mga katawhan o mga tao sa NBI ngaming harang og dili pasudlon og bisan kinsa mga katrupa. Wa man gani makasulod ang uban media mga katrupa dito. Naaras gawas. Oh, onya si Jimmy Bundok, ang legal counsel mga katrupa ni Senator Bato de la Rosa. Labi na ang legal niya mga katrupa, legal, dili legal counsel ang iyang legal. Sorry, ang iyang legal mga katrupa attorney nakasulod dito mga katrupa Senado. Pero mo na igingon, doon na pa mangani daw, matod pa nga aligasyon nga, doon na pa igikulata daw kuno ang NBI. Dito mga katrupa sa Senate, abot ko siya nakatinood. Pero kini si Senator Bato de la Rosa, doon na may video nga nakita nga nagginukuray sila mga katrupa. Grabe pang hangak-hangak in town ni Senator Bato de la Rosa pag-abot nga rito. Pertin niya sukua, kaya nung harangan man siya, nga senador man siya, doon naman siya katungon nga muapil mga katrupa sa dagan sa kiningkingon nga pagbutar mga katrupa sa bagong Senate President. Di ba? Ang pangutana na kinsay ulo. Kinsay ulo mga katrupa sa pagmando sa ilaha, sa pagharang mga katrupa sa pipila ka mga maadto nga to sa Senado, labi na mga katrupa sa isgutanan ni Senator Bato de la Rosa. Moro ginay, pangutana mga katrupa, unsa man wa na ba sa ikatungod as a senador, as a senate mga katrupa nga gipili sa mga katawhan? Sa ato pa, pwede ra dai mga katrupa ang gaungan ang tanan? Labi na mga katrupa kung mag-isguta sa dagan mga katrupa sa mga lideris nato dinis ato nas Pilipinas. Kaya naman ay kagawasun kung in kaso ngayon na naon lang nila kanunay mga katrupa. Oh, labi na mga katrupa, gusto nila si Trillanes. Matun pa ni Trillanes, di siya gusto mga katrupa nga makagawas mga katrupa sa bato. Eh, gusto na yun nilang dakpon sa bato mga katrupa. But siguro, musunod sa due process. Unsa di ay nasa konstitusyon sa ato nasa Pilipinas nga dapat sundon kung mag-isgot mga katrupa o gikan sa ICC na warrant of arrest. Kay dili naman ta, giingon mga katrupa nga under mga katrupa sa ICC. Mabitaw sa gawas mga katrupa dito sa Senado, gawas sa Senate, daghan ang mga tao mga katrupa nga mitindog mga katrupa laban mga katrupa sa atong dili sa ingon mga katrupa sa dagans pamulitika kundili para sa katawhan. Doon ay pipilag ka mga katawhan mga katrupa nga nagrally dito sa gawas sa pagpakita mga katrupa ang suporta nga andam nila ibuis ilang kinabuhi para sa katawhan. Dili para sa politiko. Kaya mintindog man sila mga katrupa dili sa politisyan. But sa dagan mga katrupa sa gingon nato nga pagsunod labi na sa yangungo sa bagang doot sa katawhan. So may pangutana kinsa di ay anang ulo ang plenaryo. Grabe kabisi mga katrupa sa pagbutos ni VP Sarap sa pagsangat mga katrupa nga to sa gingon tang article sa impeachment nga to sa Senado. Ang Senado na pili mga katrupa o kinsay mahimo no sa mga bago nga Senate President. Pangpanganda mga katrupa sa umaabot nga trial sa impeachment ni VP Sara. Moram na siya dagan mga katrupa kung buto na hunaon na to. Kung atong buto na hunaon nga mga Pilipino, sakto tong giingon ni Nograles mga katrupa nga congressman dito mga katrupa sa General Santos City. Nga nung gipukusan man mga katrupa mo, may tutengon niya nga nag-explain si si Sherlyn Banyas Nograles nga mas bugat ang problema sa katawhan kaysa awas politika. Kay ang gusto sa katawhan kalina o kalikon dili dugay ang gubot sa politika. Mo mong ginaitinob prangkahanay pag-istorya. Mauning akong gigadahan sa iyaha, sa iyahang baruganan against no dili sa ingon mga katrupa nga maka pro Duterte, maka pro Marcos nga naingo Gias, but ang iyang giisgutan pro niya mga katrupa nga dito ang iyahang simpatiya sa katawhan. It's not about the politician. It's not about politics. It's about the Filipino people. Jamone yang gingon ni nugrales mga katropa. Nga ninong siya gusto niya katawan kalinaw kalikon dili dugay nga gubots politika. Oh, nga naman, matod pa niya, they seek not prolonged political conflict but relief, stability and responsive governance. That's why mga katropa, nga kapoy na ang mga tao nga sigig away sa mga leader sa tinuod lang kapoy na gyud. Gisumbahan na mga katawan na sige na lang mga katrupag away ngadto sa lower house, hantod sa higher house, hantod mga katrupa, ngadto mga katrupas. Ibabaw gyud mga katrupas atong presidente. Nagsige nag-away, gikapoy nagpaminaw ang katawhan. O sa ato pa, sumuna ba? Balik-balik lang, gikan pa sa una, hantod karon. Muna nga impeachment may mga katrupa mahimong hinungdan sa dugay nga political tension nga makapiktos pagsalig sa gobyerno og sa ekonomiya. Nawad-a na magsalig ang katawhan karon? Hinahina na wad-ag salig ang katawhan imbes ang atong panggobyerno mga katrupa mauntay mahimo silang ihimplo sa kaayuhan ngadto sa bagang duod sa katawhan. Karon sila na mismo mga katrupang lideres ang sige mga katrupag away uni ang katawhan, kumusta? Ang yano og yamot-mot nga katawhan.
2: Bullseye, kauban si katrupang Prince Obra.
0: Bullseye. Diba? Mama na igingon niya nga mas dapat unahon ang responsive governance. Diba dapat sila unahon ang responsibilidad, mga katrupas, gobyerno, responsive governance. Ang panginahanglan sa katawan kay action dili intriga, puros intriga, intriga, intriga. Ang pangutana, unsa ba ang kinahanglan sa yano og yamot-mot nga katawan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baro na siya'y tinuog pragahanay pagka-istorya. Di ba? Kay ang mas importante manggod mga katropa para sa kuha, ang insa og leader magtrabaho kaysa mag-atubang sa politika. Mga importante sa katawhan, trabaho para sa katawhan, serbisyo para sa katawhan, dili para sa dagan sa personal interest o pamulitika. Unsa ba gyud diay ang naas politika? Nganong dili man gyud na makita ang interes sa bagang duod sa katawhan? Mao na, kung giingon pa kung ma-divert ang atensyon sa national leadership mga katrupa tungod sa impeachment, maapiktuhan ang serbisyo sa publiko.
2: Bullseye, kauban si diba? Katropang Prince Obra. Bullseye.
0: No, dili. Kung ma-divert, mo naman ay nahitabo karon diversity man ay nahitabo sa itong nasudron. Doon ay sakto ang ngayong gusgutan mga katropas pagpangawka o kwartas bang gobyerno. Hala away nga to Senado, hala away nito sa lower house, hala away aneng confidential fund, away anang gingo nato mga katropa nga impeachment complaint. Pero doon na nabay na panagot sa issue sa flood control project. Diversity. Ang pangutana niya, ang servisyos publiko, dako kay impact o kakulangon sa ato mga lideres bay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Ikaapat nga punto, economic impact o political stability. Ang political conflict makapiktos ekonomiya. Kung naay gubot sa taas nga liderato maapektuhan ang negosyo, presyo, investor ug confidence. Mao na gingon makatrupa ka imbis ang mga kay suuna nato nga gusto silang mo negosyo, gusto silang mo gingon invest makatrupa, dili sila kay nganuman. Kinsa may ganahan mo imbis ang nasod nga puros ka gubot. Labi na sa foreign nation mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, doon ay apikto mga katrupa sa ekonomiya. Wala'y giingon mga katrupa kay kung ligon ang politika, ligon ang politika, importante aron musaka ang presyo sa palitonon o musaka mga katrupa ang giingon na to mga katrupa nga trabaho sa ato mga kaigsunan mga Pilipino. Matagaan o pagtagad kung ligon ang dagan mga katrupa sa leadership sa atong nasus Pilipinas, dili politika. Muna'y tinutan na yung prangka pagka-historya. Muna'y pasabot mga katrupa kung doon nag-isaktong dagan Sama ini nahitabo ni Senator Bato de la Rosa perting luuyasan. Pugnan man hinoon nila mga katrupa ang usa ka senador. Mura naman ta ginahinayan ini mga katrupa og gingontang mahitabo simba ko lang. Ang gikahadlukan sa kadaghanan siya mas nahitabo sa amahan sa una. Ang gingon mga katrupa nga pagkontrol sa mga katauhan. Labi na mga katrupag, wa na'y kagawasan ng mga yanog yamot-mot nga katauhan tungod mga katrupa nga dunay usa ka diktador. Nga presidente mga katrupa sama sa papa ni President Bongbong Marcos. May tabo baka mga katrupa ginahinay na tag-Marcelo ini.
2: Bullseye!
0: Bisag senador, magbuot na sila. Senador ko na ha, di na basta-basta, di na yan o. Unsa na lang katang yuan ng katauhan ani mga katrupa. Unsa na lang kay atong katungod ani, kay bisan sila mga katrupa mga senador. Di na magkari pasudlot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, naunsa na ba ni? Samtang mga katrupa, padayon ta, dinita mga katrupa sa atong katrupa leta. Dali na kayong oras mga trupa, di ito mabantayin, manglapas ang putani. Ato siyang patutuyo, patutuyon. Patuyokon. Ato na patuyokon ang ruleta mga katrupa. May buntang ni Kagawad Gulye Diaz may San Jose ha. Gawas mga katrupa nga bisan dili iyahang chair mga katrupa sa paglibot Soroy. Ang iyahang mga proyekto mga katrupa sa infrastructure or infrastructure mga katrupa nga doon nagyoy panglantaw mga katrupa sa Alto Makaigsuunan. Kaya kayon ay pertidaghana mga katrupa pangalan karon o. Oh? Grabe bay! Sige na, patutuyo ka! Good morning! Na, tong... Kinsa na po kayo muda o mga katrupa, no? Sige, patuyok ng digital katrupa leta. Sa-sa-sa-sa-saiba! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Basin sa imti ni karon mga katropa. Wagi mo daw karong adlaw mo, bay. Agoy! Agoy! Agoy! Patuyokon, otro! Patuyokon! Ah, patuyokon, otro, mga tropa. Ato patuyokon ang ruleta, otro. Okay, patuyoka! Sige, sige. Yun sa nabukha, mga tropa. Dumadao, mga tropa. Ay, good morning, katropa. Anchebot, antipuesto. Shout out, katropa. Morning, animo, joy. May panin siya, bayang. Good morning, taga-proclive. Ito kaya pala sa city, eh. Good morning, mga bayang.
3: Tama.
0: The max. Up, up, up, up. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Agoy, agoy. Congratulations, katropa. Janjayan atan mga katropa. Jan Zaya Natan! Congratulations! Ikaw dumadao ko 50 pesos nga lang. Si katropa, Jan Zaya Natan, mga katropa, i-message ang 101.7XFM Bukidnon. Atong nga page, dahil nihatang imong cellphone number kay Ludan Gidayon Kadiretso ni Kagawad Artemio Golye di Asmay, San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Siya ito ang sponsor, mga katropa, sa loob. Congratulations akong pagbalik ni katropang Anjayan Atan, mga katropa. Congrats, Anjayan! Anjayan Atan, congrats! Samtang, mga katropa, mo ito itong numadaog sa itong digital katropa leta, ha? Paano tayo kung oras ini, mga katropa, niyo kalimta ang Crap Gold? The Ants Big Shop, El Elyon, Shell Mobility Gas Station, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Jisun Sanayala, Ka Mayor Mayukin Lai, Dias May Pasukong Pigrulak, Mapalit sa Kianin Malaybalay. Good morning ni Mayor Warren Pamilyaran o Malaybalay City Council. May buntag sa itong nag-inusarang gobernador ng atong lalawigan si Mukinon, Gobernador Helio Neil Piroque. Aton doon ay baruganan mga katrupa nga Congressman Arne Roque Guay. Muntag ni Mukong. Congressman Kate San Flores, good morning ka. Congressman Kate San Flores o Brian Flores, may buntag niyo da. Samtang mga katrupa, hanto na sa pisunod ng takna. Nangalang sinatibok ang pwersa sa 101.7 XFM Mukinon. Sa aming station na manager, Ma'am Rassi Maricudino. General Manager Sir Edwin Garing, Newsroom at Newshead Katrupang Jonathan Lizuriano, Newswriter Katrupang Hani Natabios, atong kasparing partners Mikael Salawag. Muna inong dan marikita ta sa live, manunggan ta sa radio. Engineer Roshan Manafrangka, Graphics, Art and Design Katrupang Dave Vinalao, at sa atong kaaban mga katrupas teknikal Katrupang Chao Pagutayo, nagkinusyaran Disney Princess Katrupang Cinderella. Kini, langyapo ng inyong ubos galagad sa kangin. Katropang Prince Obra, magbilin kaninyo palultihon ang pagigugmas kwarta may sinugdanan sa pagkanautan sa tao. Bukinong na salamat o dalaygon ang Diyos!
2: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra.

0: sikap lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta ko barbero.
2: Hala, show me. Show me, ha? Hayop yang. Amo? Gitawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Yes, to help!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto.

0: pasibo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o glavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit

0: rin ang nanagin sa muang mga kamot diri ang suwat papel nga ato ang hatagag pagtagag garong mga taknaan. Siyempre, gini ato ang drama taod-taod mga maring ipanabit na yun sa inyo ang mga silingan nga live na karon sa Facebook page.
1: Ipalihan na itong share siguro atong
0: i-share
1: live.
0: I-share nila o yes. Gini ka ilang ipanabi sa silingan nga paminaw mo sa dial sa 107.1 XFM Taguam.
1: Yes.
0: O sa uban pa nga mga dial sa radyo sa XFM station. Labi na gayod mga maring, diri sa to mga kaubanan sa Mati o sa frequency sa Mati.
1: Sa Mati City sa 99.1 XFM Mati.
0: Ay, ingon man, diri sa 95.9 XFM General Santos City.
1: Ang diri sa na 101.7 XFM Bukidnon.
0: Sa 91.3 San XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. Ay, mo kalimot maring nga, palihan kong share sa inyo ang kung naaman mo diyan sa live ng tanong, i-share na ang mamoy radio din ha. I-share sa silingan, kusga ang volume.
0: Og, siyempre mga maring, dapat nini mga takna, pangandam na mo diyo mga basa nga mga tuwal.
1: Yes! Kay basin, makahilak mo, maapil ang kanang kilauman ni mong ilong, ay kini siya, magawas good ang imuhang luha.
0: Tungod kay, itrapo sa mga nagkalaiyang nga mga basa, basa yes. Tungod sa...
1: Tungod sa kay ni basa man.
0: Tungod sa luha.
1: Yes. Ayaw yun yak niyo pogi kay ang luha og mauga.
0: Muta.
1: Muta.
0: Yeah. Sa niya panato niya uting kayon, wiwion, bulikaton, kininsuwat kaagi mga maring. Ato sa di ay pasalamatan ang mga produkto nga nagpaluyo sa ang programa mga igala. Yes. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C. Unsa pa?
1: Ang Turbo Male Enhancer.
0: Turbo rin ang imuha ba?
1: Ay, ang sa Turbo.
0: Are you so bigaon talaga?
1: Yeah. Ayaw na, Mari. Ay, liwan na mayak na
0: ay, siyempre mga igala, pangontra sa mga viruses, nagkakatagaroon sa mga balibot, mga maring.
1: Yes.
0: Inumig ka lang siya, og premium D3 capsule. Doon ay sangkap nga virgin coconut oil. Doon ay malunggay oil. Doon ay vitamin D3.
1: Yes.
0: Premium D3, mga maring, gigaman sa CS2 Health. Babalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Og mga tapulan man mo, mga maring. Pwede ka makapalit sa online, pinaagin sa
0: Shopee.
1: Ang
0: Lazada.
1: Lazada.

0: Ramadan.
1: Yes. Ako medyo datuon mo. Ako na mapalit sa...
0: Mercury drugs.
1: Og sa...
0: South Star drugs.
1: Okay. Ano na lang mga Marie.
0: Oh, mapalit sa ito ang mga nagkaraiya ng mga Yes to Health Clinic, mga Maring. Yes, yes, takbayan sa Tagom namin, Makit Andrea sa may door 8. First floor, M Central Building. Tapad sa Mr. DIY, paliko sa palingki sa Ganti Road. Mm-hmm. Barangay Magugpawes, Tagom City. Doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules. Nga to na sa Biyernes.
1: Biyernes. Apin na pa siguro ang Yes to Health Clinic sa Mati.
0: Masarapit sila.
1: Masarapit na din ay...
0: si Datore, paluan na sa napitan ng sila. But anyway, mga Maring, sunflower?
1: Yapin siguro
0: na yung sunflower? Wala naman siguro na yun.
1: Yapin siguro na kayo.
0: Napali ay?
1: Oo, kasaban ka ni Edgar Ana ay.
0: Ah, sige, yapin ito ni...
1: Kurpa pa yan si Edgar din ha.
0: Si Edgar o si Raymond?
1: Si Raymond o si Edgar.
0: Mga Maring, pakitaan lang kayo si Doc CJ ni Drew na kung magpa-check up ka, pero kung mapalit ka sa produkto, pangitaan si...
1: Palanggol!

Valeria o Maring Erika, subo sa mga inyong pamatasan. Tugti ko sa pagpangayong katahuran kanyang duruha. Ingon man sa mga namati karon sa XFM station sa Tibok nga Mindanao. Itago ko sa pangan nga Lian. Usan ako karon ka daga. Sa di paghambog anak jud kog adunahan. Nagsugod kini ako ang suwat kaagi, may tungod din sa ko ang kababata na ako kay tago nato sa pangalan nga Donald. Og aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo, subdon ko o balikan ko atong bata pa ko. Kauban ako ang kababata nga si Donald o ingon-ini ang manahitabo.

0: Leon! Asa naman po ka? Nakailis man ka?
1: May matanangot ko dito sa sapa pa
0: magkwanto. Mag-unsa mo ka sa sapa? Nga pati pagka-dirty anong sapa, anak.
1: Magtukos ako, mga friend.
0: Leon, ayaw mag-gahay kulo. Ang sapa, di gila pwede. Pasing magdula-dula ka ng mga pobre din, ha?
1: Ah, nabi po si Papa, oy.
0: Leon, dili mag-gahay kulo, ha? Dili mag-gahay kulo. Ayaw gila lang mga amiguhan ng mga pobre din, ha?
1: Mulahag naman ko dito sa sapa, pa.
0: Dili, lagay kahit ang sapa, dirty ka na. Ayaw gila, anak.
1: Nagutan,
0: Papa. Diha lang ka, magpuyo ka sa kay nga to mga kwan diha.
1: Takot, Papa, oy.
0: Nga to ang TV diha ka na kung kayo nga 110 inches.
1: Sige pa, dinala ko sa bahay.
2: Bye!
1: Imanjo ko pala ako ni Papa sa dito sa sapa. Hanapin akong amigo dito nga si Donald. Masipat na lang ko. Masipat, hindi ako ni Putanbe. Malakaw ko. Mahala na lang yung mga guard niya, mga sigagmat na. At tapos akong amigo.

0: Ano? Nilaag man yung ka, mag-ibawalan mo kasi mong papa.
1: Ano nga, giminama ko sa imo, ha, Donald?
0: Ulo ka diya. Ibawalan niya kasi mong papa nga mag-istory-story ang mga pobre.
1: Mahala na si papa, oy. Anya, di man ko makapugong nga, di ko makakita si mo, kay amigo ko ta.
0: Anya, makita ang to sa mga body si mong papa. Makasaban akong papa, ani.
1: Nili lang, ki. Mahala na ka.
0: Sige, maligo ta si sapa.
1: Tara, maligo ta, Donald.
2: Matay, Boss Antonio. Nakita na ba ang imo? Anak ka nagduwa-duwa ito sa pa, Boss.
3: Unsa?
0: Tinuod na, Boss.
3: Ganon iyo nang ipasagdang?
2: Mas nasipyat, malamang may kabantay.
3: Ayaw! Dalihan niyo na kaya ang sapa, hugo kaya. Kisa may kauman ito?
2: Katong bata, Boss, ato ang mag-uuma,
3: Boss,
2: si Donald, Boss.
3: Ano mo na yung bataan, kahay kay Gulo? Gaya nang di mo doon na mga pobre na giniya.
0: Kay Gulo, yung bata, Boss, kay Gulo.
3: Eh, pwede ko, kuwano ko, pasipasay, kay mahugo na ito kung anak.
2: Ang sama yung direktiba ni Boss Antonio.
3: Kuwa atong bata, kuwa.
2: Ano ka ito nito?
3: Ako, kuwa ka gani, kay mahugo to. Ayaw itong ipauban sa mga pobre nila ng mga bata.
2: Tara, pre, tara, pre, tara, pre.
3: Dali, magdali.
1: Ayaw niya ba?
2: Dili lagi ko pwede magduwa-duwa kung ang mga pobre ingon ni mong daddy ni mo. Gaya po di mong ululian, oy.
0: Dili na pre, kaya garsanas niyan. Kaya masukaw si Boss. Boss Amo Antonio.
1: Donal!
0: Kaya na, upan na lang sa ila ha. Para di masukaw mong daddy.

0: Leanne! Bae! Come here! Ikaw nga bata ka, kahit ikakulo.
1: Daddy...
0: Giingnan kang dili ka magdula sa mga diya, mga pobre nga naa diya.
1: Wala man ko sinagipuhan.
0: Dili ko gusto nga magdula ka sa mga anak sa toang mga trabahante.
1: Wala man ko sinagipuhan ka dautan, Daddy.
0: Walay dautan! Mga diya pagin mo naliko sa sapa. Kabalo ka, ipadalate ka sa Amerika. Ipadalate ka.
1: No, di ko masugot.
0: Kay gahe ikang ulo. Kapila ka giingnan nga dili mo adto diya to si Aha.
1: Di ko masugot.
0: Di, masugot. Masugot kang sa dili. Padulong kang Amerika.
1: Isumbong ta ka kang Mami, Mami Pili.
0: Isumbong nito. Mahalag masugot siya.
1: Daddy.
0: Ikaw gahe kay ulo nga bata. Kapila ko ingon. Kapila ko nagbalik-balik imo ang ingon. Dili ka makigdula ang mga pobre nina. Atuara na sila mga trabahante. O di sa madugay, ikaw na ang ilahang amo. Busa, ayaw na pagdula sila. O kanang mga bata nga imong kadula, ayaw na nagpakitae. Dili na ka magpakita sa ilaha.
2: Yan na niya ang maring Erika, pila na istorya. Gipadaju ko ni Daddy Antonio sa Amerika. Dito ko ga eskwela o ga elementarya. Sa University of Visible Association. Ito ang pila na istorya. Pagkahuman ako sa high school dito ah, muna kininahitabo.

0: kadaliran sa panahon. Apan di kaya pagnawasa kong panamduman si Nuna. Matidyo batasan niya kong daddy na kung si Antonio. Gigukod pa niya si Donald.
1: Ayaw ka ma.
0: Nakadamag na bagay taon sa hagdanan. Bahala nagmasok ko si daddy. Muli ko sa Pilipinas. Aron nga, balikan ako dito si Donald. Kumusta na ako siya? Kumusta na ka siya? Ulitaon na kayo siya kanun. Gani ako ang pangidaron karon by 20 anyos na. Muli ko sa Pilipinas. O, maantokos na Macau. Muli ko.

0: Lian?
1: Daddy?
0: Busy kayo ang farm ka. Dili, maglalaga. Di mo na kao. Dili lang niya po ka sa balay.
1: Ah, gabi si Daddy. Bisa dalaga na ako. Diga po ko niyong palagon, Daddy.
0: Dili ko gusto mo laga. Kaya madaot imong mga kutis.
1: Dad, dalaga
0: ka na sa imong kaputi. Kagwapa. Dili ka angay nga mo. Laglaga ng lugar, ha?
1: Daddy ba?
0: Basta kayo may ingong kong dili ka mo
1: lang
0: kao.
1: Mato lang ko sa kuan. Dito sa... Sa sapa, ragod ko
0: ba? Sa sapa lang gihapon.
1: Mamingwit ko ba?
0: Hugaw kayo sa paran. Kaya dagang kayo mga... Gakno diha. Nagigikan sa bukid. Kaya gusto kayo ulan gabi.
1: Okay.
0: Lian.
1: Okay.
0: Kontrohan ko Lian. Dili ka mong gawas.
1: Lagi
0: ko. O dili ka mong gawas. Kaya basig magkikita na po ka ng mga tao nila. Ayaw pagkikita sa mga anak sa toang trabahante. Magpuyo ka sa balay.
1: Oh, sige.
0: Mahibalo ka long. Makaibalo ka lang.
1: Talong tulti, Dad.
0: Kani. Huwag kani. Sorry, anak. Nakatulon ko buhok.
1: Sige na, dili.
0: Basta di ka mula ka. Pag makita di ka mula ka, ikulong di ka.
1: Daddy.
0: Makaibalo na daan. Wala kayo isa makita sa imo ang mga amigo ko amiga na.
1: Hindi lagi ko mula ako.
0: Okay, ayaw magpakita.
1: Tuwa na si Daddy. Niyato siya sa Davao. Davao Woods. Kung mapatuo ko niya nga dira ko sa bahay. Kung saan ko man paghatag higayon nga makita na ko si Donald. Excited na kayo makita siya. Nakabawad siya kung ulitaw na kay karon si Donald. Maningaw ako nga makasibat ko diriya. Diri ako bi. Makuan ko diri sa kuan bi. Kining abrihan ko ni bintana matok ko. Mugawas ko.

0: diri man minagakuha ni Donald, diri minagapanaga aning sapa. Kanya ito makakuha mi diri mga paitan, mga gurami, karpa o tilapia. Diri lang ko, magpaabot ko diriya. Bisan ogwa siya kabaho nga na ako diriya, pero nagtuo ko nga, gidingaw pa siya na ako. Tama ni siya diri.
1: Kinsa na?
0: Ala, nay lalaki nga, mitawag sa kongan. Lingi ko sa balabi. Wa man. Mulingi ko sa to. Wa man gihapon. Basig doon na siguri. Mga kuan diri, wak-wak din lugaran ni. Eh. Ah, mulingi ko sa atubangan bi. Ikaw ni?
2: Oh. Ako ni, Leon. Kadalibas panahon. Huwag mo ka na pibaho nga mauli ka. Pibaho ba ka? Gimingaw kay kunin mo.
0: Parehas na gibati, Donald. Masahilo ako nga wala na ito na panalibda na itong gugma ka niya ito.
2: Leon, pero... Nahadlo ko nga magkabalo imong papa, imong daddy ni mo, Daddy Antonio, kay isog na ba ka ito? Gigukod ganit ko ato, nagkadamag-damag ko sa agdanan.
1: Ayaw ka ma!
0: Ayaw ka hadlok niya. Kaya na ko sa ikambyo di ani mo.
2: Apan, Leon, nahadlo ko. Gamahan nun ang imong gamahan.
0: Sa ikamahan na di, mag-isa kabalo mo, kagibusin teknik. Buat pasabot na ko ba nga? Daghan siya mga bodyguard. Daghan siya mga tawan.
2: Pwede ko niyang basig mabutang sa alanganin kinabuhin ako.
0: Ayaw ka, Hadlock. Kahit kung buhato niya na, may papunahon ko niya. Donald, mahal ta ka. Unta, mahasap ko ni mo.
2: Dili na kaangay mangutana na, Lian. Kung mahal ko ni mo, mas mahal ko ikaw. Andam kong pagkamatian ka. Akong Leon.

0: Nanay mo din eh!
1: Lian?
0: Kanina na akong libot-libot, Lian. Kaya tingala ko, huwag na ka sa balay.
2: Daddy, pasailo ako.
0: Palayo ko! Palayo ko! Kuwane! Kulatahan na! Kulatahan na, tama na!
3: Dos, asay, bakbo ko na ni Basky.
0: Bakbo ka ng laki! Pirahin pa yun! Ingong anak ang gahit ka?
3: Bas, masukol man, bas.
0: Tarong wala! Parang ikaw may naigaw ka
3: rin din! Naigaw ko ba sa paing kiss ko? Ah, bye!

0: Kaya sama sa kuya, para unsa man imong kinabuhi, kung mapilion nimo tong dili may paglaban tong imong gugma. Fight for your love.
1: Yes.
0: And fight for your freedom.
2: Correct.
0: Freedom of speech.
1: Maring, ma'am, nanapod, musukol ganyan siya maring ay.
2: Musukol ganyan
1: ay. Shout out sa nipaso sa party nga nagdala o bayong nga naay gabas.
0: Ay, nako, mga maring.
1: Kuya, wala ba itong bayuta nanto niya ay? Uy, ganun gabas ba itong gidala niya?
0: Ang kung sa to siya.
1: Kuya, katiyala ko, unsa ka itong sports space to yan, di-apil na ganun ba yung gabas na sila?
0: Wala pa ito matala sa kuan ma rin, sa palarong pambansa. Wala pa ito madula dali sa Pinas ma rin, dito pa ito ginadua sa kuan siguro sa...
1: Asa nandun, Pita?
0: Sa San Diego, California. Ano mga magdang, mga ara. Matay na ba ito, balikan si Lian ba? Lian, salamat kasi papadangat sa imong kaagilian, ha? O kung mo ulit ka diri sa Pilipinas sa ayaw gitaw galimot ayaw dito sa Macau.
1: Yes.
0: Hapit po dito sa Tagum.
1: Yes. Ano sa dito sa Tagum? Masa ka mag-Macau?
0: Ay tambagan ka naman o ka ng
1: Christopes. Ang taga Macau ni Alian naman dito sa Tagum.
0: Kaya tambagan ka naman Pestopes. Lian niya. Ayaw ka na mo i-intrigo dito sa pamaka.
1: Yes! Kung si Juan mo, mutubag yun, alang sa proper disposition.
0: Kisa na.
1: Ay! Ang galing, kung saan ka mutubag ay?
0: Ay, disposa siguro
1: tayo. Magsarin niya gano'y pangalan ay. Freedom of speech.
0: Okay. Muna sa mga nga. Kanang dili sa kuan ma rin, sa kalibutan ma rin. Ang atong kasing-kasing usa ra gyud.
1: Ah, sa mga kasing-kasing nato dili ay.
0: Anang kasing-kasing nato, ang kanang kasing-kasing ma rin, kabalo ba ka ma rin? Dili na halos tinuod ma rin.
1: Sa mga ma rin.
0: Kaya sama na lang nga balay-balay. Di ba tinuod nga balay?
1: Okay, balay-balay lang siya.
0: Kanang dula-dula, di pula tinuod nga kadua.
1: Ay, dula-dula, kadua. Ay, basta doble.
0: Basta doble, para anak-anak. Dili na tinuod anak-anak, uy.
1: Anak-anak ka ma rin.
0: Uy, dali ma rin. Ayala po ang koan, ang kasing-kasing.
1: Sa ito pa ka ng mga gipangaon ako, di gini ni Maude, mga dula-dulaan lang di ay ni, sama sa lapu-lapu, bilong-bilong, sap-sap.
0: Oo.
1: So sa ito pa, dili sila isda.
0: Dili sila isda, kanang koan sa isda-isda. Salamat kayo ni Anselmo, padangan sa imong kaagin, nga ito ang tuluman noon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
1: Yes.
0: Salamat sa mga viewers, salamat sa mga nag-minaw karon sila mga nagreklamo ng mga lugar.
1: Salamat po sa mga mensahe ninyong di masabtan usahay ha. Kana sa sunod gay mo comment mo dili personal ha.
0: Ando daw po hon, kita magkaoban diri sa imong gibangga nga mga estasyon sa XFM. Ako si Mari Inday Erika.
1: Dili po si Tia Daya.
0: Ako dili ko guwapa, dili ko mistesa, pandi makopensaan basig umam ako na ka. What's up, Ang Yun?
1: Exciting!
0: Thank you for watching!
3: XFM Bukidnon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.

FM Mega Manila. Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: mga paunang headlines, katropahatid po sa atin ang Sandton Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case. Eh, dating Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang proteksyon.
1: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
0: Kampo ni VP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
1: Interpol red notice laban kinadating Bucor Chief, bantag at iba pa, inilabas na.
0: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalang sa 6-week quarantine.
1: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Balita international, U.S. President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
1: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kayla Estrada lang ang following.
0: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Dipa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paolong Rodrigo Duterte. De matapos ay sa publiko a warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. He's alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: Si ICC spokesperson Orian Mealy, samantala sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling meron ng warrant mula sa International Court, katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igrit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan

0: kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng BNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Giniit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
2: XFM News Nationwide.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, diretsahang hinimok ni Trillanes Vicrimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay de la Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
0: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nanindigan ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force Spokesperson Colonel Maria Cristina Masco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnay sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tagkampagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC lamang kay de la Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torreon na may nakaistabay umano eroplano para kay de la Rosa na kalitulan na estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office NCRPO mga katropa, mahigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang operasyon para check-in na mananatiling maayos ang dami po ng kilos protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Inalalahanan din ng kapulisan ang maralista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kadalanghanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Bloc na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judges na magiging patas sa pagdinig upang lumabas sa katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima ng pag-aprobahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang vice-presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa nilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, pinaliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
4: Ang bibidayagan ng isang gembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan. Paano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal ng gobyerno.
1: Okay.
4: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Ang dahilan kung bakit ayoko maging bahagi na proseso. I am not for Duterte or for Marcos.
1: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mamabatas mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Interior Secretary John D. Crimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlaw III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ang kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga suspect na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulya ang mahigit 200,000 na pwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamon ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa Sumpina habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Tingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap na nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreements kumano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman, ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
6: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dave Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa sa ilalim sa 6 linggong quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius, matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintoma sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18, katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
2: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint nito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Hati ang boto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chana, Cebu 1st District Representative Ria May Gulyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lunipak Uwano Dizon, Cebu Second District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco, at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
8: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ang sumpina sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang sampina kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nang dalhin ang sampina na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights violations at extrajudicial killings o EJKs noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakarang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya, ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag. Nabatid naman na pinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJK sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government at DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang sampina sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Namataang crater glow sa Bulkan Canloon, katropa. Dunod daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBO. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
7: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canloon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PVOCS Director Dr. Teresito Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang vulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng vulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canloon, ngunit posible itong itaas sa alert level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PVOCS na sakaling pumutok ang vulkana, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas.
10: mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balina, XFM News!
8: 2 taong gulang na batang babae, patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Patay na namatagpuan ang 2 taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapariguan nitong drum sa barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito

0: hahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang gatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sana po ni Doc Remilito ay atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live ngayong araw. At syempre, atin hindi po makakapanayam ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
4: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Bagaman yung iba siguro po yata.
3: Mm-hmm.
4: Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga kaguluhang pampolitika, stressful sa bansang Pilipinas. Pero remember, unahin natin ang kalusugan.
3: Okay. So,
4: bago ang iba. Kasi kapag lagi tayong mainit ang ulo, laging wala sa kondisyon, apektado po ang kalusugan. I'm very sure of that. So, kaya ano man ang ating pinagkakaabalahan, ha? Kulang tayo. At unahin natin ang paano ba natin titiyakin na ang kalusugan natin ay laging nasa tamang kondisyon.
3: Tama, Doc, ha? Kinakailangan na nasa ano talaga unahan ang kalusugan natin, ano? Lagi nating pinapriority, mga kaubayan, ha? Ano man ang atin pong nararanasan, ano man ang sitwasyon natin, mahalag pa rin na atin pong isalang-alang ang atin pong pangangatawan. Kaya kami po kayo na imbitahan na makinig, samahan po muli tayo dito sa atin pong palatuntunan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ha? Kung meron kayong mga inquiries about your health, detection lang yan sa atin pong numero. Atin pong tax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag po nalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang ating pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7

0: 862-8814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
1: Health info po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Atin po muling dagdagan ang ating kalaman. Paano po natin na papangalagaan na malusog at malakas ito, ano? At syempre malayo sa samot-saring mga karamdaman. At pag-uusapan po natin, ito ang isa sa mga problema na kinakaharap din ang ating pong sosyalidad, ano? Ito ang problema sa metabolismo ng ating pong pangangatawan or mga metabolic diseases. Ang metabolism sa katawan natin, ito yung nagko-control kung paano nagiging maganda yung postura ng ating pong pangangatawan, ano? Pagka nagkakaroon ng problema sa metabolismo ang pangangatawan natin, maaaring sobrang bibigat ka o maaaring sobrang papayat ka. Depende sa bilis o sa bagal ng metabolismo ng iyong pangangatawan. So, paano nga ba, Doc, nagiging problema itong metabolismo na ito sa ating pong pangangatawan at paano din ito masusolusyonan ng ating pong mga kababayan?
2: So, tama ka, no? At actually, ang isa sa pinakamahirap na common na problem sa ating metabolism, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ano? So, yung metabolic syndrome, hindi siya sakit talaga, pero ito ay cluster or grupo ng mga at least tatlong basic risk factors na pwede mag-increase na ating pagkakaroon ng mas seryosong problema. O gaya ng heart disease, yung mga stroke, type 2 diabetes, at ito ay tinatawag din na syndrome X or insulin resistance syndrome. Kasi pag may metabolic syndrome ka, ang isa sa pangunahing nakikita nila, yung katawan natin ay mayroong intolerance sa insulin. Ibig sabihin, even though we have insulin, enough insulin in the body, nakakapag-produce ng katawan, pero hindi ito effective dahil hindi ito, kumbaga nire-resist ito ng ating katawan, yung mga four process or uses of insulin. So, mayroong limang key risk factors para malaman mo kung meron ka ng development of metabolic syndrome. For example, meron kang tatlo sa mga babanggiting ko, ano? Malamang, kailangan mo na magpa-check up kasi ang metabolic syndrome ay isang pangunahing dahilan kung bakit marami ho yung nagkakasakit ng malala at the middle age, kumbaga at the age of 30 pataas, nagkakaroon sila ng mga metabolic disorders. So, unang-unang palatandaan, ano, risk factor, is yung pagkakaroon ng waist circumference na medyo malaki. Common yan doon sa nagkakaroon ng abdominal obesity. So, sa mga kalalakihan, sukati nyo yun yung mga mga waist, ano. Kapag more than 40 inches or 102 centimeter, ano na yan, pasok na yan doon sa red flag, ano, ng development ng abdominal obesity. Sa mga babae naman, 35 inches. Okay? Bakit mas malaki ang threshold sa lalaki? Kasi talagang likas ang lalaki, medyo bulk compare mo sa mga kababaihan. Mm-hmm. Ano? So, yung mga kababaihan, pag umabot na ng more than 35 inches or 88 centimeter, masasabi mo na ito ay pumapasok na doon sa abdominal obesity. So, yung ganitong klase ng obesity, kung saan yung fat ay nai-store sa palibot ng abdomen o parte ho ng tiyan, ay particularly risky. Okay? Hindi lang sa hindi magandang tingnan, kundi ito ay isa sa pangunahing risk factor sa development ng napakaraming sakit. Kaya makikita mo agad yung unang sign eh. Kapag ang tao lumalaki na yung tiyan na hindi controlled, kahit na anong gawin eh talagang medyo malaki, eh kinakailangan mag-ingat na, no? At tingnan yung other risk factors, baka meron din sila. Pangalawa, yung mataas yung triglyceride level mo. Kapag nakikita nila ng pag may mga ano ka, mga laboratory check-up ka, tapos lumalabas lagi na mataas yung triglyceride mo, okay? Mga 150 mg/dl o tinatawag na milligram per deciliter, mm-hmm, or higher, kahit na ikaw ay medyo lower dyan, pero you are given medication. May binibigay ang doktor na magamot sa'yo for triglyceride. Ibig sabihin, mataas yung risk mo. Okay? Ang triglyceride ay isang uri ng taba sa ating dugo na commonly nagiging dahilan ng mga pagbabara, especially sa ating coronary artery. So, kapag mataas ang triglyceride, take note, 150 mg/dl or higher, kinakailangan na ito ay i-note mo. Ano? O kaya kung meron ka ng medication for triglyceride na reseta ng doktor that you need to take for a longer period of time. Another is, kapag mababa ang iyong HDL cholesterol or high density lipoprotein cholesterol, pag mababa ang iyong HDL, or sabihin na natin mga less than 40 pag lalaki, less than 50 sa babae, or meron ka medication para i-treat yung mababang HDL cholesterol mo, usually binibigay niya ng mga supplement para tumaas yung good cholesterol. Kasi hindi lang yung bad cholesterol ang kailangan tingnan eh. Kailangan din tingnan yung good. Kapag ang good ay bumaba sa normal level, ibig sabihin, wala kang katuwang sa pagkokorek sa balance ng fat sa iyong katawan. So, malaki yung chances of development ng mga sakit na may kinalaman sa daloy ng dugo. So, yun pa lang yun ha. Ikatlo pa lang. And ikaapat, kung meron kang high blood pressure. Okay? So, kung high blood ka, ang iyong systolic pressure ay umaabot ng 130, okay? Tapos yung diastolic mo is higher than 85 or 90. Ibig sabihin, medyo ano yun, medyo elevated na yun, ano? Hindi pa man niya sinatawag na hypertension, pero ang tawag doon elevated blood pressure. O kung meron ka na maintenance for hypertension na binigay ng doktor. So yun yung ikaapat, take note. Ang ikalima, if ang iyong fasting blood sugar or FBS is more than 100 mg/dl, or meron ka ng medication na binigay ang doktor for blood sugar control. Okay? Ibig sabihin, ito ay sign na meron kang insulin resistance or tinatawag nating pre-diabetes. Kasi hindi naman ibig sabihin na ganun pa lang yung blood sugar mo eh. Magiging kampante ka na. Ang tawag doon is pre-diabetes. Lahat ng diabetic patient nanggaling sa pre-diabetes. Mm-hmm. Kaya pag nakita ng doktor yan, depende sa doktor, either they will give you advice na, oy, mag-ingat ka sa ganitong diet, or they will give you medication for prevention. Mm-hmm. Depende kasi kung marami kang ibang mga sakit na tinataglay. Mm-hmm. So, ito yung mga binanggit natin mga kaibigan. Itong lima na to lahat, ito yung pinakang matinding risk factor sa development ng tinatawag nating severe metabolic syndrome. Okay? Ibig sabihin, kung meron kang tatlo sa mga nabanggit ko, confirm na meron kang metabolic syndrome. Yung tinatawag na syndrome X or insulin resistance syndrome. So, yun po yun. Okay? So, ano yung mga symptom na pwede mong makita? Isa-isahin ko para hindi kayo malito. Ano? Pag lumalaki na yung waistline, pag madalas ka nang nagkakaroon ng parang uhaw ka lagi, madalas kang umiihi, yung urge to urinate, lagi kang pagod, ang pakiramdam, laging napapansin ang vision mo, paningin mo, parang lumalabo, ano? Parang nagbablard. And nagkakaroon ka ng mga, ito, very significant yung acanthosis nigricans. Ibig sabihin, nagkakaroon ng darkening or skin dark patches sa mga singit-singit. Pwedeng sa batok, pwedeng sa liig, pwedeng sa kilikili. Pag ikaw ay nagkaroon ng ganyan, na kahit anong gawin mo, hindi nawawala, yun yung tinatawag na acanthosis nigricans, yan ay isa sa napakaliwanag na sign ng syndrome X or insulin resistance. So, yan ang kinakailangan yung babantayan. So, pag ganyan ha, Kailangan nyo ng ano, mag-proceed sa tinatawag na preventive therapy. Okay? Kasi maraming ano eh, maraming pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mm-hmm. Pwedeng yun nga, yung mga overweight kayo, may insulin resistance kayo, pwede rin ito ay dahilan sa physical inactivity or sedentary lifestyle. Pwedeng genetic. O sa family ninyo, meron talagang history ng type 2 diabetes or meron mga kapamilya ka na meron ng metabolic syndrome, tataas ngayon yung panganib sa pagkakaroon nito sa iyo. O yung edad, ang metabolic syndrome, habang tumatanda tayo, tumataas din yung risk. Kasi nga, bumabagal ang ating metabolism, physical ano natin, physical vitality natin habang umiedad tayo. Kaya dapat ang gagawin, lagi yung advice sa mga patient ko nga na, kapag ikaw ay tumatanda na, ang focus mo habang tumatanda ka is more on wellness and nutrition. Mm-hmm. Kasi baliktad ngayon eh, habang tumatanda ang tao, dumadami yung gamot. Kasi hindi nila binigyan pansin yung priority while we age. Okay? So, habang tumatanda tayo, tumataas yan. Yung other condition, for example, meron kang PCOS, o polycystic ovary syndrome, di ba nakikita mo pag may PCOS ka, yung babae, tumataba sila, no?
1: Yes, doc.
2: Tapos, nagkakaroon sila ng hindi magandang pakiramdam lagi, nagkakaroon ng problema doon sa buto nila, laging masasakit ang kalamnan. So, because it's tinatawag natin na hormonal changes. So, hormonal changes can also help na lalakas yung possibility of development ng metabolic syndrome. Unhealthy diet, kung meron ka na nga risk factor because of genetic, tapos meron ka pang hormonal imbalance, tapos ang diet mo pa, puro processed food, puro matataas na carbohydrates, puro asukal, tapos matataba pa, mahilig ka pa sa mga butter, sa mga tinatawag na trans fat, di ba? Saturated fat, mahilig ka pa mag-milk tea, mahilig ka pa mag-soft drinks, nako, sabi sa pag-aaral, 20% ang increase sa risk sa pag-develop ng mga critical illness kapag meron kang unhealthy diet. Ayan, at sinabi ko na kanina yung tungkol sa hormonal imbalance. Ano. So, kung ikaw ay may hinala na ikaw ay malamang nagkakaroon ng metabolic syndrome, punta ka sa doktor because the doctor will recommend physical examination, iba-blood test ka, titingnan kung meron kang diabetes, like type 2 diabetes, at mas maganda nga na magpa-complete health check-up ka kapag ikaw ay minararamdaman na doon sa mga binanggit natin kanina. Yung lima na yun. Ano? At ang puntos kasi nito para maiwasan mo yung complication ng metabolic syndrome.
1: Kasi Doc, yan yung mas delikado eh.
2: Yes, yung metabolic syndrome, kumbaga, yan yung pinakang foothold ng mga sakit that are killers. Like yung heart disease, yung heart attack, yung mga stroke. Yan yung common reason why tinatamaan tayo ng ganun nakamamatay na sakit. Ngayon, kung ikaw eh, ngayon, parang pag natulog ka, grabe ka humilik, di ba? Tapos nagkakaroon ka ng hindi magandang amoy sa katawan, masyado kang pawisin, marami kang napapansin na hindi maganda sa iyong katawan. Aside from yung mga binanggit ko kanina, lahat yun ay nagtuturo na posibleng ikaw ay may metabolic syndrome. Okay? So, dito, ang nakakatuwa dito, ang metabolic syndrome is completely preventable and treatable kung aagapan natin. Very simple lang naman eh. Yung sinasabi nila kapag meron ka metabolic syndrome, number one, lifestyle change. Ang focus mo na ngayon, yung tinatawag na heart healthy diet. At sa listahan ng mga heart healthy diet, nangunguna na yung plant-based diet. Okay, ibig sabihin, kakain ka ng mga pagkain, majority ay plant-based. May tinatawag silang DASH diet or dietary approach to stop hypertension. Pag-uusapan natin yun bukas ano, tungkol sa DASH diet ano, para may idea kayo. Yung iba naman, binibigyan nila ng Mediterranean diet style of food and ini-increase yung activity, physical activity, at least 30 to 60 minutes of moderate intensity exercise pwedeng every week. Ma-reach mo yan, yung ganyang 30 to 60 minutes. Ano? Kailangan gumawa ka ng way to lose weight. So, maraming paraan ang paglulose ng weight. Pwedeng mag-fasting. Pwedeng, ang pinaka-popular na highly recommended ko, Dr. Misael, yung tinatawag nating intermittent fast. Yung 16-8 protocol, walang masyadong complication yon. Anybody can do it. Kasi ang bibilangin mo lang naman doon yung oras kung kailan ka pwedeng kumain. Mm-hmm. Eh. Walong oras, then 16 hours kang hindi kakain. Mm-hmm. Only water or sabihin na nating herbal tea. Gawin nyo yun to lose weight. Yan ay guaranteed eh. Kaya lang medyo kailangan mo sanayin yung sarili mo, ano, yung katawan mo. Kung naninigarilyo ka, quit smoking. Huwag uminom ng alak. Okay? Isa yan sa pinakamahirap sa iba, no? And if you have stress issue, you need to do everything to manage your stress. Maraming pwede.
1: Control your stress.
2: Yes. Kasi may mga tinatawag na emotional, physical stress. Mm-hmm. So yung physical stress can help emotional stress. Mm-hmm. Ang pinaka-the-best na panlaban natin dyan, yung hilotugpungan, ano?
1: Yes, oh.
2: Ito kwendel. So, marami kasi hindi nila maintindihan. Bakit ako'y parang laging stress na stress? Mm-hmm. Hindi nila alam, meron sila mga

0: for example, dito sa Kilikili, sa Liig, dito sa Singit.
1: Mm-hmm.
0: So mga checkpoint yan na kapag mayroong infectious pathogens or something lang na nakapasok sa sistema natin, halimbawa nagkaroon ka ng sukat,
1: mm-hmm.
0: na infectious sukat, mapapansin mo nagkakaroon ka ng kulani.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa kung sa paa ka ng sugatan, magkakulani ka sa singit.
1: Tama daw.
0: Kasi nga itong mga kulani ay nagsisilbing parang barracks ng ating immune defense. Okay, meron tayong mga lymph fluid na tinatawag
1: mm-hmm.
0: na nagtatrap ng mga germs and foreign particles at nagpo-produce ito ng immune cell na tinatawag na lymphocytes.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, tumutulong itong mga lymph nodes ito na labanan ng infection. So, ibig sabihin, pag may namamagahang lymph nodes, may matinding nangyayaring laban sa iyong katawan.
1: Mm-hmm.
0: Wala ba, magkakaubot-sipon ka, di ba dito ka nagkaka-lymph nodes sa parting leeg?
1: Oo.
0: Oo, kasi nga yung sa lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ho yung... Kaya pag may lymph nodes kayo, lalo lumalaki, namamaga, mm-hmm. ang pinakang sure at the best na gawin, una is magpa-check up.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang doktor ang magsasabi kung ano yung possible na dahilan, baka may infection po kayo, na pwedeng mas maging critical kapag hindi po naagapan.
1: Mm-hmm.
0: So, tandaan naman natin na ang kalusugan, pinaka-importante dyan, maagap tayo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung reactive lamang yung magiging natin na kung kailan matindi na, saan lang tayo gagawa na hakbang? So, sa health, hindi po ganun. Sa sasakyan nga, may tinatawag na preventive maintenance. Mm, katawan pa kaya. Eh, sa sasakyan, pwede mong palitan ng piyesa yung katawan natin, hindi. So, hindi sa sineshare muna ko yung texter. Ang suggestion ko lang, pa-check up kayo. Kung talagang hindi nawawala, pa-check up po kayo. Pwede rin kayo mag-take ng ating mga suplemento dahil ang health supplement natin, Santon Plus Gold, ay mayroong malaking tulong sa ating immune system, sa overall health and protection ng sistema natin. So, pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold at least one capsule 3 times a day. Then, yung Santon VitC, isang uri ng vitamin C na acidic. Mahalaga yan sa ating immune system. Take din po kayo yan. And yung ating premium D3, isang mahalaga namang source ng mga essential fatty acids na kailangan din sa ating metabolic function.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya, yun lang. Yun lang yung suggestion ko po sa inyo. Dahil hindi maganda kapag may lumolobong kulani.
1: Oo. Mga in general approach, ang kulani ay nagtatrap ng,
0: yes.
1: Ng mga pathogens. Ha? Either bacterial or virus man yan na nakakapasok sa pangangatawa natin para mapigilan yung pagdami nila pagkalat. Ano? Kasi pagka kumalat ng gusto yun, maraming parte ng pangangatawan mo ang maapektuhan. Especially yung mga na-compromise area dun sa katawan mo. Mas mabilis yun sila maapektuhan. Kaya nga nandiyan yung mga kulani na yan para magsisignal din eh. Bilang warning sa katawan.
0: Parang lagnat din yan. Tsaka mga inflammation.
1: Mm-hmm.
0: So lalo na kung ang kulani mo 2 linggo ang 4 linggo na nandiyan pa.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo na pa-check up talaga. Tapos matigas,
1: mm-hmm.
0: naka-fix, and commonly painless. Yung mga ganun. Ano? Pag hindi masakit, kasi usually masakit, possible infection. Pero pag matigas, lumalaki, tapos hindi masakit,
1: mm-hmm.
0: iba na yun. Medyo mas may problema ka dun. Tapos mabilis siyang lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, kulani, may kasabay na lagnat. Yung iba, parang pumapayat na hindi maintindihan. Yun po, ha? Yan yung mga red flag na kinakailangan talaga ng immediate medical attention.
1: Mm-hmm. Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po. Nakakaranas po ako ng paranakit ng kanang balikat ko. Makirot po at mga laydo. Ano po ba ang pwedeng igamot dito?
0: Yung balikat niya.
1: Mm-hmm. Yes, makirot at nangangalay.
0: Yan ang mahirap. Dalawa.
1: Hindi
0: ko maintindihan kung makirot at mangalay.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung masipag ka. No? Commonly pa ganyan po ay ang dahilan, frozen shoulder.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang frozen shoulder, ibig sabihin, yung iyong mga kalamnan na nagkocontrol sa galaw ng iyong arm, nagkakaroon ng problema. Sabi nga ni Doc Wendell, hindi nagkakasundo yung mga muscle. So, pag nag-command ka ng movement, nagkukontrahan sila, kaya nga prosen yung ating galaw na ano. So, masakit talaga yan, especially kung ito ay medyo malala na yung sitwasyon. Ano. Ngayon, yung ngalay, naapektuhan yung mga nerve natin, especially pag may problema yung tamang function ng ating pong muscle dyan po mm-hmm. sa ating balikat. Kaya yung mga ngalay na nararamdaman natin, usually, pwede yun ang dahilan. Pwede rin nerve ang nagiging pangunahing dahilan. O pwedeng ito ay kakulangan ng tamang sirkulasyon. Or, meron tayong problema sa carpal tunnel. So, yung mga yon, yung mga possible causes ng pangangalay. So, anong gagawin natin? Unang-unang first aid dyan is yung mga hot packs. Mm-hmm. Yung walang hot fomentation, yung iyong parte ng katawan na nananakit at nangangalay, pwede mo rin isunod yung therapy, yung mga therapy na pwede dyan, yung pwedeng hilotugpungan, yung mm-hmm. hilot, ano, haplasan nyo ng santon plus herbal oil na isang natural organic na pampahid na mayroong mga essential oil at herbal extract na nakakapagparelax ng mga kalamnan at mm-hmm. nakaka-release ng mga tension. And of course, pwede mo rin gamitin ng acupuncture kung meron mga acupuncturist. Kung kumapunta kayo sa Yes to Health Clinic para ma-release yung energy flow na hindi maganda. Kasi alam mo, yung acupuncture, ginagamit mm-hmm. talaga yan para pagandahin yung flow ng energy.
1: Tama daw.
0: Sa iba, yung energy kasi, tinatawag na chi, Chinese, hindi nakikita yan. Pero yan, for thousands of years, yan inapag-aralan na from ancient Chinese, Korean, mm-hmm. and Japanese healing art, yan ina napag-aralan nila as part ng Oriental Medicine. So, yun po yung mga pwede nyong gawin. At the same time, mag-umpisa na kayong uminom ng mga vitamina para sa kalamnan at mm-hmm. nerve, katulad ng B vitamins. Yan. So, Yes to Health, meron kayong mabibiling mga supplement na katulad po niyan na mga plant-based na mga supplement with B vitamins. And of course, don't forget yung ating tatlong supplement, Santon Plus Gold, Santon Bill C, and Premium D3. Malaking bagay po yan sa mga katulad po ng nararamdaman nyo.
1: Mm-hmm. At kung may kasabayan na para na kita, ng mga kasukasuan, subukan nyo yung napakasarap na kape natin to. Santon Gold Coffee Mix, ha? Mamamangha kayo. Hindi lang kayo na sasatisfy sa pagkakape, ma-observe mo yan unti-unti. Nawawala yung mga tumutunog-tunog dyan sa atin po mga kasukasuan. Mas lumalakas yung mga joint area natin, ha? Kasi may collagen yan, Dok.
0: Oh, maraming ganyan ang problema ngayon. Yung umpisa sa parang mga pumuputok-putok.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yun pala. Kaya pumuputok-putok, nagkakaroon ng pagbabawas ng synovial fluid.
1: Yan,
0: okay. Yung synovial fluid, pag bumaba ang bilang yan, kumbaga sa mga joints ng mga sasakyan, may mga lagatok na kasi kulang sa grasa.
1: Tama.
0: Tapos pag kulang na sa synovial fluid, yun yung dahilan bakit nagkukuskusa na yung mga mga joints ng ating kasukasuan.
1: Bone endings.
0: So, nagkakaroon ng wear and tear. So, kaya ganun ang nangyayari. So, Santon Gold Coffee Mix, merong collagen, tama ka, na isa sa pinakapangunahing kailangan para ma-stabilize. Kasi meron naman tayong collagen sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Ang malungkot nga lang, habang umiidad tayo, na bumabagsak yung kanyang production capacity. So, kailangan mong bigyan talaga ang katawan ng additional supply. Mm-hmm. Given yun. Pero kung mga bata pa kayo, mga 20s, hindi yun ang priority.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, yung mga nakakaramdaman naman yan, pag umidad ka na ng 40, pataas, ayan, simula na yan.
1: Oh.
0: Kasi kumbaga, for 40 years, eh, ang dami mo nang ginawa sa mga kasukasuan mo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, lalo na kung mabigat ang timbang mo. Sabi nga, halimbawa, ang normal weight na dapat sa body mass index na normal range is 50 kilograms o 55. Ang timbang mo, 80. Mm-hmm. Gaano kabigat yung excess weight na
1: binubuhat mo.
0: Baggage mo everyday. Para kang may pasang-pasang isang sakong bigas o kalahating sakong bigas, di ba? So, yun yung nagbibigay ng extra weight dun sa yung kasukasuan.
1: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan natin na ganito, ang problema, ha? Marami kayong bagay na dapat pong isaalang-alang. At kabilang po dyan, mga kaibigan, ay isabay nyo itong atin po mga produkto, especially ang Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede po yung ma-avail sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan natin na natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Si Rachel Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar po, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo po sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan po ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
1: Ayan mga kababayan, mga katropa, sa mga kaibigan natin dyan, ha, na nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level sa inyo pong pangatawan. Huwag mong hayaan, ha, na ito ay nanatili pong nasa mataas na kondisyon dahil marami po ang maapektuhan nito na mga organs and systems sa ating pong pangangatawan. Ha? Minom ka agad ng Santone Gold Herbal Capsule. Ito dok, ay meron pong mga content ano, na nakakatulong para i-stabilize ang sugar level natin. Primarily, yung ampalaya extract na dyan sa ating pong Santone Gold. Meron yung mga bioactive compound tulad po ng P-insulin. Alam nyo ba ang P-insulin? Parang kanina siya, insulin-like yung kanyang process pagdating sa atin pong pangangatawan. Kumbaga, ano yun, minimimic niya ano, o ginagaya niya yung trabaho ng insulin sa katawan po natin at mas ginagawa niyang sensitive yung atin pong mga selula ano, para mas maka-attach ng maayos yung mga insulin dun sa insulin receptor ng ating mga cells at magamit ng atin pong mga selula, mga kaibigan. Ha? O, sa mga nahihirapan dyan at nag-struggle sa pagkahababa ng sugar level sa kanila pong pangangatawan, take note, meron po tayong Santone Gold Herbal Capsule, meron din po tayong Santone Gold Herbal Tea, Santone Gold Coffee Mix. Yan, mga friendly po yan sila para sa mga kababayan natin na diabetic. Ha? O, kaya wag pong hayaan na marami ang maapektuhan. Lalo na yung mga nerbyo, mga nerves atin pong pangangatawan. Kadalasan yan doon kang nagsasuffer pagka yung sugar natin ay mataas. Ano?
0: Yes, kasi syempre kailangan din ng nutrients ng ating mga nerve. Pero kapag mataas ang ating blood sugar, yung nahamper niya yung normal delivery of oxygen and nutrients.
1: Yes.
0: Kaya nagiging dahilan, nasisira yung, especially doon sa pinaka-farthest area ng ating pong katawan, yung sa peripheral circulation. Kaya nga, commonly dulo ng daliri sa kamay, dulo ng daliri sa paa, commonly nararamdaman yan. Talampakan, pinaka-lowest na yung talampakan Kumbaga, pag malapot ang dugo mo, nagkakaroon ng stagnation.
1: Mga lalaki dok, may dulo din na naapektuhan. Yung pinakamalaking ugat.
0: Kasama na yung pinakamalaking dulo.
1: Oo, pinakamalaking dulo.
0: Sa kalalakihan.
1: Ayan, ako. O,
0: kaya naman tayo sa Yes to Health, syempre alam na natin, commonly problem yan. Meron naman tayong isang sagot dyan. Yung tinatawag nating turbo dietary supplement for men. Kasi alam mo, pag diabetic ka, yun sa pinakang possible scenario na mangyayari sa inyo. Common kasi sa mga diabetics, naman di nila alam na meron silang mataas na blood sugar. Isa sa unang nararamdaman ng lalaki, yung pagkakaroon ng erectile dysfunction. So, halimbawa, at the age of 40s, hindi pa naman yung panahon na ikaw manlalambot, di ba? Nawawalan ka na ng tikas. Kumbaga, lagi ka na ka-6:30. Hindi na ka-6 o'clock, si barangay captain. check nyo po yung sugar nyo. Kasi commonly, yung sugar, it affects our reproductive organ, mga kalalakihan. Kaya naman, pag ganun na sitwasyon, kailangan mo na talaga ng medication. Punta sa ating doktor. Then, pwede nyo isabay ang turbo dietary supplement for men. Kasi ang turbo ay mayroong mga sangkap na nakaka-influence sa ating normal hormone production at ganun din sa normal blood circulation. Kaya pag pinagsama mo yun, yung pag-accelerate at pag-boost ng ating hormone production, ang lalaki naman, ang pinakang hormone na dominant is yung testosterone, di ba? So, once na matake natin itong maka-inclabuasca, which is traditionally for hundreds of years ginagamit sa South American countries katulad ng Peru, Ecuador, Colombia, Amazon, na vitality booster ng mga kalalakihan doon, di ba? So, because they need it every day, iniinom nila every day yan, kinakain nila every day. So, napatunayan yan. Kaya nagkaroon ng interest yung mga scientific o mga mananaliksik na pag-aralan nila yung sikreto ng halaman na yun. And they found out na hindi pala haka-haka lang ang claims, yung mga traditional claims sa paggamit ng mga halaman na to. So, napatunayan nila na meron itong ability to help a reproductive system. And of course, clabuwasca is for libido and vitality ng isang lalaki. O, kaya ginamit natin yon sa sangkap ng turbo dietary supplement for men na pwede nyong inumin every time na kailangan nyo po ito or kung may piniprevent kayong isang uri ng problema sa inyong reproductive system.
1: Iyan ha, mga kababayan natin. Huwag na huwag pong hayaan na tiling mataas ang level ng sugar sa inyong pong dugo dahil napakarami ng komplikasyon na maaaring maidulot niyan sa atin pong pangangatawan. Hindi naman kagad yan. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Doc, ang Santon ang Vitamin C ay napaka-importante sa pagpapanatili ng malusog at healthy na mga nerves and arteries at iba pa mga kaugatan sa ating pong pangangatawan. Ang Premium D3 naman, tumutulong naman yan para sa myelination process ng ating pong mga nerves. Ha? Kung nagkakaroon na ng problema yung mga nerbyo ng ating pong pangangatawan dahil natutuklap na yung mga ano yan, parang insulation dun sa nerve natin, which is the myelin sheath, ano? Ang Premium D3 ay meron pong mga content na tumutulong dun sa myelination process or pagsasaayos ng myelin sheath ng ating pong nerve area. Kaya inumin po yung ultimate trio natin, araw-arawin yan siya para mapangalagaan ang ating pong pangangatawan. Sa mga may pahabol lang katanungan, ha, wag po mahihiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Dok, ano pong dahong berde ang sagana po sa vitamin C? Salamat po.
0: Ay, wag na tayong lumayo. Mm-hmm. Moringa o malunggay.
1: Pinaka-common. Pinaka-mayaman din.
0: Yes, oo. Kasi ang malunggay, doon nga sa subdivision namin, dami mga malunggay na tanim eh. Kumbaga, kung medyo hindi ka mahihain, kakatok ka lang at tihingi ng malunggay. Ayan. Kasi ang malunggay nga is, una, sa Pilipinas, ito ay isang local na pananim. Walang kahirap-hirap yan. Mm-hmm. Marami ka makukuha. So, kung kulang ka sa vitamin C, mag-take ka ng extract ng malunggay.
1: Yeah,
0: no. So, at ganun din sa mga prutas, given na yan. Mm-hmm. Ang prutas talaga, isa sa pinakang vital nutrients yan, vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tanong niya, berding gulay.
1: Mm-hmm.
0: Ano rin, yung dahon ng sili.
1: Mm-hmm.
0: Mayaman din sa vitamin C yung dahon ng sili. Actually, halos lahat naman. Kaya lang may mga percentage kasi yan ng concentration ng vitamin C in every kind of green leafy vegetables.
1: Mm-hmm.
0: O kaya nga kinuha natin ng moringa, yung extract mismo niya, nandun sa Santon Plus Gold, nandun sa coffee natin, para kahit papaano yung mga kababayan natin na walang ibang vitamin ang iniinom, habang umiinom niyan, may makukuha silang vitamin C.
1: Yes.
0: Sure. At lalo na kung direktang vitamin C, yung Santon na beach natin,
1: C.
0: Eh, direct source po yun ng non-acidic vitamin C every day.
1: Mm-hmm.
0: So, may nagtanong nga, ilang beses ba iinumin? Ako, ang sa tingin ko, kung regular, kahit makainom ka lang ng isang kapsula, wala ka namang ibang health issue, as a maintenance of vitamin C, pwede na yun. Ano? Pero kung sa tingin mo, meron kang iniintang karamdaman, I think you need to take at least 1,000 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: Ginagawa ko nga yung 1,500 milligram pag may sakit. Kasi nga, ang vitamin C, hindi naman sumusobra yan.
1: Oh.
0: Kadalasan kulang.
1: Kulang.
0: At saka, hindi ka naman ma-overdose sa vitamin C kasi in case na sobra yung intake mo, ang gagawin ng katawan, ipa-flush out ito sa system.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga lang, sayang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat nandun ka sa range ng, kumbaga, allowable daily need na ating katawan for vitamin C. That is from 500 milligram to 1,500 milligram. May ibang doktor nga nagsasuggest at least 2,000 to 2,500 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung may mga sakit like cancer.
1: Tama,
0: o merong immunodeficiency, merong mga problema sa baga. So, kailangan talaga medyo mataas-taas ang vitamin C content ng katawan.
1: Sa mga kababayan natin ha, na kulang or bumababa ang level ng vitamin C sa ating pong pangatawan, napakaraming nakakompromise, Dok. Hindi lang immune system po natin. Halos lahat ng functions ng ating pangatawan ay kumbaga nakasalalay dun sa vitamin C po na iyan, mga kaibigan. Even yung pag-absorb ng other nutrients, mga micronutrients sa katawan natin, mga trace minerals sa ating mga pagkain or sa mga supplementation natin, nakasalalay sila dun sa work or functions ng vitamin C na iyan. Ha? Kaya wag na wag dapat yan magkukulang sa ating pong pangangalawin. Kaya nga, amazingly, ang vitamin C, Dok, halos lahat ng mga plants ay merong content na vitamin C. Tulad na nabanggit mo kanina, ano? Meron lang iba na mas nakakaangat yung ano nila, concentration nila kesa dun sa iba, ano? Pero halos lahat ng mga halaman, mga herbs, fruits, vegetables ay merong certain amount ng vitamin C.
0: Na alam mo sa ano, sa mga fruits yung ano, yung sili. Amazingly, sili ang taas ng vitamin C.
1: Oo nga. Kahit manghang yan, ha?
0: Oo, kaya di ba yung mga ibon?
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ng isang narinig ko na magaling na lecturer, bakit daw yung mga ibon sa nature hindi nagkakaroon ng ubo sipon? Siguro ubo. Ah, sipon.
1: Sipon.
0: Kasi hindi naman inuubo yun. Kasi nga daw, kumakain sila ng sili. O, parang natural immune booster nila yun kasi mataas ang vitamin C. Totoo nga naman, saka wala din silang arboranas.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin po, ganun talaga kahalaga yung nutrients na yan.
1: Okay, Doc. Last na nagtanong ay nagpadala ng kanyang mensahe. Ano? Doc, huwag po kayong magsasawa na magpaliwanag. Tama po mga payo po ninyo. 84 na po ako. Dating maghasaka. At nilagay po ng Diyos yung mga prime name na yan para gamitin po namin, natin. Marami akong mga herbal, Doc.
0: Uy.
1: Mga tanim-tanim daw niya ng mga herbal. Uh-huh. At malakas pa po ako.
0: 84 na.
1: Oh, 84 na.
0: Oh, just imagine. Ang sikreto kasi, alam mo, lahat ng mga pasyente ng Yes to Health na ang edad nasa ranging from 80 to 90, may mga ganun tayong pasyente. Ganyan ang sinasabi nila, gulay ang kinakain nila, herbal ang iniinom nila mula noon. Kaya ganyan kahabang buhay. Kasi ang mahalaga, kung gusto mo humaba ang buhay mo, yung first half of your life, yung foundation. Kaya tama yung sinasabi mo na if you take care of your body within 40 years, then your body will take care of you for another 40 years. Totoo yun. Because, kaya nga yung mga nagpapa, alam ba, nag-radotech. Yung radotech kasi isang way to determine yung vitality profile ng katawan, every organ. Alam mo, pag mga edad 80 pataas, ang ganda ng radotech analysis nila. Pero pag yung edad na mga generation ngayon, talagang pumapalo yung nasa pula lahat ang parameters.
1: Grabe.
0: O kasi sila yung laging puyat, laging babad sa mga... Basta maraming bad habits ang generation ngayon, sa totoo lang. Comparing the last generation, ng mga umaabot na ng 80. Ano bang generation sila? Yung mga 80s na?
1: Oh.
0: Hindi, yung mga 1950s, 1960s. Yeah, yeah, no. Maganda pa yung kanilang foundation of health. Kasi nung panahon na yun, naalala ko, napaka-organic ng pamumuhay ng tao. Bata pa nga ako, ang mantika nga nila yung lola ko, nagbebenta ng mantika sa barangay namin. Siya ang gumagawa ng mantika. So, organic talaga. Yung mga noodles nun, yung mga instant noodles, alam mo, pag mayroon ka mag-anak ka sa abroad at nagpadala ng balikbayan box, ang laman noodles.
1: Grabe.
0: Ngayon siguro pag nagpadala sila ng noodles, magagalit pa kasi ang dami.
1: Ang dami ng noodles ngayon.
0: Mababahayan dyan sa mga grocery stores. O, ganun, ibig sabihin, yung foundation ng diet, very simple sa panahon.
1: Yan sa mga kababayan, kung gusto nyo na mapahaba ang buhay, hindi naman talaga yung natin, Doc, 100 nga eh. Ano? Kung maabot sana natin yan, maganda. At maabot natin yun na malakas pa po tayo. Ano?
0: Oh.
1: Napakainam niyan.
0: Sabi nga hindi daw mahalaga yung lifespan. Ngayong panahon. Ang mahalaga daw ngayon, health span.
1: Yan.
0: Kumbaga, kung pinapangarap mo mabuhay ka ng 100 years old, dapat naman during that time, dapat hindi ka naka-wheelchair, hindi ka bedridden. Dapat healthy ka. Kasi ang pangit naman nun, 100 taong gulang ka, tapos from 80 years old, bedridden ka. Hindi maganda.
1: Hirap na.
0: Kahit sino mga tao, pag gano'n ang magiging sitwasyon, ako, ayaw ko na umabot ng 100 years old.
1: Yeah, marami sabi. Basta, mas gusto ko na lang mamahinga, Doc.
0: Talaga. Kaya ngayon pa lang, sa mga katropa natin, isipin nyo yung pundasyon ng kalusugan. Huwag yung isipin yung masarap lang yung hinakain. So, maraming consequences . Kaya, itong programang ito, tama yung sinabi ni nanay, hindi po kami titigil sa pagbahagi ng mga kaalaman, sikreto, dahil ito po yung kailangan nating lahat sa panahong ito.
1: Yun. Ano, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Hanggang sa muli po, magkasama-sama tayo sa programa pong ito. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Doc Aji po mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mga katropa na lagi nakantabay at laging nakikinig sa ating pong mga palatuntunan. Sa ano po ni Doc, Rimi Lito, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: ko. Ingon sila din ako nga mag-what na ko ginaanay daw nga pamaagi din. Hindi ko kauyad ko. What man dipwe? Ana sa MO2 daw. Uy, shout out to akong amigo na si Amelito. Burnout. Taga MO2 ra ba na? Or sa Hachi. Hello DJ, kumusta pa? Pa-shoutout Maputi family sa may Ginduman Buhol, may pagpaminaw sa inyo. Uy, shout out di ay. Before ko makalimot gay, uy, shout out di ay sa Laing Dapit to, Laing Dapit nga ato ang maabtan ini atong pagsibya sa adlang matas mga katropa. Visayas, Mindanao, madunggan tao sa ako ang pagsaba-saba sa programang X-Rated. 98.5 XFM kanaon. Madunggan ko diyan sa inyong mga frequency. 101.7 XFM Bukidnon. 92.9 Gihulingan. Madunggan sab ko din ha. Itunog lang frequency pag medyo karat-karat, yun na din mo ha. 95.9 XFM General Santos. XFM Jensen. Madunggan sab ta din ha. 107.1 Tagum XFM. Hello po sa inyo, ha? May pagpangago sa inyo, ha? 97.9 Davao Catropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. And of course 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. And actually layo pag tag maabtan kaya doon na tayo mga simulcast din ha ng mga ataki no. Kaya kay John na rin inya. Rodrigo Atopuesto Enopia, good afternoon DJ Reina, great me dire sa tubod Badjan, salamat DJ. Hello sa inyo ha, grabe ang pagsaba-saba na to di sa Badjan, no? Thank you so much. Gipakusgan ganyan di sa Badjan ba? Make sure lang ha, nililita mga barangay din ha, kung inyo nang gilapakusgan. Shout out ko nila mama ang papa diha sa Madaom, okay, sa Madaom Tagum DJ. Lodi ka ayaw ka ato nila. Salamat DJ. Ngayon Lodi ay okay madungan mali ko sa Tagum di iPod. 107.1 Richard Gomez Share Don DJ RC. Shout out nila sa Highway 23 gas station. DJ Chinita, God bless. From Surigao del Sur. Hello po. May pagpaminaw dito sa Surigao del Sur. Ayan. Shout out na dito sa ako ang pamilya sa Iho. Iho? Ay, oo. Sa Mako, Davao de Oro. Hello po si inyo nga din ha. Kapag sagingan dito ay. Si Vian Carlo, gusto ko pagkatao mo. Baka ibang gusto mo sa akin. Baka ibang gusto mo sa akin. Good afternoon. Hello po sa inyo ha. Jumel Black Amarilia di sa May Davao. O sa mga nagpaminaw karon di sa mga radyo nila sa Laing-Laing Dapit sa Visayas, Mindanao. Liliasa ko niya sa Facebook Live. Uy, namuna nambok na baya ko ay. Paspasas sa akong panambok. Uy, di man sa di madaghang yun yung pagbulot sa akong no. Hello, Charlene. May pagpaminaw si mo, that Charlene. Kumusta man mo, may hapon. At ang ininyo ang itong X-rated drama, ha? Blooming pa din kahit trentahin. Of course, isa yun sa mga ano eh. Mandatory yan. Oo, dili pagpasabot nga nagkaedad na at nalang patagda. Oo. Oo, bandiya kay guwang nagedad, guwang nagpanit, guwang pagbatasan. Uy, taro nga na yung adlib na pagpasabot yun mo. Wala, oy, actually na mag-edara na mag manikamot, chiku day. Kung dili ko mo bata day, kaya din matanggalan mo ko din sa sun. Kaya kanina may mong trabaho mo, rapinig artista sa the more we look fresh and young, the more we are relevant. Ana. Ana sa layo daw ka ay yung magbuot man si Luki ba? Napansin yun ako niya sa mga live nung kay magbuot-buot siya. kuan siya sa mga desisyon sa palibot. Oh, magkuan siya, magdiktas siya, di ko ganahan. Guwapa ra dyan di mo, oy. Kung Tagalog ng goat na kambing, bakit di kaya kita manambing? Diba? Maayang hapon, DJ from Binget. Okay, raay na. Ako sa ning basahol, hindi ko malukod na po din taga-Facebook. Ay, kaya din ako mabasa tanan sa lang. Salamat kay Jonalyn Emia. Basta tig-init gid na, manggawas gid ni mga single mom. May ka naman, yan ang tig-init naman nga. Katong bisag ba, gabagyo naman gihapon. Sa may gipang, anong kaingon kag ting-ting, init ra nga. Gabagyo na kaya ito ni Agi naman gihapon. Sayot na yung impormasyon diha ko, Anvin Carlo. Sige lang, ako rin bahala. Pagkusgin yung mga radyo, ha? O, sabutan yung mga silingan. Yan ay radyo din nga. Patingo ka sa inyong radyo kay nag-X-rated na si Chinita. Kaya di mo kadungog, ulahigid mo sa balita, Giorda. So, una ang tanan natin sa pagtagaag panahon ng oras ang atong pipila ka mga pahinomdom. Una yung nga, stay tuned in and don't change your dial. Pabili lang gyapon si Pagpaminaw. Sa programang X-rated, mga kitropa, up until 3... sa istasyon na ng 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: XFM Santong Pasko!
2: Si Joel, dili ko katarong tulog bilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Pasko. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo dyan ang Santong Pasko.
1: Santong Pasko! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santong Pasko Coffee Mix!
3: Kasi

0: Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 24 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon, pagdiri man

0: kami maglabat, kanon ay gumikan ani nga bayad kami. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

para sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:41 in the afternoon, mga katropang oras, atun sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. Sa mga katropa natin din nga into coffee, well, I guess the right partner for your daily routine ang ato ang produkto sa Yasalt, ang Synthone Plus Coffee Mix, ano ni malunggay, soya powder, o mangustin, mga katropa. And someone like me, nga dili pwede mong ina mga kape nga magkapahapdo sa ginawaan, I guess the best partner you could choose on your daily routine, as especially on your coffee game, ang ato ang kape tungod kay non-acidic si mga katropa. No caffeine, lactose-free, and of course, high in fiber, kay tungod nagikadon na tayo, soya powder mga katropa. High in protein, low in saturated fat, and of course, cholesterol-free, lactose-free. Synthone Plus Coffee Mix, mapalit sa nakinig botika nationwide mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya niya mong bakit? Ano pag lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unse buhatan ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Maulay ang mabutol sa imong kinatawo. Nga sobra ka to kero. Pagkaon ko ni anumat, tigboy ang tan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

我。

Nga nung nitingog nga wala ni On. Sugo sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. May adlaw kaninyo sa mga suking tigpaminawan sa programang X. Ito guys, super X-rated. Sa programang X-rated, Denise Estacion sa XFM. So, tampo nga itong hatagin yung pagtagad karong adlaw adlong Martes sa kining usa ka miyembro sa LGBT nga taga Davao de Oro. Kini mong tampo nga ito ang salusaluhan karong hapuna. Atong tagaan o giuluhan ang gugma sa mahuyang.

0: DJ RC. Mayang pagpaminaw din hikaroon sa Davao. Madunggan ka din sa may 97.9 Davao Katropa, 107.1 Tagum. Bitaw DJ. Palihog, tagualang ko o tawgalang ko sa pangalang Joven. Ay, di na Ed! Ed! Ed mag-ana. 26 anyos na ko DJ, ninyo og may mga anak. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. May tungod kini sa nahitabo sa akong kinabuhi. Hangtod sa asa mang yod. Hangtod kanus amang yod nga kaming mga mahuyang. Makakita og taong higugmaon kami. Dili tungod kay senda na mong Gcash. Dili tungod kay mapalitan na mong sapatos. Apat tungod kay gihigugmami. Unconditionally. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanan? Ingnon ko ni ini pagsugod ang akong sugilanon.
1: Ibog kag maayo ni Noel?
2: What's ang draw?
1: Uy, ako eh. Naigog mang akong BFF.
2: Usaw man ako, honey. Uy, na magkauyab gid mi.
1: Aw, sulti siya sa imong feelings niya, simple.
2: Maayo ka ha? O sige, mangita ko maayong timing ha. Magkasulti ko niya sa tinuod na kong gibati. Baka mo tuwa ng love di ko, oy.
3: Saba na, oy. Kung love pa ko ni mo, bisag unsa pa akong pangayoon ni mo, imong ihatag.
2: Makahatag ba ko ni mo? Pero kung nga akong swildo, muhatag ko. Pero, kano sa pinasab kayo dako? Kaya sila pagkitao niya akong trabaho, ay nakaibaw, kaya kano. Mam, ayun na sab kayo pangayadak mo.
3: Sige. Pero bantay ha. Inigsuldo ni mo.
2: Ulagi.

0: basta. Mahalon lang ko niya. Okay na kay ko, Anna. Okay na kay ko.
1: Kasi mang ba ni mo, eh? Ang akong pangutana, kung mo seryoso ba siya ni mo?
0: Ay, basta, oy. Feel na ko nga magkuha gida ko ang tinod, Anna. Ay, gud niya ang gugma, Sandro, ah.
1: Ay, ambot lang gud ni mo, Ed. Di gud ko sure, Anna.
0: Ay, basta. Love na ko siya, Sandra. Love na ko si

0: Kung naman yung cellphone?
1: Kung kanang nawa man?
0: Ha?
1: Katubong katugapon, nag-inom isa ko barkada? Iya, tungos akong kahubog ba? Wala mo kumay ba huwag asa tumataga?
0: Sus in town, oy!
1: Wala mo kumingon nga paliti ko glain.
0: Well,
1: ma, kung na lang, ganang kwarta na lang akong mga yun. Karun? Samagod nga kinahalan ko kwarta. Kay ganaan ko palit ang t-shirt ba? Tana. Kuya, tanong. Lipayong takahan.

0: Noel.
1: Saman. Deal or no deal?
0: Oh.

0: kakatilawan tuod ko, Himaya DJ. Pero nanigurog yun o maayo si Noel. Pero okay lang, kaya at least nakatilaw na gig ko niya. O dili, gid ko makalimot atong higayuna DJ. O na-feel na ko nga in love na gid ko o maayo niya.
1: Cellphone?
2: Oh, money is in the one in cellphone.
1: Tayo para gud. Ganong nagpalit man ka nga? Wak pa taka inlang nga magpalit og cellphone.
2: Ay, di magipalitan talang ko. Kaya sumar ako sa pag-communicate ninyo kung dili ti ka palitan.
1: Eh,
2: yun na ti ka ka-love, Noel. Mong ihatag ko ni Montanan. Mong giniktiman eh.

0: Uy, ikaw rin kipu ang anang imong uyab-uyab, Ed.
1: Ma, basta nilagog ko, ako man ikalipay ko. Uy,
0: kalipay bitaw ni mo. Unya ko maunsa ka. Dayon ra ba dayon kagilakila kung mapakyas na kasgugma.
1: Mother, ako isaad ni ni Papa nga. Ni akong pagigrelasyon ni Noel, akong panikamutan na makayaran ni ako. Uway mga babag sa mga relasyon.
0: Hoy, Ed, naunsa ka man. Kanusa pa man mabutang sa imong utok nga di gyud ka mo makadayon o makadugan ng inyong relasyon kay parehas mong laki.
1: Tiya, oy.
0: Mauni ti man eh.
1: Di mo nani ko sa Ginoo, mong siya ang makaibaw na ako. Huwag atagad ako niya o kalipay.

0: mungko.
1: Ano di ba ka musultin ako? O sa may ibang problema, ha? Anong sige magaghila?
0: Kung... Kung... Kung... Kung... Kung...

0: niyo og mga to programang X-Rated. Sa atong station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas sa kong iyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM sa buong katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM. This song is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: oras, alas 3 sa hapon. Oras gatod kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy call it back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist. Sa mga butika. Nangita ka ba
6: o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 09-

0: Wala na ilang gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
1: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
1: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun diay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Produkto sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
5: Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wikan ang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
7: Unsa naman ka oy?
8: Wa naman ka kwak-kwak sa imong buhi.
9: Hay, mo ni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget oy.
7: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa kay akong buhok.
9: Lagi taman ra ko sa ibog ani. Wa ko kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog dali sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, resilient ug daghan pa. Plus, pwede

0: song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Ay, kapuya-uy. Bilar ko gabi eh.
2: Naun sa diay ka?
1: Grabe si Unyok. Tugisapian. Kusgan kaayo.
2: Kung sa ibuot pasabot ni mga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo. Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ng turbo.
1: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para magas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from a himo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from a mapalit sa mga butika.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Oras 101.7 sa FM Bukid Noon, alas 3.34 sa kahapunan.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ni ana ang inyong serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad ug 20 ka lungsod, mga katropa, maayo gahapon kaninyong tanan. Mga katropa, uban-uban ta sa pagtunol sa mga balita karon nga mga taknaa dinhi sa programang serbisyo ga katropa. Madungog ta pinaagi sa dial sa inyong mga radio 101.7 XFM. O makita po da mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon, pinaagi sa itong Facebook Live. Ni mga taknaang mga katropa, maayong hapon sa itong mga drivers, sa itong mga kingsuunang mag-uuma, sa itong mga tindirag, tindiro, mga labasirag, labasero, mga suking tigpaminaw. Tandaan mga katropa nga nagpaminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa, kini ang inyong angkurman karon na kahaponon, katropang Jonathan Lee Soriano. Maayog hapon sa tuwang makingsuunan nga anaak karon sa tasatagsa ka mga Pinoy anan. Mga kingsuunan na to nga naas balay tambalan na kigbisog sa mga balatian. Sa itong mga kingsuunang mga PDL, maayog hapon. Maayong hapon usab sa tuwang makingsunang mag-uuma. Mga kingsunang mag-uuma, mga katropa, karong taknaan, nangapi na sila. Kaya ting pais na karon sa mga trabahante. Ting pais na karon sa itong mga liburer, mga suking tigpaminaw. Kay alas 3 o alas 10 man ang ting mga isnak na ito, o alas 9 buntag o alas 3 sa hapon, muna ang ting pais na sa itong mga liburer, mga suking tigpaminaw. Unya may hapon karon sa mga nakatune in, no, sa ilang tasatagsa ka mga radio set, sa XFM Bukidnon, mga suking tigpaminaw, labi na diha sa Alixa Dry Goods, mga katropa, no? Mga nindot nga mga ukay-ukay, mga katropa, diha sa Alixa Dry Goods at bang sa Monterrey Community Market sa Tabio Street, Barangay 5 ni atong syudad sa Malaybalay, perting kusugas radio diha. O, maying hapon ni Jonathan, sangay din ako ni, ni Jonathan Handayan na mga katropa nga nagpaminaw diha kanunay gapaminaw, mga suking tigpaminaw kasayod kita nga gapaminaw ang usa ka de pakusgis akong aircon de beperti mamura mako buboto. Oo, o i 16 sir nay hurot ng bugnaw diha. Oo, palihog ko deb kay wana to na bantayan ni nang 24 na to nga power de. Okay, ato ning ting iganga karon init po na tong ish atong sigutanan karon nakahaponon da. Daw may hapon di ano sa Alixa Dry Goods siya. O sa mga drivers karon nga nakamonitor sa tagsa ka mga radio, maparila mana, mabaw-bao mana, mamultikab, matrak, masakyanan, mga service, mga tropa, o sa mga rila. Labi na ni Sir Tata Dakop, no? Ato ang listener na sa multikab, nga color blue, mga katropa, nga kusog kinayahang radio diha. Di man tamo maisa-isa mga suking tigpaminaw, napandaghan kayo salamat sa kanunay nga pagsunod, mga katropa, sa programa sa XFM Bukidnon. Wala kami sa kahanginan, di kami badungog sa kahanginan, mga katropa, kung wala kamo ang among mga pinalangga nga mga suki nga tigpaminaw. Apilo na lang po nato itong mga kingsuna nato nga mga nangasuko nga tigpaminaw. O, daghan na nga init ba bahin sa pagpost sa mga balita about impeachment kang Vice President Sara Duterte. So, trabaho man sa media nga magpost unsay nahitabo sa tuang palibot. O, trabaho na namo nga mga media. Normal na siya. O, nalain sila kay naguna-una data impeach. Na-impeach man si Vice President Sara Duterte sa kamara nga libel sa Kongres ba? Pero humana na mga katropa, isaka pala dito sa Senado, Aduna pa na pagtukion dito Senado mga suking tigpaminaw. Kabantay mo nakalabay nga Hunyo o Pebrero 5. Oh, di ba duna gyamo toy mga hearing mga tropa unya na kuanto na dismiss to nga mao nga kaso pag-abot sa Supreme Court. Tungod sa mga technicalities mga katropa. So sa kasaysayan, kung ako masayop, correct me if I'm wrong, murag kini ang kauna-unahang official sa gobyerno nga ikaduha nga higayon na impeach mga tropa diha sa kamara. Unsay maglibog ta? Kana bitawng magposta against Duterte na masuko nga supporters. Magpost po ta against Marcos, natay mga balita about Marcos. Masuko gyapong supporters sa PICAS. Pero magpabilin min kami ang tingog sa katawhan. Di may masuko. Da inyo man nga kuminto. Na impeach man good si Sara Duterte pero sa kamara nga level. Wa tayo na impeach mga tropa sa tibuok nasod Pilipinas nga tangtang na sa isip o siya ka presidente, wala pa. O dito palang takin, nimbutar man itong mga mayuhon. O nimbutar man itong mga katropa itong giingon mga suking tigpaminaw nga 255 kagahapon, pero pag city sa gabi, nisaka mang ihap pa ito? Nahimo namang 257, unya 25 ang nagno. Unya napabilin nga 9 ang abstain. So muna mga katropa. So, North feelings lang bagay 32 milyones man nga boto ni Sara Duterte, Vice Presidente Sara Duterte nakalabay ang eleksyon. Kanang ihap nga 32 million o 30 million, 31 million man diha. Kanang nga mga boto, dili ra man inyong boto na ana. Muangkon man ko nga usa ko sa mibutar ni Inday Sara Duterte. O isa man ta ana. Kung nalain mo, nasakitan mo about sa pag-impeach sa tuwa nga Senado Vice Presidente, wa po mo nang utana sa mua. Pangutan na po mi ninyo. Parehas man ta siguro gibati mga suking tigpaminaw. Kaya nga naman, nganong nalain ta? Ha, ikaw karon na minaw, nganong nalain ka? Paspas kaayo aga kinibitang pag-impeach sa tuang vice presidente, imbestigahan about katong confidential funds o katong mga napatoy hulga about presidente. Namo ni mga grounds good. Ato nang isgutan karon ta taud. Mo ni mga grounds ba? Nga gistadihan sa Congress o sa Kongreso mga suking tigpaminaw. Unya makaingon ta nga pag-abot sa vice presidente, perting paspasa mga katropa ang hearing diha sa Senado sa Congress. Pero katong mga nangawat involved mga katropa sa flood control projects, wa may kibo. Di ba? Kinsa may napriso sa flood control karon? Bong Revilla. Diskaya. Ha? Diskaya. O katong mga kaubang sangkot. Nabay congressman nga napriso about nga involved sa flood control project? Wala. Wala mga katropa. Bisang ano na yung mga pangaan nga involved. Kabalo ba mo ako? Divert man diba? Gidivert ni mga suking tigpaminaw kining problema karon sa flood control project. Mabita na ang ipangutana ni Congressman Levesti kagahapon nga after this plenary session o si resulta imbestigahan ba pagbalik to kiyon pa pagbalik mga katropa ang involved sa flood control project. Halos mga di katubag si Luis Tro. Inagbangayan mga isla dito kagahapon. Sumuna mga shocking tigpaminaw nga naman ang mga Duterte administration mga katropa suko sa mga kurakot. Suko sa mga negosyante nga dili mutarog bayad sila mga taxes. Pila man to ka, kinsa man tong mga negosyanteng dagko sa una nga gipang mention ni Digong ni former President Rodrigo Duterte. Ha? Kinsa man to? Nga nakabayad tong taxes. Now karon, ha? Nagtuo ka mo nga kining apa po kung niingon nga tuo mo na ko, kay mo ako mo po inyo. Pero sa akong kaugalingong panglantaw ba? Posible ba ka ha? Nga kaning paspas kapag impeach karon sa kamara sa tong vice presidente mga katropa, wag yung nagpalikod ng managong negosyante nini? Nga kadtong nasuko or naligsan sa Duterte administration before? Yes. Ha? Mo na ba? Kana, mo na ko ang panglantaw lang pod. Wapo ko niingon nga, si Dave Neralaw, dako kinegosyo, usan na sa mintabang anin, isuporta ni. Kay, Matod pa kagahapon ni Congressman Leviste po mga tropa siyang pakiga istorya na kagahapon mga suking tigpaminaw, unsa katinood nga ang mubutar og yes sa pag-impes ni Vice President Sara Duterte makadawat og 20 million. Kana ba? Muna ipangutan na kagahapon ni Leviste dito? Ayahaya god. Oh? Kung tinood man galing mga tropa, ayahaya god. Ibutang na to, 257 kabuok na nimbutar. O niya makadawat og 2 million. Perting dakuang taksa, katawahan ng natuan to sa bulsa sa mga nimbutar. Yes, kung ka na tinood. Oh, kung ba, kung ka na tinood mo. Aligasyon mang gihapon na. Oh. Aligasyon na mga suking tigpaminaw. Oh, aligasyon na mga katropa. Muna nga wapatay saktong basihan ni anak. Unya karon kay isang atman ito sinado kagahapon nagadamadagma pa si Senador Bunggo Senador Bato de la Rosa tungod kay gilakag sa mga agent og mga sakop sa NBI dito sa Senado human misulod na apo toy usa ka napungutana dito nga nganong nang naa daw si Bato de la Rosa sa Senado si miat pagpangutana ha og walay tunga-tunga da Senado pangitaon pag mutunga sa Senado pangutan og nganong naa oh. Oh, kini, sayod mapunta ni mga katropa ang kining kasus Pilipinas, dugay mga gini mo, dugay mga gini mo usad. Dugay ni mga katropa, siguro ganig, mahuman na ning mag-election sa 2028, siguro di pa ni mahuman mga katropa ning hearing dia sa Senado. Punta mga katropa, no? Kay dagan ko makita mo ginato kung unsa kapalanggas taong Pilipino ang ato ang Duterte. Kahapon dito mga trupa, napakita ang suporta dito sa Senado. Kang Senador Bato de la Rosa, nagpakita sila. Ako pa, dito mga katrupa, daghan ba supporters mga suking tigpaminaw? Una mga katrupa nga, ako, pangutana nga ako sa mga galingon, ganong gipaspasan? Ganong pretin paspasa mga trupa? Ganong dirigifocus ba? Ang pag-impeach sa tuwang vice presidente mga katrupa, samtang, pila kakinabuhi mga katrupa ang nakalas. Ha? Pila man kakinabuhi ang nakalas sa mga nakalabay ng mga buwan o tuig 2025 tungod sa pagbaha. Ha? Mga bagyo, mga tropa, kami hatag o pagbaha sa mga suba. Pila ka mga flood control projects, mga katropa, ang nangawaskag kay tungod substandard. Ha? Kana ba? Makapangutana ta na mga suking tigpaminaw? Unya karon, biskato sa tutagaan pagtuon, una dito sa kaso ni Atong Ang, mga katubitang mga sabungiros, paghuman na to, pagdakop ni former President Duterte, paghuman, impeachment, flood control, nawala tanan ang mga, o katupag yung pagpangita, pagyod ni Kibuloy, nga gamit-gamitan, pag heartbeat ni kani PNP Chief General Torre, o, ano ba, makaingunta ba nga, cellphone sa PNP. Oh, bata nagdaot sa PNP. Pero, nganong dili man kaya pursahon sa PNP sa pagpangita karon sa wanted nga, pila nakabok, dagko kay reward diha. Oh, kana ba? Dagko kay reward mga trupa. Atong Ang, Bantag, Saldico, kung siya pa to. Pero, siya pag aresto kang former President Rodrigo Duterte, halos inyong kaladkaron diha. Ayun si General Torre. Oh. Pagpangita ni Kibuloy, halusan na niya, panggubol na niyang asa na pitukot-kot, mga teletanil. So, sa'yo may makaingunta nga, ambot o nga no? Adunay mga dagkong pangutana ba? Dagkong pangutana, mga suking tigpaminaw. So, karon sa itong panag-uban, mga katropa, din ni sa servisyong katropa, ato ang hisgutan o niya atong paminawon, kadtong mga nimbutar o gno. Nga dili pabor, mga katropa, sa impeachment, Bato kang former ni Vice President Sara Duterte. Kato ato karon kay sa bukid nun. Ato nga saan, usara man sa bukid nun ang nino. Ang congresswoman man sa 4th District nga asawa ni Provincial Governor Unel Roque. Si congresswoman Larne Roque. Sa 3rd District ni abstain. Sa 1st District mga tropa, abstain gihapon. Sa 2nd District, abstain gihapon mga suking tigpaminaw. So, kana ba? Kana mga katropa, gani karon ang mga katawhan nato, di nato pud sila pwedeng apungan unsa ilang unahuna nganong nimbutar ang uban nagno. Oh, si representative sa Swerte Partilis. Mag-aani ka butar kay sa katinood to, sa balay tambalanan ni. So, ka na mga katrupa. O, di ba? Napatay na nakakita nga video nga. Napatuloy dito sa Cebu nga nagnugi hapon. So, nadunay mga, makaingon na mga tao ba nga naminaw, adunag yung mga tao karon o gobyerno nga ni Barog paghihapon, kanang leader ba? Nga ni Barog paghihapon sa baruganan. Siguro kung tinuod tong giingon ni Levisti mga katrupa nga 20 million, pero ting haya-haya sa last, di na pwede mo dagan sunod yun, kay last timer. Oh. Asya man ka manangkong ng 20 million mga katrupa nga kitaon mo diha, kanang pirma lang ka? Ning yes lang ako ka na tinuod. O di ba ka, ning yes ka diha kay tungod utang konsensya, utang kabubuton kay sa sige ni mo gyango-ngo sa mga project dito sa imong distrito, paspas kay ang proseso. O, unya, 30% ato nang sigutan unya. Ato nang sigutan unya ng 30%, 40% kung ang flood control project pila na lang ni dapat sa proyekto mga katrupa. Mo man na sila? O? Nasa akong na-interview, wag ganiha. Sa akong napangutanan, isaram na untanaw na sir. Ilang piangan ang Duterte padili kalupad sa 2028 kaya kanang mga involved sa flood control project lakagon ug lakagon gina sila mutuo mo sa dili. Oh. Oh, di ba? Sus, mo gina tinuod mga suking tigpaminaw. Anong imbestiga, paspas kay mo imbestiga about confidential funds, about siya napatoy sal-in, oh, tong sal-in ba? Paspasal man ato. Nga may klaro kay diha nga about flood control projects, napay mga ghost projects. Napay proyekto, wa pa na turn over, nagaguba na. Oh. Kana sa taga inyo pansin, ana sa ba? Nya paminawon po ninyo tan-awon na sitwasyon sa Pilipinas karon. Nagsaka ang gasolina ron dep. Nagsaka ning down. Ning down? Pila ra po down? Pila ra pong gagmaya? Oh, so, ano ba? Crisis pa ta karon sa lana sa nasud. Perte pang mahalas yung mga paliturol tungod sa lana nga nagkamahal na apan yung impeachment mga tropa, so dapat diri ta. Diri sa ta mag-focus mga tropa na itong mga katawang Pilipino nga pinaghanan naglisod. May man mo, e bugna mo tulugan kada gabi, humok mo na yung foam nga tulugan kada gabi eh. Pero katong mga tao das daplin, nagkapingit sa kalisod, napay na nga sunugan, biktima sa sunog, nabaday mga dagko, nabaday mga nagpakita dito. Sa gara, makikita to, barangay officials, naghatag ng tabang. Pero kanang naadas kongreso, na, ambot, o, muadto ba na at nang mga nasunugan, mamalihog ko sunod dito. Una diha, mga suking tigpaminaw. 52 minutos, milagapak, ang alas 4 sa kahapon, alas 3 pa lagi diha, alas 3 pa. Alas 3 kahapon noon, mga suking tigpaminaw. Sa atong pagbalik, atong itunol ang uluhan, mga katropa, sa atong mga balita o sa atong hisgutanan karon na kahaponon. Sa atong mga tropa diya, diga sayos kahaponon, medyo ligdong atong panahon karon. Lami kayo mahigop o kape ba? Kape, basta, siya kung sa kainan sa panahon, mga pe, mangita. Ako, bago, before ko ni onward, nakahurot ko sa siya nga kape, mga tropa, kay ganahan mo ko mga pe. So, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o ingon man, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mo nindot na kape. Ingon ka nga, sir, isa ko mga pe, kay magpalpitit ko, giulsir ko, di ko katulog kung pagkabot sa kami ko mga pe. Kanang kape, muna hinungdas yung kanang balatian ni mo karon, ulcer, diabetes, palpitation, insomnia, pagkapini lang po ng insomniot, kanang insomniot, muna ang sakit nga di ka katulog o di ka katidorts. O muna, insomniot mga katropa. So, pag ilisi na kape, kanay mong kape nga naandan, biyay na. Ipuli ang Santon Plus Coffee Mix. Di ba ka, Premium D3 Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix with Glutathione. Standby, siya ito pagbalik, mga pinalanggang tigpalina.
1: Servisyong Katropa.
2: Mga katropa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong ginom kaniadto nga aglabad. Ramay noon akong ulo. Pero karoon nga nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Astang yahaya sa pamati. Basko, iluya ba? Kusa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Diba, makahingon dyan mo. Ang nga, oy. Wala dyan si Miluya, oy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako rin ay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matila Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dililalim, Magdinda, kay Kapoy Kayo. 24 hours, anong tindahan? Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kayo ng kwaning kape, wala akong sakit sa kung lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: Nationwide. Santos Blas Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una ako sa kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukar na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyondangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag ako nisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og asin ba? Ako nisulayan ang Santos Blas Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santos Blas Coffee Mix.
0: Santos Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santos Blas Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Opo, TSL kompletado. Herbal of Anteque. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Perme.
7: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
9: Disgrasya. Kinahanglan aduna kay numero sa mga emergency hotlines sama sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700, kini aron dali makatawag o tabang panahon sa emerhensya. mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Oras, alas 4 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

Balik ta mga katropa, 3 minutos milagapak ang alas 4 kahaponon. Sa gihapon kamo na pabilin nga nagpaminaw sa inyong mga radyo ug nagtanaw sa tong Facebook Live karon na kahaponon. Mga katropa, maing hapon di ay sa tuwang FB viewers nga nakalili karon. Si Dong Brothers watching City of Valencia Bukidnon, maing hapon da Dong. Si Juelami Batulina Antipatia, i-wash out sa Kobe. Ayap pa ko kaabot sa Batangas. Oy, Tagalog ka pala pag nandyan ka sa Manila. Huwag ka nang magbisaya. Magtagalog ka na. Kailan ka pa dumating dyan? Oh, taod-taod lamang. Sama mo pala si nanay at si ate. Oh, nandyan ka na ngayon sa Batangas, kray-kray. Di, hindi ka na mag-Ilongga dya. Tagalog na dya. Sinti mo, mag-Ilongga ka na. Tagalogin mo, Sards. Oh, may nga po dya ni kray-kray na nag-Batangas karon. Oh, so, di na ka-Ilongga. Batanginya. Oh. Magandang hapon! Katropang Sir Jonathan, XFM, servisyong katropa, watching me dito sa shop. Happy Tuesday, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Maying hapon di, ma'am. Maying hapon sa Tinambunan Family, ha. Maying hapon kanyang tanan. Sa di pa po ko malimot, mga katropa, shout out ko ni Oy, kaya ay listener din ako ni sa una, Putro Spica Station, tong napay Kabaw ba? O, katong naikabaw ka stasyon, diha man tagikan gyud, diha man nato ang training center good, diha ta nagikan nalong naata ro sa mga ubang stasyon nagtingog. Oo. May ana sa ko ganya, good morning Sergio. Tigpaminawan ko sa una sa imo sa katong giingon ako ganiha. O sa RIMIN pa ko. O ato na i-mention kini man to nakalaban, but ato man mga amigo diha. Paka natingala ko kalit, natingala ko kalit ra ka nawala na naman day ka sa lahi na stasyon. Shout out lang ko niya sa program ni mo. Thank you. Oh, maying hapon ni Ma'am Miriam Chikay. Oh, si Ma'am Miriam Chikay, mga katropa, nga sa una, tigmaminawan sa tuwa, tingala siya nga nawa, tagkalit spikas. Oh, lagan mga tagstasyon. Lagan tagstasyon, mga katropa, pero nimbalhin tag mga ningawat tag mga stasyon, nga wapun tay record nga nangawat, kung sa itong gibuhat, ya, buutan tag mga katropa. So, maying hapon ni Miriam Chikay, mga katropa, ha? Ma'am, salamat kayo sa pagsunod-sunod na to diha. At tagasagay ka, Ma'am Miriam Chikay. O, naminaw ni karon. Naminaw ni si Ma'am Miriam Chikay karon, mga katropa, sa tuwag programa ng servisyong katropa. Hindi po ko malimot. Kay limtanon ra ba kita, unsahay mga katropa. Basi unyag, naglanog-lanog po ang radio diha karon sa Purok Tobi, Barangay Nuybe, ni atong syudad sa Malaybalay. Naminaw karon si BPSO Asgar, mga katropa. Maying hapon diha katropa ang Asgar, no? Sir Joe, naminaw ko sa program karon diri sa Purok Tobi, Barangay Nuybe, Malaybalay City from Asgar. O, may hapon niya. Ato apong uptake mga katropa ng BPSO sa Barangay Nuybe, mga suking tigpaminaw. Kini si katropang Asgar, mga katropa, no? Totood na po miwa nagkita ni. O, may hapon niya katropang Asgar, uban si mong pamilya. O, may hapon tanan nga naminaw karon na sa yung tatagsa ka mga radio, mga suking tigpa minaw. Mga katropa, dita maglangan drita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Drita ta sa atong uluhan sa atong mga balita, mga suking tigpa minaw. 41 anyos patay nang nakaplagan sulod si hang apartment sa Maramag, Bukidnon. Astilan mga katropa. Headlines. Dugang uluhan sa atong mga balita kani Purok Chairman dakpan sa search warrant operation dito sa Jinsan. Headlines. Muna mga katropang uluhan sa atong mga balita, mga suking tigpaminaw. Sa atong panag-uban na dinis programang serbisyo ga katropa. Serbisyo katropa, mga katropa, no? So mga suking tigpaminaw, usa sa atong isugutanan karon kabahin ni ining gitawag nato mga tropang kagahapon init nga plenary session butuhan dito mga katropa sa kongreso. So atong sa iron unya magtataod mga tropa ang mga kongresista o mga representative nga nimbutar og no atong paminawon lang tagsa ka mga rason. Dili lang ta sa no nga mga nimbutar kay og dito ta sa yes pwede man daghanan aton lang. Yeah, basic.

0: Di po ganahan ng minaw mga tao. Ah, dito minaw na. Kada yes, yes na sila. Dito siya nag-no mga shocking tigpam. Ito na paminaon unya mga katropa. Dini sa tuang panag-uban. Unya, sa kasayuran po siya tanan, nga nung kanabitang unsay rasyon nga nung niabot mga katropa sa punto, kakanabitang unsay hinungdan ba? Unsay hinungdan nga nung iimpit si Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, mga shocking tigpaminaw. Ha? Ganong excited kay mga tropa nga impeach ato mga kaigsuunan o bandiha nas kongreso. Kumusta ang adlaw nato mga katropa? Okay ra gihapon kayo Ma'am Micaela Almalvis Romero. Ikaw Ma'am, kumusta ka diha sa Hong Kong? Maying hapon diha Mama. Maying hapon diha Ma'am sa Hong Kong no, nakalili karon mga katropa si Ma'am Micaela Almalvis Romero mga katropa. So kini pangutana na ba? Unsa ang basihan para ma-impeach o nganong i-impeach si Sara o Vice President Sara Duterte? Muna basihan mga katropa sa mga taga-kamara. Muna ang grounds o basihan sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara nga isaka dito sa Senado human sa butuhan kagahapong adlawa Mayo 11. Unexplained wealth o kining EMLC bank records. Muna pinakabugat mga katropa nga gibasihan karon sa house hearings. Kining billions versus millions. Kining EMLC records daw ni na records daw na billions and billions of pesos nga miagi sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte o ang banan ini mga shocking tigpaminaw. Pero sa sell-in, million-million lang ang gideclare. Muna mga tropa. Kaming grounds niya, ganong naabot sa yung ani mga tropa ang impeachment. Wala daw gideclare by law. Required by law na i-declare lahat ng transaction at assets. Violation ito ng bilateral betrayal at of public trust and culpable violation of the constitution. Misissues ng confidential funds. Usapon ni silang itanaw mga katropas kamara. Kining confidential funds nga nagkantidad og 612.5 million pesos. Pero ang gipangkaw-kaw sa mga ambot lang, isud kay lito ko ning ambot oi. Tubitang mga nakadawat og 30%. Maabot ta aron. Kanang ngano nga adunay ghost project ba? Pila gyud madawat? Maabot ta diha karon. Maabot ta diha. Kining misuse ng confidential funds. Si Vice President dati ni siyang education secretary nga naghawid sa 612.5 million pesos nga confidential funds. Allocation ni siya nga gigasto daw nga walay proper nga liquidation o wala insakto nga pag wala tukma nga mga purposes. Money gihiringan sa House Committee on Justice. Uban na ang mga charges nga graft and corruption o betrayal of public trust. Napagid niyo, number 3. Tulo daghan mo sila grounds kung tanaw. Kining threats to kill President Marcos Jr., First Lady o former House Speaker Martin Romualdez. Sa usa ka online news conference niadtong 2024, giingong nagbanta si Vice President Sara nga ipapatay niya silang President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos o former Speaker Martin Romualdez kung naay mahitabo sa yaha. Ingon niya, dili daw ni joke kana nga pagbanta kana nga bahad. Sulod po daw ang betrayal o public trust o possible criminal case niya na. Muna ang mga gibasihan nila. Extrajudicial killings or other issues. Gi-question gihapon ni mga tropa sa pagkadawit ni ini sa EGK panahon sa ihang amahan. Pati po daw sa pag odyok sa insurrection og kagubot sa publiko? Na, muna karon. Legal nga basihan sa constitutions. Ilam sa Article 11, 1987 Constitution, impeachable offenses. O kini, culpable violation of the Constitution, treason by bribery, to treason by bribery, graft and corruption, o uban pang mga taas nga crime o other high crimes, or betrayal of public trust. Kagahapon, o, 255 against 26. 255 ang mibutar nga yes, o 200, inguman 26, mga katropa ang buto, mga katropa, oh, 200 kayo, pwede layo war yun. O, nga nag-ingon, nga sufficient, oh, 255 ang niingon nga sufficient grounds daw para ilisan o litisin o kining hiringon dito sa Senado si kasamtangan na to karon nga Vice Presidente si Nasod. O kini, gidinay man eh. O kini, gidinay tanan ni Vice President Sara Duterte sa ingon pa niya, oh, sabi niya, generally denied any wrongdoing without answering the criminal allegations against here in a detail. Nakusahan niya rin si PBBM ng corruption at weak leadership. Mm. Karon, muna yung pinakipotente, karon, nga naan na sa Senado ang bula, sila ang mahimong impeachment court para lukining litison kung unsa katinood ang mga allegations. Kana mga shocking tigpaminaw. O kana mo'y pinaka-importante. Nasa Senado na mga tropa ang paglilitis ni ana. Okay, nakalabay. Napatod rin o. At tumanggong nakalabay nga tuig mga katropa ang impeachment batok, ang unang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte, gibasura na sa Supreme Court tungod sa mga technicalities mga katropa. O, nadri o. Unsa ang mahitabo? So maabot. Oh, sa Mayo 11, gimibuto ang 255 nga nag-yes og 26 lang ang ningno para ma-impeach si Vice President Sara mga allegasyon nga unexplained wealth og paghulga sa pagpatay kay Presidente Marcos. O kana ba? Nya naging tuig mga katropa 2025 na-impeach gihapon si Sara sa kamara pero gibasura sa Supreme Court tungod sa unconstitutional on a technicality. Oh, pagka July 25, 2025, mao ni ang pinakaunang impeachment complaint nga gideklara sa Supreme Court labag sa konstitusyon kaya mo nang wa madayon. Oh, kana mo tong gibasura sa Supreme Court nga si Joshua Kyle Cardenas nga Boy Turbo nga nakalili karon sa tong Facebook Live. Shout outan ang Turbo makawalag luya. O kana, tinuod gina. O si Joshua pa, bali gudang tails katre. Okay, nag-exercise man sa dito. Okay, iskir man kay magdulag basketball. Kamu, lahi po yung ginuhuna niya. So, muna mga suking tigpaminaw. O muna. O niya, kabalo ba mo nga nung paspas kayo? Oh, nganong paspas kayo mga tropa ang gitawag nato og hearing bitaw, oh? Oh, gano man. Kay dili manguni ganahan si Vice President Sara Duterte og kurakot. Sa iran to niyang amahan kanya adto mga tropa. Oh, suko to sila sa mga buaya, mga suking tigpaminaw. Oh, suko to sila. Moto nga daghang naligsan mga katropa mo ni nga daghang pong nalipay kanong nadakpan si Tatay Digong. Oh, gano man. Sa panglantaw mga tropa, mo mo guni diri oh. Katong mga ghost project babalikan ginatoto mo ni mga isagot. Nganong mahadlok sila nga mulingkod ni si Vice Presidente Sara Duterte karong 2028, ha? Posible ba? Mga posible na. Oh. Kay mo mo guni oh. Oh, nay karaniwang panghitabo sa ghost project o kickback system sa Kongreso. Ah. Oh. Base sa mga gipagawas nga kuwa reports sa Senate o sa House hearing mga katropa o sa whistleblower accounts ni adtong 2023-2026. Number 1, unsaon paghimo o ghost project? step by step na mga katropa. O man eh, hadlok pa sila ni siguro. Pagsingit sa budget, o ano ba? Anata diri o? Ato pagitaon gito itong pila ka porsyento mga katropa be. Ato diha. O gini o, step 3 tao. Ang gusting ng mga ghost project mga katropa. Ang mupili ang kontraktor o kaila. Sagad ani kanang top contractors na. Diin gikan sa previous admins. Pares ni Diskaya mga tropa. Oh, ana. Magpasa na sila og accomplishment reports 100% complete. Bisag wa pa nahimo, wa pa nahuman. O niya maghimo na sila og fake photos, fake score, fake progress billing. Oh, ana na siya. Oh, ana na mga katropa, sininaigo niya. O niya sa 2025-2026 prob 421 flood control projects ang confirm nga ghost. Naga, bro, imong uya bagay ghost-ghost kaya. Naay pundo pero walang structure na nakita sa site basis pagbisita sa DPWH o Armed Forces of the Philippines. Unsaon daw paano gumana ang kickback system? Unsaon daw pagana sa kickback system? Naraay. Narao, SOP o standard operating procedure. Na mo na mga SOP. Minaw mo diha, sinay may igod na, sorry kayo yun. Ato rin yung ibasa dire. Basing gamay rin sa inyo ang ibulsa diha. O di ba, nakura po ganyan eh. Okay, kining SOP. Muna, pasagad mga tropa, kanyang ambot lang ng SOP yun. O, SOP ha, standard operating procedure. 30-60% agad sa politiko. Lokod yo. Ayha magsugod ang project, may advance na ibibigay o ihatag ngadto sa contractor sa lawmaker. Ako'y congressman, example. Ako'y mubahimog balaod nga maghimo og project da. Ahimo dia. Siyempre dako kay kuha na. Ako good ang nagdala na dito sa taas. Dako kog bahin dia. Muna, ang 30% kickback na binanggit na, o katong giingon sa whistleblower ba? Kay senador, o katong, naman to senador, gingan lang la? Ganin dawat og 30%, di ba? Tinood dili. Nanag-iisa na preso. O niya, 10-15% sa mga facilitator, mga DPWH engineers, district office, back members na may pirma sa papilis. Mora, atong utroho na. 10-15% mga facilitators. Oh, kana sila, kaya importante kana sila. Importante kana. DPWH engineers, district office, back members na may pirma sa papilis. Kana, partner sila. Oh, 5-10% is OP para sa LGU. Mayor, barangay kapitan, para dili magreklamo. Oh. Kadawat naghapon si Kap. Oh, napod. Oh, napod ay ubang mayor na ingon mo dawat og 5-10%. Nya ang nabilin ana para sa kontraktor ang 20-40% na lang ang mabilin. Mao na ang hinungdan substandard o gihuman ng project o unsahay, wag yun. Wagi project, wala ng ghost project. Muna, muna yung nakikahitabo karon, ron. Ha, diba? Muna yung nakikahitabo. O, hindi nga dapat, kaninang tatuntagaan o pagtuon. Murang na-divert tanan ba? Sa kaguliyang mga tropa ngay tagaan na to o pansin, diri pa ginuhunta na abot aning impeachment mga tropa. Pero panglantaw sa uban, murag na na iswil doon, hintik sa mga BPI sa kuha. Liliya doon na yung hanap eh. So, balik ta. Abot na iswil doon eh ron. Na yung mga yun. Nga no dang makalusot sa kuha o audit by post factor. 1-3 years late na bago ang ma-audit by the time. Lusot na ang pira. Ang tanaw, sakto yun. O na, mga shocking tigpaminaw. Stilan. Kita rin yun. Atong kwarta, mga katropa. Ting luya mga tropa gyud sa saon. Example na now, 214.4 billion nga gilaan nga budget para sa 3,700 infra projects via unprogram appropriations. Contractor, naghatag og 30% kickback, 64.3 billion pesos. O bulsa, largo sa politician. Nagibutang rin o? 64.3 billion agad bulsa ng politicians. Pwerte nga yahaya. Babati-bati daig, babati-bati daig balay. Araw ingnon wala ng urakot ang uban. Di-din mo declare og kuan mga tropa. Unya, iuli din na sa contractor ang 70% pero tipid sa materials o ghost yung project. O, tanawa. Ano pa na turnover? Nangaanon na sa baha. O, resulta, 8,000 ka mga flood control project ilawm sa investigation, 421 confirm anak nga nangawa, wagi project. Muna mga suking tigpaminaw! Tama muna karon. Muna mga suking niya, daghan man ang ninggawas na, nato'y video nga nang hinaw, muna matong nang hinaw si former House Speaker Martin Romualdez, gina itong nakalabay ng adlaw na video nito. So dapat, kamo ba? Monta na inyong gi-focus sa diha nga uy daghan kaayo ang nabiktima sa baha tungod sa issue sa flood control projects. Pero iyo ra mang imbestigahan og kadjot ang napriso contractor Diskaya. Pero niingon ba ito sa Diskaya nga kamo pod nga mga politiko nakinabang pod mo sa ilahang kwartang natagamtaman karon? Kinsa man tong nakinabang dia? May mag ang uwak gani, bisag nagtangag, muingon man ni wa wa. Munay giingon nga way kawatan nga mutugan. Munay giingon mga suking tig paminaw. Ang naminaw karon na igo, nasakitan, pasinsya mga katropa, dili mo namo amo. Kamu or kami ang inyong boss, dili kamu among boss. Kami man ang nagpaswildo sa inyo ha. Kwarta man sa katawhan. Taxes mo na. 12% ang tax. Eh. Darwin James Dahinog Melendez, katropang Jonathan, God of PM. Usako sa 30 million nga nagbutar kang Sara Duterte. Maong full supporta aning dili siya maimpeach. O lagi, sakto gina. Shout out na nalang ko kang Rotsi Dahinog o Talia Rusan Dahinog. Labi na gyod si Worthy James Dahinog. Gikan ni Darwin James Dahino, 30 milyonish ka mga Pilipino ang nibutar. Dapat unta gipangutana pur unta ang katawhan. Katong nibutar kang Vice President Sara Duterte ba? Gipangutana pur unta to mga tropa nga uyon ba mo katawhan sa nasod Pilipinas nga atong i-impeach ang atong Vice Presidente? Ano ang to? Kay mao ni mga grounds nga among nakita. Kamu man ang tingog busis, kami igo raman may gahimo o diri kung unsa among buhaton. Anang dato? Maupod lagi. O tinuod bang galing 20 million laging madawatan sa nag-yes. Pero tingay haya eh. Atong itutal be. Atong itutal na kung tinuod. O kung tinuod mga katrupa ba. No, kung tinuod. Atong siron ha. Atong siron. Kung sa 255 itam sa 20 million. Sa o kana 20 million pila man uy billion man 5 billion 100 a trillion billion man eh taas yung basa dako kayo pwedeng dako di ba masigo sa kong calculator cellphone na kuwang kuwan eh daga mag zero pwedeng dako ang mga tropa eh aman nagika ng punduha at tugan yung PhilHealth marag bago pa nabalik ang budget PhilHealth Magbago pa na nabalik, no? Una, mga suking tigpaminaw. Unaw-naon ninyo ba? Katawhang Pilipino. Daghan kaayong nasakitan. Imagino nito nyo kagabi, makita sa video, andaming mamatay para sa kining among flag na gipaglaban. O, di ba? Ito kasi nado. Di mo maluoy, ana. Wal nyo nakita. Ang inyo is interest mga katropas gahong. Ako, plano ko mudagan o appeals pa multiko, puro na wadaan ko gana. Ang katauhan mga tropa, wala na ipagsalig sa mga politicians. Pwera sa maayo mga suking tigpaminaw, no? O na mga katrupa. Oh. 27 minutos milagapak ang alas 4 kahaponon sa atong pagbalik mga katrupa, Dave. At ito na rin ko anon, balik na itong taon, no? Para sa mga detalye, sa mga balita, o paminaw na itong mga katrupa, katong mga rason sa mga nibuto ugno kagahapon dito sa kamara mga suking tigpaminaw, nga dili sila uyon nga i-impeach si Sara Duterte aron musaka ngadto sa Senado ang trial mga katropa. At itong paminahon unyos sa pagbalik, mga katropa. At mag-issue na mga drivers para layo ta sa disgrasya sa kadalanan. Kinanlan tinaw ang atong pananaw. Kinanlan mga katropa nga kanapit ng gabon-gabon. Adunay tungod sa babad kita sa social media karon. Tinaw na itong pananaw, pinagis pag-inom. O Visionix Plus Soft Gel Capsule. Standby sa pagbalik.
1: Servisyong katropa.
2: Visionix Plus User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Dahil 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaling ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasil labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Visionix Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pag-gabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionix Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nangibati sa makanago ang Visionix Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM Bukidnon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Saturn Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Saturn Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Saturn Plus Coffee Mix.
1: Saturn Plus Coffee Mix. Available nationwide.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saturn Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regut. Paspas kayo mawala ang pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Call
9: the doctor.
7: Sa mga bukika.

0: supplement to men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhul buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo pa pabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan.

0: nagsalig kay last term. Dako-dako guro ag na feedback o na kickback. Ngano nag yes, wala gani nang nangonsulta sa iyang distrito. Expected brother run for congressman. Tagakon ko na. O, ato po nang respetuhon. O, respetuhon po na to, mga katropa, ang iyahang kuminto. O, iya po nang kuminto, mga suking tingin. Sakto man, ha? O, katong nadungog nyo ginas video, katong giplay, mga katropa, nga, nangonsulta ba? Ning no sila, tungod mao, gisunod nila ang tingog sa ilahang katawan. Gisunod nila, mga katropa, ang gusto sa katawan. Muna gingon, nangonsulta sila, sila ang distrito. Pero si Second District Congressman Janjan Flores, wala man siya nag-yes. Abstain sila, mga katropa, si Second District, si First, si Third, o si Representative, mga katropa, si kanan tulok na sigutan, upat, abstain na sila, mga suking tigpaminaw. Muna si Representative Ayon, murag wala siya ka butar, mga tropa. Ano no, kung nasa ospital ba to? O wala dito kagahapon. Ano nagi si kaso, mga katropa? Huwag ka na akong masayaran. Pero abstain, mga suking tigpaminaw, ang second, third, o ang first district, mga katropa. So muna, mga suking tigpaminaw, no? Daghan yun nga wagi po ganahin, ana. So, sakto itong giingon ganiya sa usa ka congressman nga dapat ang gitagaan og pansin sa gobyerno karon kining crisis nga atong giatubang. Una kong giingon kaganiha sa inyo, dapat dili sa tadiri. Liliagin na ninyo diha. Mga taong nagkalisod, mga katropa, halos ikaw nga naka sa pang serbisyo sa pang gobyerno, masayod man jud siguro ka nga naglisod ng tawana, kaya na kayo mag-ayuda sa mga buhatan. Kung nagkalisod man, ako jud na ko malimtan ang giingon ni kanamit ang linya ni Miriam Santiago Defensor. Kung buhi pa lang to siya, mga katropa, murag saludo kay kato niya. Ang giingon niya ba, nganong ang tao, kita mga Pilipino pabilin tang pobre. Nganong yun? Tungod sa mga kurakot na politicians. Muna'y tinood, mga suking tigpaminaw. Una, motong giingon ganiya sa usa ka kongresista, nagipaminaw nila ang tingog silahang konstituwente. Mga katawahan ba? Sakto to lang gibuhat. Kaya ang katawahan may galuklok nila diha silang posisyon. Bisa pag naghatag na sa atong eleksyon. Bisa pag nangamang na atong eleksyon ng mga katropa. Kinsa may ning daog be? Ngawa ni hatag. Diha sa higher position na sa ta. O, sa nasyonal. O, diya. Tanan mangit siguro. O, diya ni hatag, uy. Diya ni hatag na, mga katropa. Dawatan yung inyo ng kwarta. Sumuna, mga suking tigpaminaw. Ato na ipadayon karon. Ato sa ning itunol kay nananghid man tanga mukawat na gamay oras. Nanawag ko ta, 5.30 taman. Ato sa ning itunol ning usa ka report, mga katropa. Kining report, mga katropa, nga kani purok chairman dakpan sa search warrant operation dito sa Jinsan. Uy, ano man eh, naunsa man eh pagkitabo ang report pinagi ni katropang Cheers League Head sa XFM Jinsan.
1: XFM Report.
2: Nagsing kagol ang ginakpan ng kanhing purok chairman sa gipagayong search warrant operation sa mga personahe sa Lagaw Police Station alas 2:36 sa hapon ning nakalabayng adlaw sa Purok 8 Pulavi Street, Barangay Lagaw sa Dakbayan sa Jinsan. Ang ginakpan gilang nga si alias Atoy, Hingkod, Minyo o kanhing purok chairman sa Purok Balite sa Naisgutang Barangay. Nasairan nga gisulod sa kapulisan ang pinuyanan sa Naisgutan subay sa search warrant kagiluwatan sa Hall of Justice Jinsan nga giingong alas sa pagtago sa illegal nga drogas. Ato sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan ang usa ka glass tutor nga giingong adunay residue sa drogas ug mga drug para paranalya. Kasamtang ang gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Lagaw Police Station. Mga katropa, kaping adunay glutathione ug collagen, mag Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat, katropang Cheers League Head, Jimong Report, Gikan 6FM, Jinsan. Maying hapon ni Ma'am Lia Amor Antihaw. Sir, i-shout out me diri sa brigade. Uy, maying hapon diha. Maying hapon sa itong mga kaubanan diha sa brigade. Sa 403 Peacemaker Brigade, mga katropa.

atong kabanan higala buutan mga tropa mamlia amor antihaw uban siya gamahal sa kinabuhi di mga tropas brigade og tanan-tanan natong mga kabanan ano mahigala da sa brigade mga katropa pagigbisog ning kamot mga shooting tig paminaw ang atuag mahigala diha sulod sa brigade mga katropa di sa tuong syudad sa Malaybalay ming hapon yung tanan di ma'am bansi mo hang bana saksi ta sila gakasal ani mga katropa atong nakalabayng buwan. Niya may hapon pod ni Maldito Hampet. May hapon dol, may hapon dia dol dia sa may Department of sa Hall of Justice. Mga katropa, may hapon sa Hall of Justice mga katropa ha. Tong mga abtik, mga buutang, mga gwapong mga security guards dia. Oo. May hapon dia ni Idol Hampet. Totoo to nagkita da dol kay pamigisang at dia. Oo. May hapon dia dol ha. So balik na mga suking tigpaminaw. Din hita. Kay human kagahapon sa butuhan dito mga katropas kamara dito sa kamara mga katropas kongreso about lagi ning kay isaka mo dito sinado pag human ini so dako kayo og partisipasyon ang sinado ani mga suking tigpaminaw di ba dako kayo og partisipasyon ag sinado ani mga katropa so ingon ta na nga dako kayo og partisipasyon ang sinado. Kaya sila man ang last dito, niya pag humanta ni, mag naapa man siguro, last gano, Supreme Court, mag gano, makitaan gano mga tropa. So, kagahapong adlaw, dungan sa plenary session, butuhan dito sa Kongreso, kung inyong makita diya sa Facebook, sa mga media, social media platforms mga tropa, nag-ilis po ng Senate President kagahapon, soto out, in Cayetano. Diba? Diyan ka na si Senador Cayetano, mga tropa, sa mga kebalo diha, orag Duterte na sila. Saan na sa mga Duterte, mga suking tigpaminaw? Pero timbang-timbango na to ang balaod. O, balaod man eh. So, ano may mga balaod diha? Pumuna nga, karon isangat naman sa Senado, mga suking tigpaminaw. So, dako kayo, o trabaho ang Senado. Diha, mga katropa, dili na sila Senador diha, mga katropa, no? About sa paglingkod sa mga Senate, isip impeachment court, lang role na dili na sa senador. Mahimo na silang huwis mga tropa o jurors. O kana. So nara o. Nara. Paminawan ninyo mga suking tigpaminaw o mga sukong tigpaminaw. Narang proseso, ana. Mauni ang proseso sa impeachment trial sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte basis sa 1987 Constitution o Senate Rules. O kani? Sa ato sa Lilion kay... Padayon ta. Rule number one, mga katropa, paglingkod sa Senado isip impeachment court role sa Senado. Dili na sila senador ani. Mahimong mga huwis o mga jurors sila sa trial. Presiding officer, mao si Senate President Alan Cayetano nga mulingkod isip presiding judge kay Vice President Sara ang gi-impeach kung si PBBM ang gi-impeach ang Chief Justice ang presiding ot manumpa ang tanan na 24 senador nga mahimong walay kinikilingan sa trial o kana kung ang presidente o karon sa ikaduha pangutana kinsa ang mo argumento sa trial number 1 prosecutors mga congressman. Nagya po yung participation ng congressman niya, na? Gikan sa house o sa kamara ang mutindog. O na, mga selective congressman na yata, ni? Dili po natin siguro 300 kapin, siguro, eh? O yung dili po ning 255 kabuok. Mga selected lang siguro, ni? Mga congressman, gikan sa kamara ng mutindog. Sila ang magpresentar sa ebidensya batok ang VP Sara. Sama sa piskal sa korte. O nga na ba, murag sila prosecutor, ane? O ang, ato ang mga kongresista. O niya, sama sa piskal sa korte. So, ikaduha, defense. O kini, depensa. Si Vice President Sara, o ang iyang mga abogado, pwede siya muapil o dili. Pero kasagaran, muapil aron dipinsahan ang kaugalingon. O niya, ikaduha. Ikatulo, witnesses. Pwede mutawag og mga witness ang duha kabahin. EMLC officials, kuwa
DPWH o uban pa para sa bank records o confidential funds. Okay, Momani. Momani, karoon ng grounds yung kitanaw sa Kongreso. Kining MLC sa kwan, kining bank records o confidential funds si Sara Duterte. Mas Momani. O niya, unsa ang agi sa trial. O, step by step, muna siya. Step 1. Pagbasa sa articles of impeachment, basahon sa Senado ang mga charges nga giaprobahan sa Kamara. Ang number 4 o ang upat ka grounds. Mo ning giingon no, kaning upat ka grounds may lang tan-aw ni ron. Kining unexplained wealth, misuse of confidential funds, the threats of EGK issues. Mo ni lang grounds ang tan-aw. Mo man eh. Katong paggasto daw og 600 kapin milyones o bilyones pesos ni Sara Duterte, basta ni Sara Duterte. Nawalay sakto ng liquidation. Mo na ilang gitan-aw karon. Mo man na. So grabe no. Pinaghanag proseso mga katropa. So atong ipadayon. O atong ipadayon mga suking tigpaminaw. Ara to na wa na nung ta, sabi. O nara. Ni step to pliya ni Vice President Sara. Pangutan-on siya, guilty o not guilty? Siyempre, ang tubag siya na kay not guilty. Good. Ano na? So step 3, mga katropa, presentasyon sa ebidensya. O kana, una ang prosecution. Prosecution. Iladlaw nila ang mga EMC bank records. Iladlad ba? Ang mga EMC bank records, kuha reports, siya 612.5 million pesos nga confidential funds video si hang death threats kang PBBM. Nga sunod na ang defense magpresent si Vice President Sara og ebidensya aron i-refute. Pwede niyang isulti nga politically motivated ratanan. O kana, step 3 to siya. O. Ang step 4 mga tropa, cross-examination. Pwede mangutana ang mga senador sa mga witnesses og sa duha ka sides. Dini sagad nga init ang debate. O kana na ba? Kabantay ka ng hearings korte? Katong nakasala o katong nanumbong? Pakutan-o na siya. O mga dito rin sa mga judge, sa witnesses. Ano ba? So, kung na siya, murang natas korte ane, pero dito sinado ni. Step 5 ni mga katropa, closing arguments. Katapusang pulong sa prosecution o defense aron ko kumbinsihon ang mga senador. Yan na. Ika-upat, pagbuto, mga tropa, step 1, deliberation. Maghisgot ang mga senador sa pribado nga kwarto. Kanang kwan lang ba? Sila-sila lang sa dito. Kung silang na sabutan, diha. O diha na dayon. Ika-dua, voting. Isa-isa sila nga pangutan-on sa record, guilty or not guilty, kada artikulo sa impeachment. Ikatulo, kinahanglan aron makonvict, 16 sa 24 senador kinahanglan mubuto o guilty. Na, 24 ka senador, 16 ana, mubuto o guilty. Na, aron makonvict ang atong vice presidente. O, equals na siya kanang 16 out of 24 mga katropa nga buto guilty. Equals na sa 2/3 nga buto, 16 plus buto guilty na siya mga suking tigpaminaw. Karon, dili na ta. Tangtangon na si Vice Presidente Sara sa puesto plus lifetime nga dili makapahimutang sa oposisyong pampubliko. Kung kana ma-impeach di na siya pwedeng mudagan. Kana mga suking tigpaminaw, 16 minus 24 minus 16, 8 ang nabilin ana. Daw bay kay mahimong siyam. 15 na lang dai na da. 15 plus 9 24. O daw manara. Takop na ko pagkinig puruhan. O naraw. O. Ubos 15 ubos pa acquitted. O kung 15 pa ubos ang mubutar, wala acquitted si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Muna ikalipay sa katauhan. Oh, absuelto si Vice President Sara. Magpadayon ang iyang termino hangtod 2028. Number 5, timeline.
walay gipirma o gipirmi nga timeline sa konstitusyon. Apan, base sa mga miaging trial, si Irap Estrada, year 2000, duha ka bulan, wa mahuman, kay nag-idsa to. O, moto siya. Si G. Corona, 2012, lima ka bulan, una nga makonvict. O, ano na siya. Niya Vice President Sara, 2026, bag-ulang, nakalusot sa kamara at gahapon, Mayo 11, paayuhon pa sa Senado ang mga lagda o schedule. Posible, mulungtad pa niog tuluhang ton unong kabulan. Dugay pa kayo? Dugay pa? O kita, grabe. Mga supporter sa PICAS, bitaw, mga nisuporta ang Sara Duterte, nagkaaway na sa comment section. O? Nangasuko na sa comment section sa mga balita, sa mga radio, sa mga TV networks. Pero hanggang giimpit sa Senado, giimpit sa kamara, relax. Nagandungan ba na mo? Wala, relax, mga katropa. Ere, pwede ba nga iapila sa Supreme Court? Human sa decision sa Senado? Final na, dili pwede iapila, pero pwede pangutanon sa Supreme Court o pangutanon sa Supreme Court kung adunay grave abuse of discretion ang Senado sama sa nitabo niadto nga miaging tuig nga gilabay sa Supreme Court ang unang impeachment ni Vice President Sara Duterte tungod sa technicality. O muna. O di ba human sa Senado mag-apila sa Supreme Court? Dili na pwede. O atutrohon aron tinaw gyud. Pwede ba nga i-apila sa Supreme Court human sa decision sa Senado? Final na. Dili na pwede i-apila pero pwede pangutan-on sa Supreme Court kung adunay grave abuse of discretion ang Senado sama sa nitabo niyatong miaging tuig nga gilabay o gibasura sa Supreme Court ang unang impeachment ni Vice President Sara Duterte tungod sa technicality. Ah, mo na siya diya. Diya ra gyud mga katropa. Importante, samtang nagpadayon ang trial, si Vice President Sara gihapon, si Sara padayon gihapon ang iyang trabaho gawas kung siya madakpan karon. O kana padayon gihapon kay wa pa man siya di pa siya kumbiktado. Wa pa man siya na-impeach sa nasod Pilipinas, continue siya nga presidente sa tong nasod. Padayon na mga katropa. O padayon na nga presidente siya sa nasod Pilipinas. Okay, padayon po ta. Padayon ta mga suking tigpaminaw. Padayon gihapon ang iyang trabaho gawas kung siya madakpan. So karon ang pinaka agsa pila ka senador ang mubutar. So kapila ka senador ang mubutar sa guilty. Kinanglan ni VP Sara og siyam kabuto lang aron makaluwas. O kana, siyam resyon kabuto. So 24 ka senador. 16 ang mo guilty. Na ay 8. So napay kuhan. Pero kung mo siyam mga katropa og dili kaabot og 16 ka senador nga pabor sa pag-impeach, wala na. Ginhawang Pilipino na ta. Nalay 13? Aperteng pabura. Aperteng pabura mga katropa. Siyam ra kabuto ang kinahanglan ni Vice President Sara Duterte aron dili siya ma-impeach o ma-convict sa Senado. Oh. Na karon. Pangutana, nganong siyam? Nganong siyam daw? Mauni ang matematika. Number 1, total sa senador o sa senadores 24. Ikaduha, kinahanglan aron ma-convict 2/3 nga boto equals 16 ka senadores nga guilty. Number 3, kinahanglan ni Vice President Sara Duterte aron makalingkawas siyam ka senadores nga not guilty kay 24 minus 16 equals 8. Busa, kung adunay siyam nga mubutar, kinsira ang maximum nga guilty votes. Kulang og usa para sa 16 nga kinahanglan. Oh, 16 guilty equals tangtangon o 15 guilty og ubos pa absolve si Vice President Sara. Oh, sa kamara human sa kamara siya nga na-impeach 255 kagahapon ni ang ning yes pero ni saka ni mga katropa nahimo ni siyang na 257 yata pag alas 7 sa gabi ug na ning bakwi siguro unya 25 ang nag no
ang buto ni atong Mayo, gahapon ni Mayo 11. Labaw sa labora kayo sa 1/3. Oh, labora kayo sa 1/3. Ay, grabe to kadaghang buto god. Labora kayo sa 1/3 ang kinahanglan. Synthesize ra ka buto busa gipaas na sa Senado o gipaas sa Senado. O dapat synthesize binuto ka buto pero gapo no brawi. Oh. Busa kinsa ang siyam nga mga okay ni, mo nindot ni pangutaan na mga tropa, oh, bret po nito ang kwan ba. Ako grabe na kung study ni kaganihan ning kaning kwan bitaw. Oh, grabe ang study ni kagabi pa ko bilar kong study ni. Oh, maying hapon ni Rams Makals, maayong hapon boss. Maying hapon dia boss. Oh, kay di ni angay ni kwan ni di ra bata abogado dia. Abogado ra ta sa kasong binisaya ni. So padayon ta. Kinsa ang siyam nga sure votes niya karon? Oh, kana, nanangutahan na na. Ato nang gi-research gapon. Base sa mga report, number 1, Amy Marcos, igsoon ni PBBM, pero kauban sa Duterte. Ah, ano yun? Ah, ikaduha, Rubin Padilla, Bunggo, og kaniid ni PRRD, ikaupat, Bato de la Rosa, nagihangak ni gapon, Duterte Drug War Chief, o diya, ikalima, Rodante Marcolita, unyang ikaunom hangtod sa ikasyam, Cayetano Siblings plus Villar Siblings. Oh, simpatitik sa Duterte sa Japon eh. Oh, ano yung mga simpati ba? Sa si Senate President Alan Cayetano, dili mutugot o buto gawas kong tabla. Alaga niya. Apan kaalyado sab siya. Ano na? Ano yun? Mauna nga kung tinood ang siyam sa ila, luwas na si Vice President Sara Duterte. Bisan unsang ebidensya paipakita sa prosecution. Apan, hinumdumi, politiko kini, o politika kini, pwede mausap ang boto sa senador, depende sa pressure sa publiko, o ebidensyang mugawa sa trial, 69 to 90% sa mga Pilipino gusto og trial. Munang dako sab kini nga factor. Na, now, bottom line, siyamra ang iyang kinahanglan aron mapadayon isip Vice President. Apan, 16 ang kinahanglan sa mga gustong magwagtangon siya. Ah, dako kayo eh. No. Na. Bali ba, bali. Dito sa Congress kagahapon, dito sa Kamara, paraghanay buto para makuhan siya. O paraghanay mga katropa o buto para maimpit si Sara sa Kamara. Karon sa Senado, bali. Bali no. Siyam rang buto, absulto na Sara. Pag gamay niya, gamay ya dito. Oh. Hmm. Ano yung katropa? So, wala pa ha? Kini, challenge kini ba? Bagong Senate President. O niya si Pia Cayetano. Oh, matingin, Cayetano sibling. So, nindot kining awayay mga katropa diya sa Senado. Ato kini yung atangan. Oh, pero dapat, ano, imbestigahan po itong mga involved sa flood control project. So, man namang impeachment. Oh, kamong taga, atong hagito ning Congress. Ang Kamara mga tropa, human naman ang impeachment sa inyong mga kamot, na-impeach naman niyo si Sara Duterte o Vice President Sara Duterte, balikin ninyo og hearing ang mga involved sa flood control project sa Nasod, Pilipinas. 421 ghost projects! Na, kamo ha? Maghatag mo na. Nagkapat ang crisis gatubang sa Nasod! Na, atubangan na ninyo! Di kay puro siya mo. Sukos deb. Oh. Na para ba yung mga project sa ubang mga DPWH? Wapa na nga human, wapa na turnover, nangatang-tang na. Oh. Dito ganiya sa disgrasyahanan, katunay na disgrasya, matay ni Prajika, igo ramang ipang tungtong, wamay kabilya. Oh, tungtong-tong mga box-box na plane ba? Gihurot o gluros sa kuwano eh, gihurot o gluros mga tropa sa truck. Kawa na, nadungog man to ninyo mga suking tigpaminaw, kadtong mga rason sa pag-no sa mga kongresista, gipaminaw nila ang tingog sa katawan mo na yung maayo. Pakpaka na to, Ano na yung nindot mga katropa? Kay, ano na yung pinaka-importanting mahalaga nga akong bedib, nawa? Service. Oh, nawa akong bedib. Ano na mga suking tigpaminaw niya? Wala mong kuigong oras. Wala ko yung oras mga tropa eh. Pero ting lapasan ako sa oras lagi. O, alas 5 na itataman. Pero kay lami mo na itong tabi dire. Kakantag idea na idea na nakatunan ka rin ba. Kaya kakaon mo kaming itlog. O, kakaon mo itlog na ang lamas wala na butang.
pagling ni Rusto manglamas tuwa pas nataran. Oh. Pagluto mi gitlog mga katrupa paniyon to sudan. Uy, paglingi ang lamas nabilin mas nataran. Ah, isusag iyo pang ibutang ng lamas na luto na gutom na kayo. Naghan kayong salamat mga suking tigpaminaw sa inyong pagpaminaw karon na kahaponon dinhi sa panag-uban sa

0: Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
1: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
4: Ako si Ricky, and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga bukikap.

0: That song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andirun ako sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka maminaw ko XFM!
3: Hoy, Puding! Labining mga hamulog! Lampin rin!

Igala, kumusta? Kumusta mayong gabi kaninyong tanan? Welcome, oga. Welcome na usab sa ato ang tuluman nun, matagabi. Ang tingog sa reformasyon, no? Badira, Junard, ikaw na makikuban kaninyo nini mga orasa. Ang to, diapon tao niyang alas 7 ng dapits kagabion, oga, sama sa gihapon, mga kaigsuunan. Ato, gapong nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa development o gikalambo sa tuwang lawas nun utok nun daga espirituhan nun nga pag-uswag. Live ka karong inyong dunggan din higihapon sa 97.9 XFM Davao. O mayingon usab sa ato ang mga sister station. Labi na din ha, sa may Tagom, Lahos na na dito sa may Mati. Good evening and happy, happy listening kaninyong tanan mga kaigsuunan. Og maingon usab dinhi sa o diha dapit sa may General Santos, no? Good evening og happy listening kaninyong tanan mga kaigsuunan. Dinhi mga orasa moposta kadali sa pagpaminaw og mga balita, pagpaminaw og mga musika nga ato ang mga favorite kay mga kaigsuunan og atong igahin ang mga gutlo minuto takna diin ato na usab nga tunan o ato na usab nga kanang pamalandungan ang mga butang nga espirituhanon nga dunay dako kayo nga koneksyon sa ikalambo sa ato ang espirituhanon nga kondisyon mga kaigsoonan kay lagi gikaingon ng daan sa balaang kasulatan nga ang tao wala lamang nabuhi sa tinapay kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Now welcome di ay og happy viewing labi ni gud kang Sister Jenilyn Iconar dinha sa may Upper Kibalang Marilog District. Ang Iconar family og ang Canada family mga kaigsoonan. Good evening and happy watching and happy listening kaninyong tanan labi na gyud sa mga naka-tune in sa 97.9 XFM Davao. Kumusta mo mga kaigsuunan? Kumusta man mo dinha sa inyong matag usa ka mga nahimutangan? And reminders alang kanatong tanan nga atong kanunay nga kanang pasalamatan ang ato ang labaw makagagahom labi na gyud sa iyang pagbantay pag-uban kanato 24/7 mga kaigsuunan. No? Og ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat ngadto kaniya. Og good evening usab kang Ma'am Arlene or Arlene Bagnaan, no? Kung asa man karon nahimutang, good evening sa imong adina kauban sa inyong tibuok na pamilya and I hope nga inyong nabatnan ang panalangin nga ato ang ginahandom sa matag karon og unya, no? And then ato po nga ginatimbaya ang tanan ito nga mga listeners dinha sa may Malaybalay or dinha sa may Bukidnon sa XFM Malaybalay. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Labi na yun ang Babanto family and then ang Iconar family dinha sa may Purok Masigla sa Lawagan Quezon Bukidnon and then sa ato po nga mga listeners dinha sa may Kiboriaw dia particularmente sa may Tugas Bukidnon mga kaigsuunan. Og maingon usab sa to ang mga listeners din sa may Malabog, no? Specific area din sa may Pulokon, labi na yun ang Livria family. Nya makaingon ta sa to ang igsoon nga na din ha, belated happy birthday sa imuha higala og igsoon. I hope imuhang ma-receive og mabatna nimo ang kapiskay kabaskog sa imuha nga panglawas. Og i-grant unta sa Ginoo ang matag-handom na to sa to ang kinabuhi mga kaigsuunan. Naon intak naas kagabion, subli gihapon ako nga kuhaon ang inyuhang mga atensyon. Unsa man ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, asa man tang bahina na himutang karon na abata sa sala, sa balkon, sa terrace, no, sa kusina or ang ato ang mga drivers nga nagabiyahe karon. No, ato nga iampo ang ato ang mga public servant, no? Labi na gyud nga gabii ang ilahang nga biyahe niya. Atong iampo nga sa ilahang destinasyon
safety sila nga makadangat, maluwas ug malikay sa mga disgrasya katalagman. Tungod lagi kay wata kabalo lagi sa ato ang panahon karon, labi na gyud sa ato ang pagbiyahe mga kaigsuonan, no? Nya ang dalan permenting masa, usahay maulan. Noon, salamat sa Ginoo nini mga oras tungod kay medyo nilorang in taon ng ulan, nakapahuli ta medyo uga-uga ang dalan karon mga kaigsuonan. No, nini mga oras before ta mo aginod ngatos unahan, no? Before ta nga magtuon sa pulong si Ginoo, ato sa nga ipahilo na o ato sang ipadangat ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato mga pagpangaliya, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. O I hope nga kung diin man kakaron, nag-drive, nag-duty, na nasa inyong balay, nagbaktas pa ka, mag-uban ta mga kasilinganan, no? Mag-uban ta, ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpangamuyo, mga pagpasalamat, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Mag-ampo kita, dalaygon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, ania kami karon nagaduol nganha kanimo, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatngan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, sa imong pag-preserve sa matag usa namo ka kinabuhi, sa among nga pagbiyahe, nalikay kami sa mga disgrasya katalagman, og imo sab kami nga gi-preserve ang amo ang kaugalingon nga nalikay usab sa mga nagkalainlaing matang balatian. Salamat Ginoo sa imong pagkamanggihunahon sa matag usa namo ka kinabuhi. Imo kami nga gibantayan sa matag karon unya og ang matag usa usab namo ka mga pinayanan, mga pamilya nga among nagrepresentahan. Ikaw kanunay nga naghatag sa matag panalangin nga among nabatang gikan kanimo. Inaot Ginoo nga nini mga orasa samtang usab kami magasubli sa paghisgot sa imong pulong. Ikaw ta mag-uban ka namo, giyahe kami, gamita kini nga maong estasyon sa paghatag og paglaom, pagdasig sa mga nagapaminaw, sa pagduol nga na kanimo, ilabi na yun ni atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nakulangan sa pagsalig nga na kanimo o nawadan og paglaom. Inaot Ginoo nga ikaw mag-blaze nini nga maong estasyon sa mga staff, technician, managers, and CEO. Mag-a-bless na nila, mag-atag na yung panglawas, financial, na magamit nila sa pag-servisyo nga na kanino. Huwag may nunusab sa among mga isig katao. Kiling tanan among ginapaabot nga na kanino, ginapasalamatan, uban sa kapaysayloan sa among mga sala. Pinagi lamang sa ngalang gahom ng Jesus nga among manluluwas. Amen. Dalaygon kayo ang Diyos nining taknaa mga kaigsuunan. Dalaygon kayo siya sa walay katapusan sa iyang makanunayon nga pag-amuma, sa iyang makanunayon nga pag-protect ka na to. O usa na siya ka mga butang nga diin. Gusto na kong ato ang ma-remind, no? Ma-remind ta na mga kaigsuunan. O I hope nga mga butang lang ni siya nga mga ginagmay, isipon ta ni nga mga minor, og dili na to kalimtan ang ato ang mga obligasyon, mga ginagmay nga mga obligasyon mga kaigsuonan sa ato ang labong makagagahong. Now before ta mo proceed ngadto sa unahan, maminaw na kita og usa ka minsay sa awit, naguluhan kinig langit ang hinungdan.

0: Nindot kay mga kaigso na minsay sa awit. Langit ang hinungdan. Usa sa mga gipangandoy natong tanan, siguro gani ikaw, nagandoy pod, mabitaw nga usa sa to ang mga part sa to ang mga matag routine sa to ang inadlaw-adlaw nga mga plano o program, sistema o dagan sa to ang pamilya, kay pamilya gyud ang ato ang unahon, is i-appeal na to ang activity nga ikaw kauban sa imong pamilya, kabanay ba, no, aduna gyoy mga programa nga magplano unsaon nga makahimo sa pag-adtong simbahan, pag-attend og mga prayer meeting, no, unya dala ang imong tibok nga pamilya na ato yung i-secure mga kaigsoonan ang membro o matag membro sa ato ang pamilya, labi na gyud kong pagpangalagad ang hisgutan. Na kung unsa man galing ta ka eager, ka concern sa ubang mga tao, sa ubang mga pamilya, then tagaan po nato og dako kaayong pagtagad atensyon ang matag membro nato sa pamilya o kana mga kaigsoonan, mag-start na siya or mag-una na siya first sa haligi sa pamilya, which is the father, no? Muna nga, ato nga gina-encourage ang matag-usa, ikaw o ako, mga igalag, mga kaigsoonan, ato nga i-insert or ato nga i-appeal sa ato ang daily routine, sa ato mga plano, ang pagserbisyo, pagpangalagad, Ginoo nga kauban ang tibuok nato nga pamilya, mga kaigsoonan. Timing pod kaayo tungod kay ang ato ang topic ko karon, atong hisgutan ang mga pipila ka mga pamaagi kung unsaon nato pagdiscipline ang ato ang mga kabataan, mga kaigsoonan. Ya? Usbon ako, the other way or the proper way to discipline your child ba, your daughter or the member of the family, mga kaigsoonan. And then nini mga orasa is agto ta mag-focus sa ato ang mga kabataan, no? Ato nga awhagon ang atensyon sa mga ginikanan nga nagapaminaw karon o nagalantaw sa tuang programa unsa ang mga pamaagi sa inyong parenting, no? Pamaagi o pagdala sa inyohang mga kabataan, unsaon nimo sila pag-settle, unsaon nimo siya pag-handle, labi na gyud in time of kanang commotion, lumamgit panagkalalis tali sa imuhang mga kabataan, labi na gyud kung daghan, no? Na daghan ka og members pamilya, daghan kag na anak, no? Do na mangay koy nailhan nga mga 12 ka buok, dapat gyud 13 ka buok anak, do na pagid 20 kapin. Grabe mga kaigsoonan, unsaon gana nila giunsa gana nila pag-handle, no, nga mahimo nga matudloan, magiyahan og labaw sa tanan madala ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus, no? Usa gid na sa mga first priority nato nga atong mga kabataan atong matudloan sa insakto nga dalan, insakto nga pamatasan, og saunsa nga sila mahimong matinahuron, sila mahimong disiplinado, kay bantayan na to, ha, ang usat ka malinawon og disiplinado nga susidad or syudad, barangay ba ni or sitio, nagsugod na siya sa family, na kay ang family, mga kaigsoonan, sumala pa sa ato ang nasairan, is the backbone of the community. But ipasabot atong nga tagaan og pagtagad karon ang all about family, og mag-start ta kung giunsa nato pag-discipline, giunsa nato pag tudlo, pagbansay, pag trini, no, tudlo og trini pareha na sila, no, pagbansay. And then hands on ba ka sa imong mga kabataan or imo ba ning gisalig ngadto sa ubang tao, no? Kay inani man gud ni mga kaigsoonan, dunay dako kaayo nga differensya. No, diferensya kung ang laing tao mo'y nag-nurture, nagpadako, nagtudlo, nag-guide, or mismo ang ginikanan, no? Doon na nay dako kaayong kalainan, mga kaigsunan, tungod kay lahi ra ba ang pamaagi sa discipline sa ginikanan o sa laing tao. Bisan gani mismo ang apuhan, no, or ang iyaan managkalahi na sila og degree o gibug-aton when regards sa pagdisiplina sa ilang mga kabataan, og mao na ang ato ang tagaan og pagtagad karon. Tungod kay dunay duha ka butang, mga kaigsunan, nga pwedeng nakapakuha sa ato ang attention mahitungod aning violence and discipline, no? Atong itry ato og differentiate, mga kaigsunan, unsa nang violence og discipline. Tungod kay doon na manggay mga pipila ka mga guidelines nga gihatag ang balaang kasulatan, the way nga atong i-train atong mga kabataan, gani, nag-ingong gani sa Proverbs, no, nga bansaya ang bata sa dalan nga iyang pagalaktan, aron nga pag once nga mudako na siya, dili na siya mubiya ana, no? But ipasabot, sa bata pa, sa panahon nga linghod pa ang iyang unahuna, ang iyang nga pangidaron, mode na ang mga right time nga din imo siya nga bansayon sa insakto nga pamaagi sa pagbansay, tudluan, trainingon, kung agtuta sa mga practical nga mga galawan or galawan kanang buluhaton gawain, no, mga gibuhaton, mga kaigsunan, is simple kayo pagpanilhig usan siya sa mga pamaagi kung unsaon nimo pagtudlo, pagbansay ang imong mga kabataan. Kanala pong mga dili kayo bugat, mga gaan-gaan lang doon ng mga trabaho. Kanang dili kayo laborious kayo, mga kaigsunan, nga kanang buraga, dili na bito nila kaya. Ikaw na pong ang ginikanan, ang nakabalo, anak. No? Nga nung ato ning getry o his good, tungod kay based ato ang mga observation, no, sa ato ang palibot karon, doon ay mga anak nga kanang gitagtog blessed kaayo tungkol kay nakabaton sila o mga ginikanan, no, nga mga nag-support sa ilaha. Pero how about kato mga young ones, mga kabatanunan nga makita na to, usahay diya sa may 7-11, makita na to, no? Usahay na alang diya sa may kanto, diya sa may traffic light, makita na to nga walay mga ginikanan nga nag-guide, no? Walay mga ginikanan nga nag-support. Muna nga, makaingon ko sa inyo, ha, mga kabataan karon, kung doon na pa mo yung mga ginikanan, then karon ang mga panahon nga diin thankful kay mo, magpasalamaton mo nga to sa ilaha. Labi na yun kung may edad na, then magpasalamat ta, or magpasalamat mo sa ilaha tungod kay, labi na yun kung ang ilahang tibuok kinabuhi, ang ilahang kusog, ang ilahang paghago, imong nakita nga ilalang gibuhat para sa imo, ha, para nga matagaan ka sa imong inadlaw-adlaw ng mga kanang gitawag panginahanglan, no? Kay as a child, wala pa gid ta, dili pa gid enough ang ato ang capacity nga manarbaho ka para lang ma-income ka para pag-support sa imong daily needs, no? Kay bugat pa kayo, dili pa kayo kanang gitawag na to og eksakto nga panahon, linghod pa kaayo nya ato na nga patrabahon, which is matawag ta na og kanang mabisig maapil ta sa libur anak ba, no? Muna nga nini mga orasa atong i-try ug analyze ang what is the difference between violence and discipline, no? Ang discipline, mga kaigsuunan, kung magto ka sa mga mubo og yano nga mga kahulugan ani, ang discipline means training people to follow rules. Muna ang discipline, no? Behave properly and develop self-control. Muna ang mga simple definition. Ang other meaning, discipline is the practice of teaching someone to obey rules or standard through guidance, training, or sometimes correction. So, both ipasabot kung naata sa panahon nga diin gi kwanta gi koreksyonan ta, din mo nang mga panahon dit na atong i-analyze, oy mali man jud siguro to ang ako ang kun. Dili man noon mo sa tanang panahon tama ang ato ang gihunahuna tungod kay mga kabataan dunay mga hunahuna pod nga ilang nadungog ngadto sa uban nya moy ni mo trigger nga mahimo sila nga rebellious children nga masinuklano na sila mga ginikanan nga mahimo tang masipyat ana, no? Mga kabatanonan, mga anak, paminaw gid intawon mo sa inyong mga ginikanan kung dunay mga correction, pagbadlong, pagtudlo, mga guidance, training, no? Unsa ang ganimo pag training nga ingon imong pagbuhat nak ala paminaw gid mo kay niagi biya punta pagka kano pagka anak. And then so far sa ato ang na experience is unsa tong mga gitudlo, mga survival techniques, no, mga basic nga mga gimbuhaton, paglungag, pagugas plato, pagpangsilhig, pang-arrange, no, pangguna, paghinlo, panglaba, kung kamo na lang mga kabatanunan, then imo nga ma-realize nga tama ra gyud di ay nga gibansay ko sa ako ang ginikanan sa time nga bata pa ko. Gitudloan ko niya unsa ang mga basic nga mga gimbuhaton. And then kay gitudloan ka ana sa panahon nga ikaw na lang taas ang imong survival rate mga kabatanunan. Tungod kay sa bata pa nabansay ka, natudloan, natrain ka, no, natudloan ka sa insakto unsa ang mga angeng buhaton, giligon ka nga sa panahon nga sa mga pagsulay, sa panahon sa kalisod gitudloan ka nga ingon ani gid ang life, no? Inanigid ang realidad nga ang atong gi-expect gid nga as long as naapa ka dinhi kinahanglan nga mo survive ka, no? Kinahanglan nga maningkamot ka uban sa tabang si Ginoo nga moy mo guide sa tuwa nga kana pod nga tuang trabaho is legal pod, no? Nga napog ka sa legal ayo pod pag trabaho og mga illegal ngano pod nga ngano mag good pod nga maabot sa point nga mahimong mo enter into, mo engage sa mga illegal ng mga transaction, business transaction, tungod kay wala man kay laing nahibalaan nga trabaho. Wala man kay nakuha ng mga trabaho nga imong nagamit in realidad, no, no, in real life, nga pwede kang makuhaan ni mo o mga source of income nga magamit ni mo sa imong inadlaw-adlaw ng mga panginahanglan. Muna nga mo, undergo na ka o ganang mga illegal, kung sa uban pa, kung sa mga babae pa, muna yung giingon nga, mukapit papalim na lang ka para nga masuplayan ang imuhang needs, no? Which is, mga resulta lang na siya sa mga itaw na to, o wala na to, napangandaman, no? O sayo. Muna nga, dili na to, mamahay ang ato ang mga ginikanan, ato ang kaugalingon mismo, tungod kay ang atong mahayon, atong kaugalingon mismo, tungod kay wala man ta nag-prepare. Wala na itong pangandaman ang umabutay, no? Malay gingon nga gamitan itong what if, no? Kung ako na lang, wala na ako ang ginikanan, mabuhi pabagaha ko, no? What if kung dili ko magtarog skwela, unya maminyo kong sayo, sakto bagaha ang pamilya nga kong ugmaron, no? O what if kung dili kuha ko na minaw ni mama, unsa ka akong dagan sa kinabuhi karon? Muna yung mga atong gitawag na to o unha na to sa pag pamalandong atong balansiyon o tarong mga kaigsuunan aron nga dili kayo ta mabugatan kung doon na manggaling mga problema, no? Mga problem nga mga mo-arise during sa ato ang journey ibabaw ni ining kalibutan, no? So, posbo na to ang mga dutay or mga ginagbay nga mga kahulugan mahitungod sa discipline is training people, no? Pagbansay, pagtudlo sa mga tao sa pag-follow sa roles, no? Unsa gani mga roles? Dunay roles nga off, dili isa kang sleeper, no? Nya dunay roles nga pag dugay makauli, money ang mga consequence. Nya kung dunay mga ginagmay nga mga failure or dinagko na nga mga sala, dunay ginay gitawag na to og consequence, no? Dunay may nga pagpalo, paglunit sa dunggan nya kay kaniadto mga kaigsuonan, favorite gyud kaayong luniton sa mga ginikanan kanang kilids bugan, no? Unya kung di pagyud ma kontento na pagyud gitawag na to og kanang imuhang tingkoy or kanang imuhang kilid sa imuhang buhok bitaw, no? Mo na mga pipila ka mga spot nga diin favorite ka ayong tandugon sa imuhang ginikanan, labi na gyud sa imuhang mami o mama, no? Labi na gyud in time nga masipyat ka. Congrats na lang yun, no? Good luck yun. Pero, kana manggod nga mga sistema, mga kaigsunan, wala na gitaw na ito, gi-condemn sa Ginoo. No? And noon, wala man po na ito na gi-practice as gitaw na siya og violence. Kaya ang violence, manggod mga kaigsunan, is dinagko na na siya, is nag-involve na siya og harm. Mu-harm na ka or mu-injure, mu-create na siya og mu-damage. No? Mo injure na siya or mapiang ba ang bata, malaguman ba tungod kay nasobraan, na mo na ang violence na nga resulta pagani nga mamatay ang imuhang nahampak, no? Kitaw na siya physical violence, doon na po kitaw emotional o psychological violence, which is usahay lagi na ata sa sitwasyon nga nilabad ba imong ulo, gisapot ba imong ginikanan, daghan ba ginuna niya, nagpabandlong pod ang mga kabataan, na good luck na lang yun kay mapahimungtan yun, no? So mo lagi na nga ato nga itry og toki mga kaigsunan nga mo din ni ang mga pipila ka mga butang nga atong i-consider nga kita dahil nga mga kabataan kay nga nung ingugog kita kanya agi manguntaan na kung yander, kung doon ay mga pagbansay, pagtudlo, mga correction nga atong madawat gikan sa itong mga ginikanan, then dawatan na siya. Kaya nga naman nga, mo undergo yun ta o kinahanap na mag, mga disiplina. Bantayan na ito mga kaigsunan. Kaya ang Proverbs 22 verse 15, ang bata di ay, sumala pa din ni, foolishness is bound in the heart of a child. No? Kabuangan daw kuno ang anaa sa kasing-kasing sa usa ka bata, but the rod of correction shall drive it far from him. Unsa daw? Unsay naa sa bata? Mao bitaw makaingot nga kining bata ba liwat na gyud ni giliwatan, no? Labi na gyud ko mga saba na. Amoy nga dig kani liwat yun ni siyang papa or liwat ni siyang mama or naliwat ni siyang lolo. No, unsa daw kuno naa sa bata? Kabuangan or binuang ang naa, no, sa kasing-kasing sa usa ka bata. Apan ang bunal og mga pagpahimatngon makapalayo, no, makapalayo ani gikan kaniya. Subot ipasabot, dili nimo madala og istorya din gamit gyud nagpasakit gamay, no, lunit ba. Nya unsa na maraon pastor nga naa maramatay narabatay gitawag na to og Republic Act 9262 kanang Vowsi, no, ikwan gini kanang ato gining iplaster mga kaigsunan kay ang Vowsi manggod is nag-involve na to siya og violence, murag ni sobra na ka sa limit nga gikinahanglan sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo is mga ginagmay nga kusi, no? Ginagmay nga bunal nga ipaila lang sa usa ka bata nga sipyat man ka and then mao ni ang imuhang punishment. Pero lahi itong virus kay namo basig nyo niya o mubunal ka ulo, abaga, hawak, dapi-dapi. Napay uban nga ginikanan nga makabunal, burang nagbunal og bitin, no? Wala na ito ginakondim ang pagbunal, pero ang ato ang pagbunal is burang moderately lang ba, no? Imuha man ang anak. Dili na kinahanglan nga, imuha pag yung bunugon pag-ayo kay para lang yung matugbawan ka sa imuha nga kasuko. Then kung doon naman ato nang nahimo, no, sa the past days or sa the past year, then napay mga panahon nga diin atong usbon ang way of discipline kung magdisiplina manggaling ta sa ato ang mga kabataan. Kay kini mga kabataan mga kaigsunan, naamugod sila sa panahon sa pag-explore sa ilang mga gusto, mag-experiment pag yun na sila, daghan pag mga butang nga ma-damage niya, wata kasabot anang bahina, babunan lang yun, no? Daghan pag mga buak, anak nga mga gamit, labi na yun kung maka-anak ka o ganang explorer kaayo, mag-anak ka hilig, mag-experiment, no? Mawagin na mga panahon, nga diin, imog yung patasan ang imuhang pasinsya, imuhang pailob mga kaigsunan. usbon ako, isip ginikanan, doon naging mga panahon nga burag mawala ta sa Pasig ba, mawala ta sa atong kaugalingon, di na nato mag-control, and then later on, makarealize na ka, uy, nasubra na manday ko. Then, next time, no, kay mo haman ang anak, tagain na siya og dako kaayong pagpailob, pagpasinsya, no, taas-taasan ang ato ang gitaw na to og pagpailob, no? Kay ang bata lagi, muna giingon din hi ang mga binuang lagi nagbugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata, apan ang bunal sa pagbadlong magapalabog ni ana sa halayo. Oh, tanawa? Kung imo din ang bunalan, aw di na ginamusab. O, kinsa mo gitay mo usab nga. Nasakitan na gani, no? Doon na po yung mga, tao, mga bata gid nga bisan nagbunalan na lang, usab gihapon. Mo try gihapon. Muna nga, ato lang yun nga, kanang itaw nga tuog, try na tuog analyze, no? Nga, kaling bata, nga nang inani man eh. Inani man ang iyong behavior. Inani man ang ginahimo. Ngano nga dili na gini siya makigsandurot sa kuha, dili kini misuod lagi. Unsa di ay problema? Unya masoko na din ka kay imong imong una di man ganahan sa kuha kung anak. Wala ka kabalo nga kadaon ka mula ka nya gabi ila pud ka mo uli nya imong anak na imong nang stranger sa imuha. Muna nga ikaw gini kanan, open minded ka, adjustable ka, and then tanawa ang imong sitwasyon kay basin unya og nakulangan na kag oras, na kulang ang imuhang time sa imuhang mga kabataan, and then ang resulta ana, dili na mo siya suod, no? Dili na mo higala, dili na mo amigo, amiga. Manita na nagpamaagi nga malingaw na, pero dito sa uban, no? Muna nga, speaking of discipline, no, ato pong ipataas ang gugma, unya 30% ang discipline, na diya sa 80% ang love. Ayun ang nag-discipline ka og 90% niya, imong love, 10% lang, no? Low effort, ang imuhang kabataan mag-software anak niya. Instead nga, ang inyong relasyon isip anak og ginikanan, nahog na og laing tao na, tungod kay di managanahan sa imuha. Muna nga, nagdepende ang strong bonding, no? strong band na to sa to ang mga matag-usa ka mga members pamilya, nagdepende kung giunsa nato sila pag-handle, giunsa nato sila pag-nurture, pagbansay, o unsa kadako nga panahon ang ato ang gi-google sa ila samtang sila bata pa, no? Muna ay usa sa mga motivational message nga akong nakita sa social media, mga kaingsunan, nga ngano nga kamong kabataan gusto sa mga ginikanan nga kanang sa inyong pagkabata patulogon mo tungod lagi kay inigdako na ninyo kamong magtrabaho na mo dili na mo makatulog tungod kay mabisi na mo sa pagpalingkamot para unsa onyo nga masurvive o masuplayan ang inyong matag-usap ka pamilya, no? Kay nanamoy laing kaugalingong pamilya, and then ang inyong mga ginikanan gusto niya nga sa pagpangaon magdungan din mo sa pagkaon, dungan mo sa pag-ampo tungod kay mo abot ang panahon nga dili na mo magdungan, no? Dili na mo magdungan og kaon tungod kay nanapo kay imong kaugalingon, no? Sa panahon nga usapa mo tagaig dako nga panahon nga makalaag mo, makasocialize mo, no? Makabanding mo, kay mabot ang panahon nga magbanding na lang mo kung magreunion, no? Onya ang pinaka worst pag yun magkita na lang mo kung, no, pinaka worst magkita na lang mo kung dunay mamatay sa inyo ha isa tungod lagi sa kabisi mulagpot ka sa laing lugar, mga lagyo mo sa inyong matag-usa ka mga igsoon sa imong ginikanan tungod lagi kay pangitaon po na to ang ato ang kapalaran. Muna nga karon pa lang nga panahon, muna ang mga exact time diin atong i-develop ang ato ang relasyon tali sa ato ang mga ginikanan labi na gyud sa mga kabataan. Unya ang mga kabataan or mga anak, ala, reminders lang ni siya sa inyo, ha? Nga, kung tingulang na gani ang inyong mga ginikanan, taga-ipon din taon ninyo, insakto nga panahon. Bisita-bisita, ha? Kung doon na kay panahon, no? Tagai og importansya ang imuhang ginikanan or ang imuhang lolo or mga mahal mo sa kinabuhi. Bisita, ha? No? Tagai time, ayaw sige ingon nga busy ka nya labon bitaw kung mawala na mamatay na bisag unsa ka busy mabihaan jud pero mas nindot kaayo og highly recommended nato no nga samtang makaingon pag thank you no makaingon pag salamat anak apo bisitahon nga samtang buhi pa samtang may kusog may gininhawa pa no tugot kay mao na ang mga panahon nga diin sa imo nga effort nga gihatag madungog nimo ang iyang appreciation mga kaigsoonan mo na nga nilintak naas kagabihon usa na siya sa mga friendly reminders kanatong tanan nga isip gini kanan ang imuhang part is to discipline no imong i-discipline ang imuhang mga kabataan tudluan i-guide kung unsay unsaon nga mahimong disiplinadong citizen no sa imuhang nga lugar kay usbon nako ang family is the backbone of the community so dinhi nagsumikad kung badlungon ba imong anak pwede na siyang mahimong badlungon gawas sa imuhang Pinoy-anan. Pero kung disiplinado gani, and then, expected po na nga, makaingatag, nindot kayo, dunggan ba nga, kinsa na ng anak, no? Ay, anak na ni Juan de la Cruz, buot ka, no? No? Di ikaw po nga ginikanan is, kuan po kay ka, nang murag, proud po kay ka sa imuhang kaugalingon, tungod lagi kay, dili ikaw ang naghinabog, kung dili ang mga panlanta o observation sa ubang tao, sa dawin mo i-handle imong family is high no naka sa high level mga kaigsoonan pero kani kung ang atong anak is nasipyata sa pag nurture nasipyata sa pagbansay and then expected gid po na no nga ay kinsa dining anak badlungon lagi and then kita masad gid ta mga kaigsoonan pero ang worst pag gid may lag masad ta no suko pa man gani ta mo na nga karong mga panahon na usan isa sa mga reminders alang ka na to as a parent nga ang ato mga duties and responsibility dapat ato yun nga trabahoon dili na to ihatag nga to sa mauban tungod kay money ang mga responsibility na to nga will not done by proxy na dili ni pwede nga maproxyan ikaw yun mismo ang mutudlo mo guide mga dili man entire day di man tibok adlaw kung dili mga pipila ka mga minuto no nga makigsulti ka sa imuhang anak makigstorya ka mangumusta ka kumusta ang imuhang school no naka-develop ba ka og nakaka-plug ba ka og mga bag-o nga mga friend no nya ang inyo habag banding kumusta ang imo mga friend kinsa sila i-check gina nimo kay basin unya og nakahigala na niya ang higala basig mo pa na yung mga either maka-impruwensya sa imong anak or ang imong anak mo yung makapa-impruwensya sa ilaha. Maragin na ang dagan mga kaigsoonan. No, ato nga ginaampo o ginapanghinaot ang individual, labi na yun sa matag household karon sa inyo matag-usa ka mga pamilya, ang Diyos mag-auban unta kaninyo, mag-apanalangin, mag-ahatag sa inyo, matag-usa ka mga gikinahanglan sa material, sa physical, labi na yun sa espirituhanong butang. And then, sa gugma, gugma, pagdisiplina, ato nga i-practice, labi na yun kung wala pa na ito nahimo, ato nga paningkamutan mga kaigsunan tungod kay muresulta ni siya o good, no? Muresulta ni siya o maayo. So nini mga oras sa mga kaigsoonan, daghan kayong salamat ha sa inyong pag-uban sa ito ang programa karon. Usbon ako ang itong giskutan is the proper way of discipline or the importance of discipline sa ito ang mga children mga kaigsoonan. Especially sa imuhang own daughter and son or sa imuhang grandson kung buhi pa ang imuhang apuhan. Muna nga, dili na ito sayangon ang panahon, dili na ito usikan. Dili ta mahimong magtulog-tulog sa atoang mga duties and responsibility in regards sa atoang members sa atoang pamilya, specific sa atoang mga kabataan aron nga sa maabuting nga panahon magdako ug magtubo sila nga disiplinado mga kaigsoonan. Muna nga nilintak na daghan kang salamat kung asa magkakaroon na iba na himutang daghan kang salamat o ginaot nga kining atong giskutan karon is magpabilin kani ingon nga makuhaan na ito og leksyon aron nga ato nga matudloan o mamatuto ang ato ang mga kabataan, mga kaigsunan. Okay, so wala kita iigo nga oras. Nagkanging salamat sa inyong pag-uban. O ginaot nga ang Diyos kanunay mag-uban kanha kaninyo. O labinigyo din yung mga orasa sa ato ang pagpamauli, makadangat ang safety. But before ta mag-end sa ato ang program, mag-uban niya punta mga kaigsunan atong ibalik ang dungog ug himaya ngadto sa tuang labaw makagagahom ato mga pagpasalamat pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta dalaygon og silimbaho namong Dios tagiyang tuboran sa mga kinabuhi. Lord, nagaduol kami pagbalik nganha kanimo, nagapasalamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat nga imo kaming gipahinumduman pinagi sa mga pulo, mga pagtambag, kung saan to pag kung saan namo pagtudlo, pagguide, pagmatuto, pagbansay ang among mga kabataan. Tagay lamang kami og mga kahibalo or kaalam kung unsaon namo sila pagguide nga pinagi sa imong pulong, amo silang matudloan og sa ilang nga pagtubog pagdako mahimo sila nga maayo nga mga lumulupyo sa matag usa ka mga lugar din among nahimutangan. O ginawa-ginaw nga ikaw mag-bless ka namong tanan, siluwa kami sa mga sala, pinagi sa ngalan gahom ng Jesus nga among manluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga na kaninyo, apan na kanunay kami nga nagadapit sa pagsubaybay sa ato ang atulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ng samang taknag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usaka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.
1: Mga katupa, exciting!
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Pabultang pod ko. O shelf yun, save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
1: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na.
1: Santol Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapag-pag malabalay, na ako'y ibato nga pagpanakit sa akong pagkubo o blood ng ko, pahay pagyod, napabato ko gripong likwan. Ito nga, nakadingog ko na radyo na ng Templak Gold, wag ba tumakit na akong lula, wag po ni Payot ko, akong gitisingan, akong gimin.

0: karunan ako baangay sa mani ako daw si Jonathan Laway ang Santon Plus Gold yes well patak-tak na lang balaw dito.
1: Santon Plus Gold patak yes to health. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa masa pagkahalap, pananaw, pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang ako pananaw sa kadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kay akong paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo.
9: Turbo.
8: Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog sinyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Mga katupa, exam.

0: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, o sa Kasel Circa. Nakasulay ko one week, galisod ang tindog, kay kabinuan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, efektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
5: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry,

0: Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuon? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mawag ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
4: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo. Ipakita sa...
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Kini nga kanta, hatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Exciting! Balikan na to atong kagahapon! Ganahan uroy. Ganahan uroy ka, makigbalik ni pagkumansa. Kita mo sa trending run sa Facebook, oh, cheating-cheating issue. Alam mo, adyo mo pag-inter-inter, ano ha? Isod na kayo mag-cheat-cheat mo niya. Nairesibo. Thank you. Wala po tayo panudlay ani in the bay. Vita oy. Balik na sa doang program. Ang putahe sa gabi is syempre usab. Hatod ka neto sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina karon bi, kinahanglan manigurado usab kita ang ato ang ipang gasolina. Ibutang sa to ang sakyanan or motor. Make sure nga dekalidad o pag-international ang brand. O gili ka ilaron. Diri na ta sa sigurado, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan ng atong Shell. Pero Hondricas Bukid noon, naa kitay branches sa Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ang isa at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Anything that you need also, naa kitay Shell Select for your essentials while nag-travel. O kung nami plano nga mukaon, saka mo sa second floor, naa kitay mga lamian kay nga chicken wings sa Wingmaster. Mga lamian usab nga mga burgers, o walay mga extenders, baga pagkig pati sa Burger HCC, and of course, mga fresh na fruit shakes and fruit juice sa frutas. Balikan na ito ang Sir BB question for tonight. O, katong, unsa daw ang feeling B? Kung imuhang sariling barkada na giyod ang motray door sa imo. Palig ko pa flash, bibijaw. Sa to ang Sir BB question. May gabi ikang, oy, may gabi Sir Jobert Gabato.
2: Thank you!
1: Ang members sa 3J Car, 3J Car Dumps diya sa may NCCC Supermarket, Tagum City. Salamat ka, ayo. Pak, pak. Palakpakan. Si Kuya Jess Vensab. Oh, may gabi si Kuya Jennifer. Si Kuya... Kalimut ko sa isa. Kuya Vic. Si Kuya Aljun, yan na nakaroon sa Canada. May gabi idea sa inyong tanan or good morning. Darwin Santander, happy weekend. Makarelax ka na, ugma. Eman Tijares, may gabi. Architect Engineer Eric Bishar, I already started your payag sketches. Uy! Uy!
2: Thank you!
1: It's a contemporary design with flexible and expandable spaces. A cultural concept with a touch of modernity and classic ideas alone. How can I get that? Kuan, oh, isend sa messenger, ha? Sir, kabalugod ba ako nga mahal kayo magpa-sketch, sir? Ay, alam bro, di pa magkuka-afford. Unya na lang siguro isend sa kuha architect engineer kapag kananak yung pambayad, ulawa, ana, oy. No? Pwede na rin mo siyang isend sa toang messenger, ha? Yung i-care off lang sa kuha. Dari sa imuhang i-commentan ka ron, dari sa Davao, pwede rin po sa amuang Facebook page, ha? 101.7XFM Bukid noon. I-message lang sa kuha. I-care off lang sa kuha. I'm so excited to see that. Good for...

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumangod, sir. Dinigdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o kanser. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og

0: sakit dito. Naga-premium D3 jud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare. Ayaw!
3: Kalibog.
5: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: bihira lang makahatag og kaayuhan kadaghanan. Maayo lang sa tubangan kasagaran, maayo ra may mutambog nimo sa kaalam, mawa? Dili gid bibito tanan ng mga friends nato no kanang naagi maayong impact or naay maayong kanang impluwensya sa tuwa kay usahay manggod na yung mga friends nga you know. Di na lang nato iingon. Pwede po ba ako mag-request ng isang kanta, Skyline Pigeon? Sana ma-play po. Palingkamutan natin. Ha? Pagsikapan natin na ma-play natin yung requested track mo po, Sir Eman Pijares. I'll send it to you when it's done, baby. Hello. Sir, si architect engineer, baka maninood, lagi ginis ni Zach. Salamat in advance, ha? Excited na kaayo ko. Ba't niya lagig alkuba? Gabi demanding kayo. Alkuba or loft type? Ang buhat sa nindot nga design bito, no? Sa mga 100 square meters lang na yuta. Pero ang ako ang isa is mga nasa 200 plus, pero wala pa ko yung design ad to. Ang 100 lang sa kay plano ko mananom dito o kung mga utanun. Kaya inyo hanggang si Princess Manggod, kanding manggod ni. Hilig kayo kumukao ng gulay. Anyway, di, balikan na to nga to ang patahi confession for tonight. This is Rated SPG. Hangyo lang dyan ko sa inyo ang mga ginikanan. Kineto ang letter sender karon. Naka-experience gid siya. Unsa gid kahay bation bino kapag ka sarili nimong katropa, sarili nimong barkada, sarili nimong katrabaho ang gatraidor sa imo. No? Kanang unexpected ways ba nga sa pila nimo siya katuig, sa pila nimo sila katuig nga gikauban sa imong life, naging part sila sa imong growth and development and whatsoever din ha. One of these days di ay naa day usa ka trahedya nga ilang buhaton sa imuha nga makapaguba sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod. Oh! Pinaka worst pag din ha abi what if lang giguba sa imong barkada ang imuhang kinabuhi unya di na gid nimo kayang ibalik pa ang nakaraan. Lisod ka ayo bi. At ang ginan ninyo siya karon ay mo panghamo din ha, aplastar na mo, lingkod na mo og tarong panggunit. Basig mahagbong. Panggunit din ha, kay basig mahagbong na pud ka sa iya ha. Magproblema na putang duha. Ang saong pagsulbad ano yung problema? Labi nagma-inlove na ka niya. Ina siya'y love nga lain. Sorry na. Di na po maglangay pa, Biki. Nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa toang programang Patahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog. Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayaw di ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

the same time, nagpasalamat ko sa nahitabo. Pero Cinderella, wala sa kumakamot ang pagpanimalos. It's either sa otoridad or ginuo na ang nasayod sa tanan. Apan kabalukong ang akong asawa. Gapakita sa ilaha, gapangayo o gustisya. Ani ako karon, Cinderella? Walay nabilin sa ako. Wala na'y asawa, wala na'y anak, wala na'y plano pa. Hangtod sa matiguan ko, baunon na ako ni Cinderella. Baunon na ako ang kamingaw sa ko ang asawa. Maunang sa mga katropa nato nga naminaw karon, ang pingin ninyo yung mga asawa. Kaya wala kita kabalo sa panahon. O kung mahimo, ayaw niyo biyain niyo mga asawa. O ayaw gini niyo pili ang inyong barkada over sa inyong mga asawa. Kaya basig parehas muna ako. Nahangtod ka ron, gamahay lang gihapon. Para sa Butahi Confession, Junjun.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nahulog na kayo ko. So, akong ihi, okira kayo. Pero wala kong kreatin, then 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong nabalatian, yun ang sulayan na hulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa tong kape. Ipakarakong ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Mila ni DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sulat sa.
1: Ah, sige Haim, taga-ioga ng Tambag ang ato ang letter sender karon na si Junjun Haim. Go ahead.
0: Dili pa ko ana mo Tambag. Parihagan na ana kanang sugilanon ba kay mutuo kag sa dili. Ang gitawag nila og Prince the Best Enemies.
1: Mm.
0: Oo sa ko ana nga nahitabo kay kanang ako ang barkada.
1: Mm.
0: Sama sa nagsulat niya, napulo katuig nilang kauban sa nagtrabaho, maos.
1: Ah.
0: Maos, nagpulo po niya katuig kapin niya nagkauban sa kuhang barkada,
1: ah.
0: sa dihang buhi pato akong asawa.
1: Ah.
0: Nga, nami duha kabuk anak. Nga, kato siya, akong barkada, walay anak.
1: Mm.
0: Nga, pila may dagan sa kuhan, pulo katuig, namatay akong asawa. Dili pariyasan ang nagdala kay girit man niya ang iyahang asawa.
1: Mm.
0: Namatay lang sa kuhan nga nang itawag natural nga sakit. Kaya nasakit man to ang asawa.
1: Oo.
0: Tungod ana, iya kong kanakong barkada, iya kong di alam-alaman nga namatay naman ni mga asawa tungod kay barkada ta. Ang himo tao ka nang para malingaw ka, magnegosyo ta.
1: Mm.
0: So, sa pipila pod ka unumpod ka bulan ng negosyo mi unya kadugayan kay timing man nga nakaginansya mi sa among negosyo.
1: Oh.
0: Anahon nga birthday pod niya dito naghatinings mi.
1: Ah.
0: Nga tungod lagi kay naghatinings uban tungod kay barkada mi kaayo.
1: Mm.
0: Nang sabay noon bibi nga sa dihang unsa man ang iyang suod siyang utok nga nasuko mi sa kuha nga ako no, na anong relasyon siya ang asawa.
1: Uy, so, ipasangin lang lugar ka.
0: So, ipasangin lang tuod ko, bibi, na relasyon siya ang asawa.
1: Oh.
0: Nga, wala mong ko relasyon siya mo. Kung sa may nasuot siya mong utok, tuko kayo siya sa kuha. Agot kayo siya sa kuha. Tuto nga, sabihin naman ako, na distansya man akong balay o sila ha, tuloy ang kugtungang gabihin sa kuang balay. Ay gusto niya nga, tungod lagi kay birthday niya, dito ko matulog, sila ha. Nga, moto nga, iya kong gibugaw, iya kong giaway, pagmaayo, suko siya maayo, kay kuno na may relasyon. Nakaingon ko sa akong kagalimang, inini din yung barkada.
1: Hala no? Nga,
0: inini din yung barkada. Pausan na sa Cinder, ang iyang asawa, grabe mo ito ka-brutal, kay girit man iyang asawa.
1: Oo.
0: Pero ako ah, sakit lang tungod kay, tingnan natin ito ang sistema, pamidiya ko. Pugantod, pipila ka bulan, wala na ako bumalik sila.
1: Hmm.
0: Nadungog na lang na ako, bibitin, tinuod yun nga, na ay gaba, na ay ginoo. Kay nadungog na ako, nga siya, naoperahan sa pindik tungod sa iyang hapit siya namatay.
1: Oh, nga naman daw?
0: Tingali, gabaan siya. Mawa, wala. Awa, niya, iya kung ipasuminlan.
1: Pero wala ni mo siya giampo nga magabaan?
0: Wala, oy. Wala na ko siya giampo. Muna nga, ilitig kayo ko anong nagpadala. Pero ang ako lang Tambag, Tambagan, parehan mo yan eh. Muna nga, ang Ginoo, dili yun, tanya pasagdan.
1: Mm-mm.
0: Mukhang isa kong kagalingon nga, nga ako karon sa among lugar, na ginusara, nga, kainundong baka bibi nga, na di inanta ka nga kapariha ka hatingog sa akong asawa.
1: Di ay. No,
0: na,
1: kubaan
0: sa dihan. Naka-open ko sa radios kadugayan na, magpulaw dito ko, kaya makadong ko, sa tingog sa mimo, nga daw sa tingog sa akong asawa.
1: Dili man ka, manumbalik ang kasakit.
0: Para bintaha na, kaya naanaman ko yung madungog.
1: Ah, okay ra kay na yung madungog. At least kung magtingog ko, dili man ka, kang masakitan ka ayo, basig magwala ka diha ha.
0: Dili ay, gani, ako yung Lord, manawag man ko, umu-text.
1: Sabot na daan.
0: O gani, usahay, makarilip ko ba nga? Ngun ini giday ang pagplastar sa kinabuhi nato.
1: Mm.
0: Ngun mag-uol. Mao nga kanang Cinder, dili siya angay nga mag-uol kay pasinday sa umabot nga panahon kato mga barkada niya. Igabaan naman, nga wa naman to.
1: Oo.
0: dili siya mag-uol manaway ang asawa kay napamantingali o gusto pa siya, bata pa po siya, pila kay edad niya ito.
1: Wampun siya mag-ingon good ko pila yung edad, pero based sa yung giingon sa katapusan nga part sa yung sulat, is wala na gido siya plano kay dili siya kalimot sa nagtabo sa yung asawa o sa yung anak.
0: Ay, diging basta-basta bibiyoy ka na yung nanak ng sistema.
1: Oo. No? Dili yun na rin.
0: Ako magbarkada ron, Bibi. Kay kaning barkada, tama itong giingon nga, friends is the best enemies.
1: Na. Labi na pag-abot sa kwarta, hay, muraga, dihagid ang tinuod na kontra.
0: Ilos man ako, ha. Katuya, ha. Ah, grabe, tuya, ha.
1: Lagi. Nya, hay, salamat kay sa imuhang words of inspiration para sa tuang letter sender. Napabakay mga dugang din, ha. Ipang-greet mga kailan ni mo.
0: Murag wala na may minaron kagabi yun ng bibig. Nagduda ko, wala na minaron sa muadri kay tiyan naman gabi yun ng dako. Ako no, rin.
1: Ikaw rin ang tikaw-tikaw.
0: Tikaw-tikaw kay distansya man ang balay dire.
1: Ah, sige, murag, sige.
0: Paminaw, ha, yun.
1: Salamat. Oh, salamat kay Haim, pag-amping diha.
0: Salamat po, bibig. Sorry ka. Sorry kayo nga na panan ka sa murakag tingog sa ako ang mahal.
1: Okay, mahimo, Haim, kung ako ang gihimo nga instrumento sa Ginoo aron malipay ka nga lugong dili. Ma okay ra gid kaayo na. Salamat, Haim, ha.
0: Salamat.
1: Salamat kaayo. Oo, good night. Di pa na matuog si Haim eh. O magkuyog pa na siya sa ko aron gabi una. Ay nako. Hello, maayong gabi.
2: Maayong
1: gabi. Maayong gabi po. Kinsa ni po?
2: Si Waway.
1: Si, kinsa?
2: Waway.
1: Waway. Taga, ah, si Waway.
2: Taga, Cagayan.
1: Sige, Way. Unsa may matambag di mo sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Ang grabe ginayang kaintang, oy.
1: Hmm.
2: Ako na, di ako ang bibi, di ko kadawat ang bibi.
1: Maglisod kang dawat, ana?
2: Di ko kadawat ang mga sawa na, oy.
1: Naglisod po gani siya og dawat gani. Unsa may imuhang mahatag na pampalupag damdamin sa tuang letter sender karon kay subo mangid kaayo ni siya.
2: Tanga siya, dugay gani siya makamubon na.
1: Mm.
2: Dugay siya makamubon kasi ako ana. Mura ambot di na dugay siguro ko mangiyo gani.
1: Ana na lang yun no. Ikaw ba karon minyo na ba ka?
2: Hmm?
1: Minyo na ba ka?
2: Wala pa.
1: Wala pa. Pero nangita ka.
2: Nagbayot.
1: Uy. Hala ha. Pero sa kanon, wala pa yun. Like, wala pa yung nagpapitik sa imong kasing-kasing.
2: Ano na?
1: Wala.
2: Nana? Nana.
1: Nana. Like, kamu na o wala pa?
2: Kami na.
1: Pila naman mo katuig?
2: Kuan pa, lima.
1: Lima katuig. Hmm, kadugay na ano, niya gipapa ni mo. Dugay na mangod ng lima katuig, guwan. Why, maura to yung matambag sa tuwang letter sender, why?
2: Maura to yung bibi.
1: Ah, sige, why? Wala kay, dili ni mo gusto i-greet imong asawa?
2: Okay, asawa, good.
1: Abi na ko, asawa ko niya. Sige na lang, why, oy. Salamat kayo, why.
2: At,
1: si Waway, asawa ko na ay, 5 years. Sabay di ba yan? Bitaw, Bioy, no, ang iyang story kay, it's somehow like, grabe jod. Wala ko yung maingon mo na magsaligid ko sa inyo, ha, karun. Abrihan na tataw-tawad ang atuang linya o niya, 0975-474-9153. It's right, baby. It's a three-way level love type. Yeah! Salamat kaayo, Architect Engineer Eric Becerra. Salamat siyod kaayo. Bitabi pa sa pagbalik na taod-taod, pwede gapon mo manawag o maghatag o tambag sa tuang letter sender for tonight. Dirigi hapon siyempre sa tuang programa ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Kauman gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon! Mubalik kita taod-taod. Paguman sa pipila ka mga pahinumdom.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
0: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santong Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdos akong tiyan, pero nakuha ko ana. Ayo kay ba? Kana ganing buntag, Santong magabi mo. Buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanoy ba? Sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang

buot mo ay I sing you one last song. Ang buot sa langaw. Uy, ano. Sige lang kay. Tagaan pa nato og chance atong kaogalingon na maka-gain og nindot kay nga tingog pag-abot sa panahon. Diba nang nag-promise ko last year nga gwapo na akong tingog. Promises that were made to be broken. Hay nako bi. Oh, gustuhon man gid nato nga mag-extend pa even a little bit longer pero wala na man gid day igong oras no. Magpasalamat sa inyo habi no, sa inyong pagsuporta always ato ang programang Putahe sa Gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 Images kagabi on and of course sa mga nasa Facebook Live na appreciate kay nako nga nagasilip gihapon mo. Oh, sige nga like kita now. No. Pabilin gihapon sila tiha. Lamat gihapon kayo ha. Thank you. Dili man tuod kagandahan ang inyong Disney Princess sa live pero ganahan kay ko nga nagpabilin gihapon mo, nagatanaw gihapon mo. Maybe hater mo din ha sa Facebook karon nga ganahan kay mo sig panghinaway sa kong na bahala mo diha. Basta kay naning kamot kong makapakita ta sa inyo ha og kaning suporta sa inyong pagpulaw. Ayaw kalimti nga kanangangato ang health gid ang pinaka number one na priority nato. Bahala na lang mga uban-uban nga butang din ha. Basta kay ang ato ang health gid ang atong unahon. Kauban nimo sa pagpalig-on sa imong immune system ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga dapat

0: giniinom 3 times a day aron mas mulig-on ang imuhang immune system. Kung kinahanglan nimo og vitamin D3, naa kitay premium D3 softgel capsule, isa sa mga sikreto na kung anong gamay kay kog hawak. 24 ang size sa hawak ni Cinderella because of premium D3 softgel capsule, pampasexy na siya bi. And along with that, naapog kitay premium D3 coffee mix. So, makatabang po na siya nga mas mo sexy pagid ka og samon. Kung naghanap na ang pananaw, ayaw kalimot, adun na kita VisionX Plus Capsule. Makatabang ka na siya nga muka na nga muhayag. O, mutinawang imuhang pananaw tungod kay adun na kina siya'y routine na para yun sa imuang mga mata. Clear Skin Herbal Soap and Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato ang kinahanglan yun ang mawala ang mga bahubaw sa kalawasan, mga skin allergies. Kining duha ka sabon, makatabang kini siya nga ma-fight ang mga bakterya nga nagapilit sa tuang pamanit. Kung gusto ninyo nga kanang mawala inyuhang depresyon, inom mo sa tuang tsaa nga Santon Gold Herbal Tea. Naakan na siya'y antidepressant, makatabang ka na siya bing nga mawala ang depresyon ng imong gibati, imong kakulba, palpitations and all, dako kay na siya og tabang. Kung kinahanglan ninyo nga hiluto ng inyong mga partner, naatay ka ng atuang oil na Santon Plus. Ato ang Santon Plus Herbal Oil. No? Makatabangid ka na siya bing maalibyuhan ng imuha ang mga kasakit sa mga kasukasuan. Tungod kay kina siya minty flavor. Humot kay na siya bisa tinuod lang. Labi nag lang ka sa kwarto. Nya ka na imuhang ihapla sa imuhang partner. Has kang humutag yun. Ayaw kalimot sa tuang Turbo Man Enhancer. O kay na siya bihanindot kay na siya nga pampaligong gina siya sa inyong relasyon. Sa sulod sa duha or tulo ka adlaw, makapaganag yun sa inyong pakiglabing-labing sa inyong mga partner. And of course, ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione and collagen, makatabang na matambalan po ng imuhang mga balatian, plus na ay collagen na makapahayag sa imuhang pamanit. Naapog kita'y Santon, Santon Plus Coffee Mix. Nindot po kini siya. Kani kaya kuan siya eh. Kanang kung di ka ganahan kay og super strong nga kape, nindot kay na siya, lami kayo siya. Mo na akong usually ginainom kapag ka padulong na ko matulog. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, unang-una magpasalamat ni sa mong letter sender for tonight na si Junjun sa pagsalig po sa toang programa nga makapagawas ka sa imuhang gibati. We wish you all the best and we pray for your healing. Kabalumi nga, diliin mo na anak ka sayon ang pag-move on. Pero Jun, sa ngalan sa imuhang, unsay tawag ani? No, sa ngalan sa imuhang kaugalingon nga dapat yun mo bangon ka o gawato ng kamatuuran, I know for sure one of these days maka-get over gihapon ka sa mga panghitabo. Learn to forgive. Nabalasan naman tong mga nanghilabot sa imo. So for now, you just have to move on and pangayo lang gyud og guidance sa Ginoo nga unta ma-okay ka. Dili mo na anak ka sayo nang pag-move on, dili mo na anak ka sayo nang pagkalimot, ilabi na sa mga sakit na butang, but give time to yourself. Tagayog ka ng panahon ang imong kaugalingon nga mag-heal sa tanang butang and one of these days you will be okay in God's perfect time. Once again, kami po ang inyong makauban, matag gabi. Ang inyong Disney Princess Bisaya version para po sa XFM Network Philippines. Ako po si Cinderella. Mayang gabi. In advance, happy, happy weekend.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes.

0: Optimix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santol Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
0: magaan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Esel Kompletado, balap ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santol Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
0: Santol Plus Herbal Oil.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, to help!
2: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man, unsa na adik ko?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Pago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:04 na sa bundag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, Konsehal Ayala gi-question ang MCWD sa padayon ng investment sa Prime Water sa Malaybalay City bisan aduna na ay pre-termination.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, preterm baby nakaplagang patay sa gilid sa dalan.
2: Headlines.
3: Sa balitang national, kalit nga pagbag-o sa liderato sa Senado, adunay impact sa impeachment ni Vice President Duterte.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, Australia nagpatuman og bagong mga sanctions og travel ban sa Iran.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Los Angeles Lakers gipatilaw og pait nga kapildihan sa Oklahoma City Thunder.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, nutrition officer nagpahimangno sa mga inahan kabahin sa picky eater nga mga bata.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines 2026 queens gikurunahan na.
2: Headlines.
3: Og sa balitang kakaiba, 35 anyos nga babayi nanganak og quintuplets human sa 12 ka tuig nga pagpaabot.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa bundag. Kauban si Katropang Honey Lou Tapios.
3: Mayong bundag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong bundag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ng Miyerkules. Pizza 13 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tapios sa Army Scene. Huwag kiniang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog na kita ninyo, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo na makita sa itong Facebook pages, sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Bullseye Bukidnon. Sa katong wala pa naka-like and follow sa moang mga Facebook pages, please like and follow na mga katropa. Ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O ganyan ang mga detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Truck nga nawadan og brake, mid-tumbling, duha ka mga sakyanan na damay. Sa detalye sa report, pinaagi ni katrupa nga Prince sa obra. Nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
0: Mitambling ang usa ka truck human nga nawad-an og brake samtang nagdagan gikan sa bypass road, Turok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 12 sa unto, Mayo 12, tuig 2026, ang nisgutang truck usa ka 14-wheeler nga kargado og oil sa lubi nga gikan sa Medina paingon unta sa Maramag. Sa inisyal nga report, nagsubay sa bypass road ang nisgutang truck og naglugsong sa dalan apan gikaingong nawad-an og brake og wa matod pa misulod ang gakambyada aron milahos kini sa nisgutang lugar. Nahibawan sa rehab nga natumba og nagbangga pa kini sa duha ka sakyanan og maayong pagadamyos. Gikataho, luwas ra usab ang driver og helper sa mong truck og walay lain kinabuhi ang nakalas sa mong insidente. Sa karon, ang nisgutang driver sa truck anaa sa buhatan sa kapulisan alang sa dugang imbestigasyon. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas is Santon Plus Gold mo niyan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Obra, XFM News.
2: XFM Report. Balita Bukal, Balita Sanugal. Express Balita, Express Balita.
3: Dugang sa Balitang Lokal.
2: Balitang Lokal, Balita Sanugal.
3: Konsehal Ayala gi-question ang MCWD sa padayon nga investment sa Prime Water sa Balaybalay City. Bisan aduna nay pre-termination. Kaya karon ang report pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano. Nanukad sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Gi-question ni Malaybalay City Councilor Jason Chad Ayala aga Malaybalay City Water District kalabot sa padayon ng investment sa Prime Water based on adunay pre-termination.
7: Why do we keep letting Prime invest pa sa Malaybalay nga naa namang katay pre-termination?
6: Kini atol sa kakoordinatres ng regular session sa 10 sanggunian panglungsod adlaw nga Martes, Mayo 12. Aging tubag usab ni Engineer Nolito Binahon, General Manager sa MCWD Malaybalay, nga bisan og nangayo og extension ang Prime Water apan wala kini gitugot sa ilang buhatan samtang ang proyekto sa Prime Water nagpadayon gihapon tungod kay wala o niabot sa severe ang kontrata aron usab matubag ang kakulangon sa tubig og infrastructure sa syudad.
8: Between Malaybalay City Water District and Prime Water is on the pre-termination process. Sa part sa Malaybalay City Water District, nagpagawa sa taog various ng mga resolutions informing the Prime Water and other relevant agencies including the SP and the City of Malaybalay, diha na tagapaingon sa atong contract na gusto natong i-sever. However, sa mga pipila ka mga communication nato sa Prime Water, motong gibinsyon na ko ganiha, gusto sila mga extension which is ato po itong gikuan po ito sa Water District, wala po ito gitugtan sila. So karon, in terms sa mga projects, tungod kay wala pa man yun na totally severe ang kontrata, padayon pagyapon sila sa project para answer tong mga kakulangon nato sa tubig.
6: Dugang ni Binahon kung muabot sa punto nga mag-agree to separate ang duha ka parte, din hinakwintahon kung pila ang na-invest according sa mga infrastructure nga nahimo.
8: Maabot yun ang time ato nang ma-agree na ang duha ka parte nga mag-separate na yun. Kanang time, kwintahon nato tong pila ilang nga invest according sa mga infrastructure ng ilang nabuhat, and it is the administration that will determine sa final amount kung pila gito. So that is third party.
6: Matod ni Konsehal Ayala nga wala nagtugma sa schedule sa ilang delivery sa rasyon sa tubig sa mga lugar sa sentro nga bahin sa syudad o sa aktual nga kakahitabo o kini angay nga himuan o lakang. Mga katrupa sa problema sa tubig sa syudad sa Malaybalay, daghang walay mga ligo. Mujuti nga way ligo, pero katong nga ligo, dapat kinahanglan magamit o clear skin herbal soap mga katrupa. Puti nga panit, hamis nga panit, clear skin herbal soap. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Dukan, Balitang Sanugal. Express Balita, Express Balita.
3: Mga katropang, mga katropang, ito ang mga balitang lokal. Namoblima ka na ba mga katropa tungod sa sige paabot nga muaga sa inyong tubig? Mura nga mag-relax lang mga katropa. O gitimpla ang kape nga Santon Plus a Coffee Mix. Sigurado mga katropa nga maparelax ka pinaagi sa Santon Plus a Coffee Mix. Nangapi ka na, nanambal ka pa mga katropa. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix puno sa antioxidant properties. Ipagawa sa mga daotang bahin sulod sa ito ang lawas. Aron kita magpabilin nga ligon. Ingon man mabatuka na ang mga nagkarya nga sakita nga pwede nga matapot sa tuang lawasa. Ang Santon Plus Confimix nga produkto sa Yes to Health mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
3: PRO 13 nakadakop og lalaking nalambigit sa illegal nga sugal sa Butuan City. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Junji Libria sa nanukad sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
9: Nadakpan sa nangasakop sa Police Regional Office 13 o Intelligence Unit ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa illegal nga sugal sa usa ka barangay sa Butuan City. Pinaagi sa hiniusang operasyon uban ang Butuan City Police Office o Station 2, malampusong napusasan ang suspek nga giila sa alias nga Jere, 57 anyos, minyo o residente sa Burgos Extension, Barangay Tandang Sura, ang maong suspek. Kining operasyon operasyon na kontra illegal gambling gihimo sa Purok 2 Barangay Holy Redeemer ni adtong nakalabay nga adlaw alas 8:50 ang taknas gabi Mayo 2026. Nasairan nga nasikop ang suspek human kini tay-eh og 50 pesos sa usah ka intelligence operative nga nagsilbing pusher buyer human madawat ang pusta gidakop dayon sa mga pulis aga sospitsado. Narecover gikan kaniya ang nagkadaiya nga parapernalia sa sugal cellphone ang gamit sa iyahang operasyon og kwarta nga mobalor sa kapin 8,000 kapisos. Sa pagkakaron giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9287 o ang balaod batok illegal gambling nga ipasaka batok na sa dinakpan. Mga katropa, ang pinganta ang atong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
3: Sa Balitang Regional gihapon, preterm baby nakaplagang patay sa gilid sa dalan. Sa retalya sa report, pinagir katropang Philip Oligario. Nanukad sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
10: Mibarog ang barangay San Jose sa Jensan nga diligikan sa ilang mga residente ang patayng lawas sa preterm baby nga nakaplagan ilawom sa tulay sa Tibuli Road, Talcray, Purok Selvan sa nahiskutang barangay. Sumala pa adunay concerned citizen ang nanawag sa kapulisan ni nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon kalabutan sa gibilin nga puting nga habol sa nasampit ka lugar. Sa dihang gisusi, usa ka nadugta nga bata ang gibalot nang lagom na matud pa kini apan kompleto pa ang body parts. Gibanabara ang 5 ka bulan na ang bata o 6 ka adlaw ng gibilin sa dalan. Dali nga gibendisyonan ang patay lawas sa bata dayon gilubong sa public cemetery sa Barangay San Jose. Gikabutyag ni kagawad May Eileen Dulduco nga nagpahigayon dayon ang barangay health workers ug monitoring sa kapin 100 ka mga mabdo sa ilang lugar ug nasayran nga naa silang tanan sa maayong kahimtang. Hinungdan posible nga gilabay lang ang preterm baby sa lugar.
11: Yung buhay po na binigay sa atin ay hindi po natin yun kayang gawin without the ng ating Almighty God. So kung ano man po yung pinagdadaanan natin, there are agencies or offices na pwedeng mag-extend o mag-support o mag-assist sa inyo.
10: Giklaro usab nga preterm baby ang tawag o galing lapas sa 5 kabulan na ang bata o kung developed na ang body parts o organs. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan kung kinsa ang posibleng nagbili niini o kung saan tinuod nga hinungdan sa insidente. Hilabi na nga unang higayon kini nga nahitabo sa ilang lugar. Mga katropa, ayo tuguting nga dali lang makaangkon ng mga sakit aron magpabili ng healthy body o strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
3: Mga to ang mga balitang regional. Punjay, bakterya o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlokan? Tumar mga katropa og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nakadiyang sakita nga fungi, virus o bakterya ang hinungdan Santon Plus Gold ang kapsula nga adunay saponins o sa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bakterya ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia o uban pang mga sakit. Ang Santon Plus Gold mapalit sa mga nagkaniyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang nasyonal. Giangko ni former Senate Sergeant at Arms retired Major General Rene Samonte nga gipakita sa National Bureau of Investigation kun NBI ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa kang kani Senate President Vicente Tito Soto III. Sayang report kang Senate President Alan Peter Cayetano. Miingon si Samonte nga mga alas 2 sa hapon itong Mayo 11 gipresentar sa usa ka NBI representative ang ICC warrant ngadto kang Soto. Matod pa niya, naki-coordinate na ang NBI kaniya sugod alas 7 sa buntag sa maong adlaw alang sa pag-serve sa warrant bato kang De La Rosa. Human mapulihan ni Cayetano o ni Cayetano si Soto isip Senate Presidenta. Miresign si Samonte sa iyang pwesto. Sa ulahi ang Senado nipili og bagong Sergeant at Arms nga si retired Police Major General Mau Aplasca nga sumala sa mga report girekomendar ni De La Rosa.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang nasyonal gihapon.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Kalit nga pagbag-o sa liderato sa Senado. Adunay impact sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Bong Umake Algabre. Nanukod sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
12: Posible matud pa nga adunay impact sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang nahitabong kabag-uhan sa liderato sa Senado. Obserbasyon kini sa National President sa Integrated Bar of the Philippines human gideklara ang tanang posisyon sa Senado nga bakante og nipatuman sa bag-ong liderato. Matud ni Attorney Alan Panulong nga dili na bag-o sa mga Pilipino og sa mga magbabalaod sa Senado ang impeachment kay miagi na ang Pilipinas ni kanhi Chief Justice Renato Corona, kanhi President Estrada og impeachment atim ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Serino. Dato ga Lunes, Mayo 11, napili isip Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, hulip nga tukang Senator Tito Soto, samtang si Senator Loren Ligarda ang napili usab nga Senate President pro tempore, hulip usab kang Senator Ping Lacson. Katropa siguruha nga di ka maluya sa pagpaminaw sa mga balita nga makaapekto sa atong nasod. Inom kanunay og Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para madasigon ka pirmi. Alang sa nakihiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabri, XFM News.
2: XFM Report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Nagpagula og statement ang Philippine National Police. May tungod sa mikatap nga balita, may kalabutan matod pa sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kasamtangan, wala pa'y official communication sa PNP gikan sa government authorities mahitungod ni ini. Takom ang kapulisan sa paghatag og komento sa maong panghitabo ug ila pa karong gisuta ang kamatuoran. Gipasabot usab sa PNP nga kung aduna may tinuod nga ICC warrant kinikinahanglan gihapon iagi sa due process. Tahuron ang existing laws sa nasod o adunay proper coordination gikan sa concerned government agencies o katugbang international law enforcement mechanisms. Dugang pamahayag ni Police General Jose Milencio C. Naritates Jr., Chief sa Philippine National Police. Magpabilin ang hanay sa PNP nga muaksyon inubanan sa legal nga direktiba.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, nangita ka ba og healthy nga tea mag Santon Gold Herbal Tea ka? Ang Santhon Gold Herbal Tea, mga katropa, gihimo kini sa kamungkay, turmeric o cinnamon bark. Maudagan ka ayo og health benefits. Gipatam ispa sa stevia, maong pwede inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santhon Gold Herbal Tea, mapalit sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Padayon sa pagkatuon sa tuwang mga balita sa Balitang International.
2: Balita sa International. Balita sa International.
3: Gimanduan sa Israeli military ang ilang mga residente sa lungsod sa Sumor sa Lebanon. Nabiyaan na ang ilang Pinoy-anan aron dili mabutang sa alanganin ang ilang mga kinabuhi. Matod sa Israeli military, ang baong kamanduan o sa ka-urgent warning ngadto sa mga residente aron mabiya na sa nasangpit nga lungsod nga anaa sa Beka Valley ug mabalin sa gilayong dili moubos sa 1000 meters o kaangadto sa mga open areas. Kini ang pinakauling kamanduan gikan sa Israeli military kansa pila ka bulan lang nagpa-dislocar sa mga tao sa Lebanon tungod sa nagpadayong Israeli attacks sa habagatang bahin sa maong nasod nga nikalas na og 2,869 ka mga tao sukad ni adtong Marso 2. Base sa report sa Ministry of Social Affairs sa Lebanon, kapin na sa 1.1 milyon ka mga tao ang nadislocar sa pag-atake sa Israel ngadto sa Lebanon.
2: Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa Balitang International.
2: Balita sa International. Balita sa International.
3: Australia nagpatuman og bagong mga sanctions og travel bans sa Iran. Sa Irontang Italia sa report, pinagin ka tropang Dave Nirelaw, nanukad sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
13: Gianunsyo sa Australian Foreign Minister Penny Wong ang ilang gipahamtang nga bag-ong sanksyon ngadto sa pito ka mga Iranian individuals ug upat ka mga entities tungod sa nagpadayong brutal nga opresyon sila mga tao ingon man ang destabilization sa rehiyon. Matud ni Wong nga gimasikar sa Iranian regime ang libuan ka mga katawhan nga naglusad og mass arrest ngadto sa mga malinawong protesters. Lakip sa pito ka mga individual ug upat ka mga entities nga ilang gisanksyon ng mga senior officials sa entities nga nalabigit sa mas makalilisang nga aksyon. Apil na ang pag-abuso sa mga kabataan ug kababayen-an. Dugang ni Wong ang sanksyon ng target usab sa shadow banking system sa Iran na nagtugot sa paghatag og pundo ngadto sa mga terrorist proxy sama sa Hamas, pagsuporta silang ballistic missile program ug uban pang destabilizing action. Gipatuman sa bag-ong sanksyon human usab sa pagpatuman og samang lakang sa United Kingdom ug Estados Unidos. Sumala sa US, party kini silang economic fury plan aron masiguro ang Iran dili na makapundo sa mga weapons programs, mga terrorist proxies o mga nuclear ambitions. Mga katropa, sa nakagrabing atensyon sa Middle East, inahanan mapabilin tang kalma o relax mo ang pag-inom o pagtimpla sa healthy ng kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Nerelao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
3: Magatong atong mga balitang international. Walay gana maglihok-lihok tungod kay luya ang lawas mo nga mag-premium D3 ka mga katropa. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo premium D3 softgel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay kini adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides, usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase sa fatty acids nga kung makasulod sa ato ang lawas moderitso sa atay og mahimong instant nga kusog. Ang premium D3 softgel capsule mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
3: O ganyan na ang balitang sports.
2: Balitang sports. Balitang sports.

0: Nagngato kang Bea Milian Wendorski sa managlahing koronasyon ni atong Mayo 2 sa Pasaya City.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, para sa susamang kutis artista o ma-achieve mga katropa ang kutis artista o kutis Miss Universe Queen, mga mag-clear skin beauty soap ka, mga katropa, ang clear skin beauty soap. Patyo ni ini mga katropa, ang mga dead skin, mga patay nga cells, mga katropa, aron nga magpabilin lamang, mga katropa, ang mga cells, mga katropa, nga makatabang sa mga ma-achieve nato mga katropa, ang hamis nga kutis. Ingon man, mga katropa, malikayan ang mga nagkariya, ang mga sakita sa panit, mga katropa, nga pwede usab nga ato ang maangkon, mga katropa, hilabi pa nini nga panahon sa tag-inita. Ang Clear Skin Beauty Soap, mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusanhan ay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Kung din mga katropa, 35 anyos nga babae nanganak og quintuplets human sa 12 katuig nga pagpaabot. Kini sa detalya sa report pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Human sa 12 katuig nga pagpaabot ang 35 anyos nga si Bedria Adim ng anak og quintuplets sa Hiwot Fama Specialist Hospital Harare Regional State sa Ethiopia. Si Bedria kinsa ng anak og upat kalalaki og usa ka babayi pinaagi sa cesarean session. Mipaambit nga nag-antos siya sobra sa usa ka dekada gikan sa psychological and emotional nga kasakit sa dili pagpanamkon na adunay mga nag-atubang sa pagsusigikan sa iyang baryo. Samtang ang iyang bana, kinsa adunay anak gikan sa miaging kaminyoon. Naningkamot sa pagpasalig kaniya, si Bedria miingon nga nalipay siya sa dihang ang iyang mga pag-ampo sa katapusan na tubag bisan labaw pa sa iyang gilauman. Sa sinugdanan, isultihan siya nga nagdala siya og upat ka mga bata. Apan nakita niya ang ikalima atol sa pagpanganak, ang lima kabag-ong natawo ng mga bata nga ginganlan og Naef, Amar, Monser, Nazira og Ansar. Gikataho nga tanan anaa sa himsog nga kahimtang. Katropa, naglisod ka ba og tanaw panahon sa kagabi? Labi na kung ikaw mag-drive. Katropa, pag-inom og Visionex Plus Capsule. Alang sa nagkayos ang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tata Ikulima sa pagkatod sa maong report. After 12 years nga pagpaabot mga katropa, natagaan taon mga katropa o napanalanginan sa Ginoo og mga anak. Not one mga katropa, dili lang usak, duha o tulo, kundi lima ka mga anak mga katropa. Kung diin mga katropa, upat ni ini mga lalaki o usa mga usa ka babay mga katropa. So sa lima mga katropa ka quintuplets mga katropa, usa ang babae, so adunay only girl mga katropa sa maong nga mag-igsoon nga gikataw usab nga naa sa himsog nga panglawas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 38 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Good morning dai sa tanan natong mga suking tigbaminaw. Og sa tuang mga sukong tigbaminaw, good morning da kaninyo mga katropa.
3: Good morning.
0: Ilabi pa sa tuang mga live viewers karon. Happy watching kaninyong tanan og maayo nga buntag. Kaya katropang Anita Valderosa, matuniya, good morning XFM Bukidon. Good morning usab Mama Anita Valderosa. Kaya Mama Sifina Tinambunan, matuniya, good morning katropang Miss Hanilos XFM Express Balita. Happy Wednesday from Tinambunan family, Bukaon Lantapan. Salamat, God bless. Huwag ka

0: kang among station manager Miss Rusty Maricodino o kang Mama Inday Marie. Good morning diha kanin mo Mama o kang ingon man. Good morning usab kang Bron Brona. Sa tanang nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon nga adlaw nga Miyerkules, Mayo 13. Happy birthday mga katropa.
1: Happy birthday
0: kang Kuya Nilvin na Army Sin nga nagsaulog mga katropa sa iyang adlaw nga natawhan karon.
1: Happy birthday.
0: Ingon ba mga katropa, happy graduation usab mga katropa. Kaya diri sa tuwa sa syudad sa Malaybalay, adunay ipahigayon nga graduation mga katropa sa usa ka pribadong tulunghaan mga katropa. So happy graduation sa mga nagtungha diya karon mga katropa sa nagtungha mga katropa sa high school nga mo graduar na sila karong adlaw mga katropa og laing ang na usab mga katropa ang ila usab mga katropa nga masinatian ang sa kolehiyo.
2: Express Balita.
0: Alas 6:40 na sa buntag mga katropa og kita igong oras kay mosunod na ang programa The Secret of Health kauban si Dr. Remilito Oy. Ingon man sa pagka-alas 7 hangtod alas 10 sa buntag mga katropa, ang programang Bullseye kauban si Katropang Prince sa obra. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkop sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diyan sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vineralao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si Katropang Prince sa obra. Ingon man sa nagnusara namo nga si Princess Aksafan Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene. O kini ang Express sa Balita.
2: Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Sa Pasko.
3: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko sa imaayo o migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Sa Pasko.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho, kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay nitro. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Zanto Plus Coffee Mix User.
7: Ito, sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo inundan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Ugli lang acid reflux iyang natambala, pati akong arthritis, hantong karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
5: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanto Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliw nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ay, Master!
9: Oyo sa man, Kap!
8: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, naungkog unggoy.
9: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
8: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
9: Exciting?
10: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, hindi ko na sakit na yung muto ni inom po Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyayon.

0: Yes,
1: sir. Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
2: Premium D3. Ang bago.
3: Kaya si Alvin, biker na si Gib Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gib kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
2: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Live Testimony.
0: Juanita Badajoz. Sa sakit ang karawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Meron yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
9: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o barato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo!

0: ihala na unsa man ni ako multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESTA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association,

0: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras 101.7 XFM Bukidnon, Alas City, Trisna Samuntag.
2: Bullseye, matag adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang isyu targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kumbitado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Uban si Katropan Prince Opera. Plus ay
1: Good Morning.
2: Hey, kala, kumusta nga mayong buntag na usap ka na itong tanang? Welcome na usap din ibay sa atong panagmanuban sa programang Bullseye. Dining adlaw nga Miyerkules, mga katropa, pizza, Trisina. Ding bulan sa Mayo 2026. Kumusang atong mga kaigsunan sa duwa kasunan o 20 kamunisipalidad ning atong lalawigan. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw, kanunay nakatune in

0: Manubani, sad ko ninyo mga katropa, hantod kita alas 10 ang atpaknas kabuntagon. Then atong isgutan na kunang isyos atong palibot. Nga ikaw ka ko, adunay katong danan ng agayang basayod nini. Gawas og sulod ning atong lalawigan sa Bukidnon. Angay tang isgutan na kunang isyo may kalambigitan sa bagang duot sa katawhan. Inilang gapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, inyong amigos kanginan, apan yung kontra. Kumagtamak-tamak ta sa katungod sa yamot-mot natong mga yanong katawhan. Katropaga Prince Obra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bayad pa salom sa atong mga kaigsunan ng mga 7 tribes din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Atong ipangrespetar yun kanunay nga mga 7 katribo labinas atong mga kaigsunan mga datog mga bae. Bayad pa salom mga datog bae di aha, may buntag. Og sa nagkadaiyan atong mga kaigsunan din eh, mga katropang Minaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Labinas sa ato mga kaigsunan, mga Ilocano, naimbang na malim ka kayo, amen. Sa ato mga kaigsunan, mga Chabacano, buenas dias, con todos, amigos, amigas. Espira lang dito yung kasa, aki lang yu, alya lang tu. Well, di aton mga muher, hombre, alya dito yung kasa. Espira lang kamu alya, ha? Sa ato mga kaigsunan, mga Geres Vitar, nga mga Tausog, mga Yakan, mga Maguindanao, mga Maranao. Tanan na mga ka-Musliman, assalamu alaikum salam. Og sa tanan mga katropa, nga mga dumagat dinis atong lalawigan si Bukidnon. Mayong-mayong buntag kaniyong tanan. Kumusta ba nining adlaw nga Miyerkules mga katropa, labinas atong mga kaigsuunan mga trabahante? Gaya na hinay na usapag pasikay-sikay mga katropa ng taknas sa kabuntagot? Kumusta naman dagan mga katropa sa atong mga tagsa-tagsa ka area of responsibility niya? Labi na diri sudan sa malay-balay, nanabay agas ang atuang sudan. Ay medyo, muraga, doon na namay, giingon tanga, pag lahi na mga katrupa ang pagdumala sa prime water. Unta no, bataga ang pagdagan, batanon pa malagi kayo itong naa sa ispi mga katrupa. No, namoon, nag-giingon niya, murag maay mo, ma-assign din ni mga katrupa sa tubig. Sa prime water din sa atong sudan sa malay-balay. Hopefully, ngang ato mga kaigsunan din ni Sudas Malay-Balay, mga yanong consumer, magbabayad mga katropa, maservisyuhan na sa tubig nga tinudanay, kana nang wanay daghan og reklamo kay basig maura gapon ba? Pero nagwa man na usap mga katropang management na mga trabahante, maura man gapon siguro? Pero maura gapon mga trabahante mga katropa, although lahi ng tagiya, pero ang trabahante sa Primoter, maur gapon. Pero unta, expected ha? Na, di na ikato mahitabo nga 100 million per month. Nawa na tuman, unsa na pong kahay bago. Unsa na pa kahay mga kontrata, cross Primoter, mga katrupa din sa atong sudad sa Malay-Balay. Nga ang expectar mga katrupa sa mga yanong katawhan. Yanong consumers, mga katrupa nga nagbayad in taong tarong. Pero way tarong mga katrupang servisos tubig. Ato mga niagi. Ato mga niagi. Karon expected, mag-expect mga katawan nung sabay. Expect na mo sa mga katawan, resonance malay-balay. Labi na kung mag-isgot ang panubig mga katrupa ha. Ayaw na po ninyo sa ari mga katawan. Kay lagot ka nining katawan sa malay-balay ah. So good mag-wilga niya sa gawas may motor. Unsa makahay mayong himuon ninyo, mo ng planuhan na ninyo. Labi na sa Primoter, mga katropa, kung walay mga inisiyatiba ang atuang mayor, ng atong sudad sa Malay-Balay, ah, di good ba? Rasuning ang tubig din sa atong sudad, bay. Ganing, ganunay mga, gining, giingunta nga mga turnover, nga mga bago, mga katropa, nga, mga water tanks. Banan usab sa atong makigsunan sa Bureau of Fire Protection, sa paglibot suroy mga katrupa, alang lang sa pagrasyon sa tubig sa ato mga kaigsunan ng atong sudan. Manang may buntag sa ato Baptiko Mayor. Dini sa atong sudan sa Malay-Balay. Mayor Warren Pabilyaran, Mayor, good morning. Wagin tayo kasaway ng ato Mayor, bay. Mingon ka mga katrupa nga sa dagan sa pag-way tago ba? Labi na sa kwartas katawan. Irepresenta yun sa katawahan, mga katropa. Ingon anak, kinaiya na si Mayor Warren. Mayor, may buntag niya. Kaupan sa Malabalay City Council. Labi na nila ni Councilor Jason San Ayala. Ya, sumbungan ng sab kaayo, mga katropa, sa kanaghanan. Dagang musumbong, ya, yangungo, mga katropa, or kinagingon na to nga, muhatag o pagtagad, ngadto sa yangungo sa yanong katawahan. Labi na sa mga katawahan, mga katropa, nagsaling ni Councilor Jason San Ayala, may buntag ni Mudiakons. Anagin na ba siya, dunay mulihok, nagi mga tao ka, mga curious ma. Mga tao, mga katropa, ang suyaan, ang tao nga narikamot, aros magpanerbisyo sa katawahan. Panayon lang dia, Councilor Jason San Ayala. Pero ito yung bisiha, matag-adlaw, mga katropa, ang iyong opisina, pero tindakan ng tao. Ay buntag usap ni Councilor Cromwell Kirill Nilayan. Buntag niya ni mo, Councilor. May buntag usap ni Mayor May Okinlay, des may pasukong. Usap, may buntag si Claude, number one, una, sa atuag gobernador, atong halandong gobernador, atong amahan sa lalawigan, Gobernador Julio Neil Peroque Gov, may buntag niya. Kauban usap ni Madam Laarne Roque, ang atong kongresman sa ikaupat nga distrito, nga dunay gyud baruganan. Wag yun din tao na firma mga katropa sa impeachment, articles of impeachment. May pasa nga to sinado, nga sinado karon grabe na kagubot. Sigutan tanaon niya mga katropa, nagsinigita na mga tropa si Kiko Pangilinan. Perteng skuang Ruben Padilla. Anya si, may buntag usa mga katropa ni Congressman Kitjan Flores. Kauban ni Brian Flores mga katropa, may buntag niyo dia. Og sa atong buutan nga amigo mga katropa di as barangay San Jose. Sa ato ang kanunay buutan og nagtanaw sa kalambuan di as barangay San Jose bay. Kagawad Artemio Gulye. May buntag di animo wan. Kagawad Artemio Gulye mga katropa ang buutan og giningingon na ito mga katropang doon na kasing-kasing sa paglantaw sa kalambuan di as barangay. Unana man ang pamaagi ni Kagawad Artemio Gulyegot. Sabi na kung mag-isgot ka mga katropang infra, infrastructure mga katropang mga proyekto di as barangay San Jose. Ang ulo anak mga katropa si Kagawad Artemio Gulye. May buntag din mo wan ha, labi na siya ng tulay mga katropang Gimurg na tautauran mo nang kuanan ni Kagawad Artemio Gulye mga katropa, iyahang follow-up. Gi-follow-up niya mga katropa, mo na nga dakapadayon mga katropa ang kining gingo na ito nga infra o kanang proyekto di as tulay mga katropa sa padulong sa may kaigsuunan na ito dia, mga igsuun na ito dia sa barangay sityo panangamukan mga katropa. May buntag din mo wada. Dayon yun din tao sa dunay kasing-kasing sa pagpanerbisyo sa katawahan. Ay yun, kalimti ang katawahan yun mismo ang dunay gahom ang tingog. Humble, down to earth yun kanunay ni si Gawad Artemio Gulye mo rin. Believe siya kay kuwaning katawa ba?
2: Tama.
0: Sinuod lang, magkita ka ni Miani. Di yun mo ingon, di yun makakuan mga katropa. Mag-smile yun, layo pala mo, smile na ganyan. Kanya, kadaulan po niya sa katawahan mga katropa di San Jose. Usa lang ka kining tawag ining Kagawad Artemio Gulye. Pas-pas ka ni mga katropa, serbisyo. Pas-pas-pas manatan. Banang may buntay ni mo niya Kagawad Artemio Gulye ha, dias may San Jose Malaybalay City Bukinan. Kumusta ba mga katropa ang ato mga kaigsuunan? Panayong yapon mga katropa ato ang Sir Twin Alon. Labinas ato mga kaigsuunan nga naminaw karon siyong tagsa-tagsa kapanimalay. Mga tindahan mga katropa, mga karinderiya, mga kiniga, multikabuk, asa baka nahimutang karon. Pwede kay ka makadaog mga katropa, 50 pesos nga loan. Pinaagi mga katropa sa atong share to win alone mga katropa. Ang imo lang imoon, bisan pag makaingon ka mga katropa, wala, di man siguro ko qualified, qualified lagi kung matuman lang nimo ang atuang kriteriya. Unsa na ning atuang kriteriya sa Sir Twin Alone? Bisan pag wa pa ka maka-follow di mga katropa, karon nakapaminaw ka, pwede ka maka-follow sa atong Facebook page mga katropa ang 101.7 XFM Bukinon. balikon ko 101.7 XFM Bukidnon. Dayon, itodo na lang ang XFM Bukidnon News Entertainment, Big Letter na tanan, Bullseye Bukidnon, Sentro Bukidnon, o sa atong YouTube channel, ang XFM Bukidnon YouTube channel. At yan ninyo makita ang mga updates, mga katrupa, labi na mga katrupa sa atong mga balita, daghan mga katrupa sa atong national, sa pamulitika mga katrupa, diyan ninyo makita o masayran mga katrupa mga update. Labi na mga katrupa sa daghan mga katrupa, kay gitutukan na to ron ang nahitabo mga katrupa sa national. Labi na sa gikaingon na to mga katrupa ng impeachment trial, bugti kang VP Sara. Muna'y giingon, konbiktado. Baka ha mga katrupa si VP Sara. Or, giingon ta mga katrupa nga dili konbiktado. Labi na mga katrupa sisgutanan sa impeachment complaint. So, kana inyo lang ng i-like mga katrupa, i-follow. Pero diya mga katrupa sa 101.7 XFM Bukidnon, pangitaan ninyo ang programa Bullseye. Kini o, paminaw mo, morning ato ang kriteriya mga katrupa sa atong share to win alone. Morning atong kriteriya ha? Ang atong kriteriya mga katrupa, kinahanglan nga naka-follow una-una ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Onya mga katrupa, sa pag-follow ni mo, pangitaar god ang programa Bullseye. Diyan gyapon sa page, pangitaan ang programa Bullseye. Pag humano yung pangitaan ang programa Bullseye, ishare na public. Kung naka-private yung account, di ka makasero public ka na. Muna kriteriya na ito, kinahanglan naka-public ang imong account. Onya, doon na kay share badge, kay posible makadaog ka 50 pesos ngalon. Mabutang imong pangalan diya o. Kabantay ka ng gatuyok mga katrupan, digital katrupaleta. Mabutang imong pangalan, unya ipatuyok na mga katrupa, timingan ng araw mga katrupa diya siyong pangalan, daog ka 50 pesos nga lord. So manang kriteria na to sa share to win a load mga katrupa. Samtang! Sa ito mga kaigsunan diya mga katrupa, nga doon ay hyper acidity girl. Nagininan na mas doktors magpangapi, nangita mo kapi nga walay kontrado sa inyong mga balatian. Ang premium D3 Coffee Mix mga katrupa, kaya nangapi ka na, nanambal ka pa. Ato paminaon! Ang nakasuhay sa pangapi sa premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Ganyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabante sa Davao City Water District po, na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo pag-uli, distingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Master, oyo sa man ka, klaro ho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun, ha? Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect, swabe gain. Kamutol, testingin mo lang, camping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na yung si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalik

0: mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabuan lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga motanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papon! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Busay! Kakuban si katropang Prince Obra. Busay!
7: Good morning!
8: Balik tabay sa atong pragmanubang sa programa nga Busay. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, 27 minutos agam milabay. Sa Alas City ang takna sa kabuntagon mga katropa. Live gapunta sa atong Facebook page mga katropa ang 11.7 XFM Bukidnon. Sa katong mga kaigsuunan na ito mga katropa nga naka-follow sa atong page, i-share ang programa ang Bunsay mga katropa. Pwede mong makadaog mga katropa 50 pesos nga loan. Ang bisan na wala pa maka-follow, nagkapaminaw mga katropa ni Sibya sa kahanginan, nagkatanaw sa live nga gishare si mga friends na mga sa Facebook, pwede kayo mo makadaog mga katropa 50 pesos nga loan. Ang kriteriya lang niini mga katropa, kinahanglan nakapublic imo account, nakashare ka sa programa Bullseye, dayon doon na kay share buds. Pwede kayo ka mga katropa mabutang imong pangalan sa atong digital katropa leta. Anya makadaog ka 50 pesos nga loan. Manang share tuwin alod mga katropa ha. Good morning di ay ni ato saning liliyon ato mga kaigsuunan be. Ang gana nga load mga katropa sponsored by Kagawad Artemio Goliad Asmay San Jose. Nabuntag din ni Mawan. Ang buutan ng baptikong Kagawad mga katropa nga way puas pagpanerbisyo sa katawahan. May nga buntag ni ay good morning sa amo station manager Ma'am Rasi Maricudino. Good morning din mo ma'am. Katropang Raul Imperado, have a blessed Wednesday to all viewers and listeners XFM Bukidnon News Entertainment. Good morning bye. Good morning, Sir Ruel Emperado, Sir. Good morning, Randy Santisas. Good morning, Katrupang Randy Santisas. Bye, Punta, Katrupang Sir Prince, shout out. Good morning, Danimo, Sir Randy. Atong mapti ko no siya, mga Katrupang, mga kegsuna, tudugay, naka-follow, mga Katrupang listeners sa 101.7 XFM Bukidnon. Katrupang Kiyate, mga kwarta ang paminaon. Maunang bisa no sao ni mo pakaulawan ng promoter. Di na madulot nila. Ah, okay. Imuhasan ng pagtagad pero wa man ta magpakaulaw sa promoter. Ang tuyong mapakaulaw gani, kanang nga nagimuhimo kang istorya pero kanang tinuod gani, ga hisgutanan, labi na mga yangungos, katawahan din is malay-malay, adi siguro na pakauwaw. Realidad siguro na. Muna nga ang kwarta ang paminaon. Muna gina. Tinuod gina kiyata, kay kwarta man ilang ipaminaw, kwarta po ng ilahang gusto. Mana mga kwarta sila sa katawan, pero pangutana niya, servisyo mo nang Lahi naman kahaning dagan sa premoter karon. Lahi naman ka na dumalas premoter ang ato lang diya. Iskutanan lang nato diya mga katrupa nga unta matagaag pagtagad ang yangungo sa mga yanong konsumer. Labi na mga katrupa sa paghatod sa serbisyong panubig mga katrupa din sa atong syudad sa Malaybalay. Katrupang sila may Labrada Sidot Asido. Shout out Barangay Patpatoy, good morning. Sa ato mga kaigsunan niya sa may Barangay Patpat mga katrupa. Gikan ni Silami Labrada Sido. Morning din mo katrubang Silami. Agosab, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Buginon. Manihapon ta rin nyo. Tuesday evening pa kami. Okay. Good evening to you there, Ma'am Nita Valderosa from Canada. Gabi ipa ni ay karoon sa Canada, mga katrubang. Badang amping-amping dia sa Canada, Ma'am Nita Valderosa, ha? Binas ato mga kaigsuna mga OFW nga kanunay nagpadayon mga katrupas pagpaningkamot para sa inyong pamilya. May buntag sa inyong tanan diya mga katrupas. Samtang di tamaglangan mga katrupa dinita sa ato ang mga headlines, mga balita mga katrupa, balitang lokal, balitang regional. Ako siyam sa itong isikutanan o viral ng isikutanan ding taknas kabuntagon. Headlines. Damtan 18 anyos nga batan-on nagatubang og duha ka kasong lasciviousness preso. Headlines. Samtang siguridad sa Bayugan City Jail gipahugtan human sa pag-ikyas sa usa ka preso. Ay. Headlines. Samtang sa tuages gutanan mga katrupa Soberanias Pilipinas nakataya Senator Bato de la Rosa na ngayong suporta sa Senado. Headlines. Samtang sa atong Philippine Information Agency bagong tourism destination sa Malitbog Buginon gibuksan na. Headlines. Samtang sa itong final nga sigutanan, Paste Duterte gingong na ay mga milyones nga suhol sa mga kongresista. Samtang maong ka na mga katrupang ato ang sigutanan, ato ang mga balita bulyadas, balitang lokal, balitang rehunal. Ang usap mga katrupa sa ato ang sigutanan, ang viral sigutanan, ding taknas kabuntagon. Unsa kahani mga katrupang gisigutan ni Mayor Paste Duterte ba? Atol sa iyang pabisita mga katrupa dito sa Cebu mga katrupa nga siya yun mismo nag-ingon nga naada umatod pa mga milyones nga suhol sa mga kongresista. Di naman siya nag-ingon ano doon naman po'y usa ka kongresman mga katrupa ka nagyagyag unsa man ay katinoon nga doon ay mga coins or mga bayad mga katrupa dagkong offer sa ilang mga gingon na ito mga katrupa nga ilang mga proyekto, tag 200 million. Old Saba ni Katinoon. Then, gikan yun ni mga katrupa sa baba ni Mayor Basi Duterte. Then mga katrupa, katong mga ning boto o giyas sa gingon tang plenaryo sa paghatod mga katrupa sa Article of Impeachment ngadto Senado. Morning, unsa pa ni katinuod mga katrupa nga dako daw kuno ko pero kinsa pagyud kaha ang kapalikod ining tanan mga katrupa nga pangusgan ang impeachment complaint batok ang VP Sara. Then mga katrupa gusto gid lang gub-on mga katrupa ang imahis mga Duterte pagpangguba mga katrupa sa deklarasyon o nahimong threat mga katrupa sa VP Sara karong umaabot 2028. Morning, kontinuod bagaling mga katrupa kay mismo ang usaga ni ka kongresista niingon mga katrupa nga kung dili daw kuno sila musunod subay mga katrupa sa gusto mga katrupa sa burag ginuonan ni nila himo na nilang Diyos-Diyos mga katrupa di sila musunod mga katrupa sa dagan. Sa gikingon tag flow mga katrupa sa gusto sa ibabaw. Ngamoy lang usog mga katrupa sa impeachment complaint. Bato kang pipisara. Ako mismo, di ba gikumoto, guay, ulo ane? O sa tinod anay, prangkaanday, pag-istorya, di, kumoto, guay, o ane? Ay kung inga nga ka na nag-complain mga katropa, ni-complain na sila kaya nakakita sila mga anomalya diya sa Gisguta ni VP Sara? Di magkita mo tuho, ana? Di magkita mo tuho mga katropa nga doon nag-iulo ining naitabo sa impeachment complaint batok ang VP Sara? Doon nag-inagpaluyo, ani? Sumatod pa doon ay offer mga katropa nga ito sa ato mga kaigsuunan nga mga congressman ambot lagi unsa ni katinood. Bago kinagingon na ito, unsa pa na katinood? Labi na nga nakagubot mga katropa nga ito sa lower house. Usap mga katropa nga ito sa higher house mga katropa nga ito sa Senado, nakagubot sa grabe na ang kagubot mga katropa dito sa Senado o diri sa lower house. Ng upper house mga katropa nga bisan baga senador wa na makasinabot yapon. Kay kining pipila ka mga senador mga katropa labi na sa giingontang hisgutanan ni Senator Bato de la Rosa nga ang mga NBI nag-atang na mismo daan dito sa iya. Nga no, nakahiring day mo nga buantos Bato de la Rosa. Pero ting palaga mga katrupa kasi gawa sa Senado na naman yung checkpoint. Oh. Doon na naman yung checkpoint mga katrupa nga to Senado. Abi na akong dalan na doon yung checkpoint. Apil na day mga katrupa ang House of Senate. Doon na na-check points gawas, di ka basta-basta makasulod. Kay giharangan mga katrupas versus NBI. Giharangan nila mga katrupag. Di ka pwedeng magbasa-basa makasulod nga to Senado. O di akining lima ka mga giingontang mga senador. Nag-file of resolution urging De La Rosa to surrender. Dah, grabe no? Senador nga lima kabuok mga katropa, kabalo ba mo kinsa ni mga senadora? Nga i-olds nila mga katropa ang surrender si Bato de la Rosa. O niya si Trillanes, patik-atik sad mga katropa, mayra ba siya og arresting officer? Hinoon, sa may unang-una nag-file nga to sa ICC, sa kanang war on drugs ni President Rodrigo Duterte, pero sa ingon ta mga katrupa, dagan ragapons political interest. Bullseye! Yaw, Sunday, ato lang ang ipahibalos inyo, kinsa ba ning lima kabuok ka mga senador? Labi na mga katrupa nga nag-urge mga katrupa sa pag-file sa resolution, urging De La Rosa to surrender. O yaw, Sunday mo ha? Ano, pangusgan yun ninyo, maayos ba to? Ano, namoy gusto ipuling ba to? Labon sa una mga katropas, Bato de la Rosa, wala si pangita. Sige, asa na mas Bato de la Rosa? Pagnaan na mga katropas, Senador Bato de la Rosa, pirahan lang yapon. Maglibog santa. Bullseye! Bullseye! Ato mga kaeksunan, doon ay mga problema sa iyong panglawas. Labi na sa inyo mga bukol-bukol sa panglawas mga katropas. Sis of Chomor mga katropas, kinahanglan ninyo ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Atong paminaw ang nakasuway sa pagtumar og Xanton Plus Gold.
7: Xanton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Wala ka tropa ako si Bung Alga, pre. Aduna ko'y debate sa kong lawas. Kumbag, ani, maglisod akong sakay sa akong motor. Kung ugali, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Xanton Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na inganyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Xanton Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Xanton Plus Gold. Mas mabaskon pa imong lawas mga katropa. Busa ka muha mga gamit, gamit sa Xanton Plus Gold. Action niyo ko. Nga kamo mismo makapabatuon sa picture niyo.
7: Xanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. Xanton Plus Gold user. At atong paminawan.
10: Ako dahil si Ginalo sa user sa Santan Plus Gold. Gini ang ako mati pag tumara ko Santan Plus Gold. Nawala akong insomnia. Sayon ako makatulog. Nawala akong paglabad-labad sa akong oldo. Sama sa migraine. Gini sa Santan Plus Gold. Kamu po na ako na ang gamit ako sa Santan Plus Gold.
7: Santan Plus Gold. Adunay malungge leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Che, usa naman.
1: Naputan na ba?
0: Sige, naman kang pangutan na, usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Che, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Iina at iniiyo, maayo ang Santon Plus. Manatinig ka tuwid na din ito makatulog ba yung daw niya. Maayo na kong tulog, maglamgo na good go. Kani at ito, hindi man masamag ilang good Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, ano sa mga imong giinom? Murag-aran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tiniba.
9: Oh, mo ba? Tigamit ang mga kukuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto.
10: Opa, maayon ni siya nga inon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba na? Hala, painang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
10: Oh, what is a mood si mama pa? Paino na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
9: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Oy, ano sa mangka nga sige magtungo? Galuya mangka. Abtig, oy.

0: uban si katropang Prince Obra. Busay.
1: Balik tabay sa atong panahon sa programang Busay. Samtang ang oras sa XFM pa bukid noon, 48 minutos aga milabay. Sa alas 7 ang tangnas kamutagon. Na problema na baka sa imuhang digestive system ang katropa kay dugay na magawas ang imuhang hugaw. Tungod ba katropa kay lahi na imuhang dagan sa imong health mga katropa. Ikumpiyansa kay matod pa sa mga respekto. Bade kuno nay hinungdan sa colon cancer. Mas maayo mga api ka mga katropa Santon Plus Coffee Mix. Ang ato mga produkto sa Yes to Health Buy. Mapalit sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP, generika nationwide, umarod rin sa online, pinagi sa Lazada, Shopee. Og sa mga butika, sa inyo mga tagsa-tagsa kalugar, mga katropa. Samtang sa ito mga kaigsunan, panayon nga po na ito ang share to win alone, ha? Sa ito mga kaigsunan, nakapaminaw ka rin, nakalantaw sa itong live. Atong wapa maka-share, mga katropa. Pwede saan kayo mo share, mga katropa, pinagi sa itong share to win alone. Pwede kay ka makadaog mga katropa, 50 pesos nga load mga katropa.
2: Tama!
1: Pinagi sa imong pag-share mga katropa sa atong share to win a load. On sa may mechanics ani atong share to win a load. Dalir kay mga katropa. Kinahanglan naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-public ang imong account mga katropa. Doon na kay share badge. Ay, pwede kay ka makadaog mga katropa, 50 pesos nga load. Pinagi mga katropa sa atong digital katropaleta. Oh, nga na lang, digital katropaleta na to. Share to win alone, share in public. Kinahanglan public ang imong pag-share. Naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Naka-share ka makatropa in public. O niya, doon na ka share batch. Kaya pwede ka makadaw kong 50 pesos ng alone. Sa atong share to win alone. Ang sponsored girl, kanunay mga katropa ni Kagawad Artemio Guli. Ya mga katropa sa barangay San Jose ng Sudad sa Malaybalay. Ma-update kong Kagawad. Labi na mga katropa sa Kagawad sa infrastructure. Ang mga proyekto mga katropa ang kalambuan sa Nose. Giplano gina kanunay mga katropa ni Kagawad Artemio Guli. Una, live po niya Kagawad. One call away ra ni Kagawad mga katropa. Isa na ni mo katawag ani mga katropa. Update ka ni mga katropa ang muservisyo sa katawahan. Balay ka, biliban yun na itong kanunay ni Kagawad Artemio Guli. May buntay na ni mo wad ha? Para sponsor sa itong share to win a load mga katropa. Samtang, sayron ta ni mga katropa ang unang bulyadas balita. Ato ning mahimayon mga katropa ang unang bulyadas balita be. Kining 18 anyos nga batan-on nga nag-atubang sa kasong duha ka 2 counts of lasciviousness preso. Ang kumpletong detalye katropang Michael Ricabo, XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
3: Preso ang usa ka 18 anyos nga batan-on tungod sa pagpang-chancing human kini nag-atubang sa kasong duha ka ihap sa acts of lasciviousness. Ang pagkasikop sa akusado gilusad pasado alas 8 sa gabi sa Puro 4, Barangay San Isidro, Quezon, Bukidnon sa mga sakop sa Quezon PNP, inabagan sa Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company o 103rd Maneuvering Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Wanusab sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit ang mga akusado na ilang si alias Iman, laborer o residente sa naasoy nga lugar. Ang giserve nga warrant of arrest sa mga otoridad batok sa suspek kipag gula sa korte pinitsan April 30, 2026 nga dunay piyansa nga girekomenda nga 50,000 ka pesos. Ang dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report.
1: Daghang salamat sa imong balita, katropang Michael Ricabo. Nanukad, gikan sa XFM, Bukidnon, mga katropa. Botoy, natigayon, mga katropa, 18 anyos nga batan-on, nagatubang og duha ka kasong act of lasciviousness, mga katropa, karon tingkagol sa bilangguan. Mabitaw ni kinahanglan yun nga magbantay ang ato mga kaigsuna, mga lakalalakinan ba? Ay, Di medyo nilalima katrupa ang act of lasciviousness. Labi na mga katrupa, ubos na si Revised Penal Code of the Philippines Article 336. Nga, nangutan na kung saan ako nun yung act of lasciviousness. Ang acts of lasciviousness, mga katrupa, mo yung mga malaway o kinindunan kay sexual nga lihok ma. Nga giimo sa usa ka tao batok sa lain nga wala, bisan tuod nga wala kay tinguha, bangre, pero adunay malisyosong kahilayan. So pwede kang mapatungan, mga katrupa, masakaan o act of lasciviousness, anak. Labi na mga katrupa, kining mayingong ka. Uyo, grabe ka sexy. Ano ba, bawal na bisa ka na bitong, sitawa na, managhoy. Ah, bawal na mga katrupa nga mga malaway, para sa anak. Example, kining adunay nga, kining ingon nga adunay malisyoso nga lihok. Kini pananglitan, paghikap sa sibong parte silawas. Pagpislit o paghuhap-uhap sa maghalok nga naay malisya. Bisag, kanang bago pa mo nag-ilaw, naghihalukan ni Moritzo. Itungod, nahubog ka. Na dunay nakakita, mga katrupa, nakasumbong, nakavideo. Pwede kikang kasuhan, anak, mga katrupa, o act of lasciviousness. Pwede saan, mga katrupa, gipugos ni mo. Pinagi nga, imong gibira-bira ang babae, mga katrupa, kay dunay kay unya nakadagan, or kining dunay gihadlok ni mo. Pwede saan, mga katrupa, kung hubog ang prasano niyo, kung ang biktima walay kahibalo, natulog or hubog o bata, mga katrupa, uban pa ni mong gihimo, unya mo reklamo siya, mga katrupa, nga dunay nakabantay sa imuha, reklamo ka, pwede gapon ka, mga katrupa, madutlan ining act of lasciviousness. Dili man sa ingon nga rip, pero sexual assault na gihapon siya, mga katrupa, pwede kikang kasuhan. Muna nga, magbantay yun ang mga kalalakinan. Magbantay yun ang kalalakinan, mga katrupa, kay posible na bang yun? Kay kato siya na doon ay 50,000 nga bill, mga katrupa, si Korte. Pero kasagaran biyag yun ang kulong ini matupas balaon. Ito sa Article 336, mga katrupa, unom kabulan o kusak adlaw. Hangtod unom katuig ang priso kada count ani. Kung yakinin 2 counts, pwede mahimong 2 kasunod-sunod nga sentensya. Sentensya, mga katrupa, lampi na siyang gihimo, mga katrupa, mauna ginagingon nga magbantay yun mo mga kalalakinan, labi na mga kabatanunan karong panahon na masyagaran, hilig o ginuminom, mga katrupa. Anya, mauna ginagingon ginaingon kanunay sa inyo. Labi na sa mga kabatanunan karon ay gud mo panguyab og mga underage. Labi na sa dagas mga kababayenan kay kung isumbong na gani mo ana. Dunay nakapamatuod mga katrupa nga nagikapikap lang ka kauban ang butang tarak ino mo. Ya sa usa kay manan dere. Na bagyo ni dere pertindaghanan dere sa malay-balay. Dere sa malay-balay mga hilag mga lingaw-lingaw nga lugar. Among amiga. Ay mong amigo, nag-uban og mga amiga, ang iyang amiga, nag-uban pong amiga na ikaw, duwara mo or tuloro mo diya. Namo sa usaka, imnanana, sa chat mo diya, mga katrupa na kayo mahubog. Namang yung lalaki mahubog, bisan magani iyang lalaki, kauban, mga katrupa nga, manggunit o paa. Basta mahubog na. Wala kay balo ba? Nga, paggunit mga katrupa diya, di mo kay, mahubog na lagi ka, niya, sensitive po kayong bahay. Anan aubos ba yung aukin ni murag kwan ni ba murag kwarta-kwartahan ni murag makakuan puntang. Sensitibo po, buriklamo na yun. Naghikap mga katrupa, bisagwa ni mo gitoyo. Pwede ka makasuhan ana og act of lasciviousness. Mao lagi na ang mga lalangki, di yun makumpiyansa ang mga babae kanunay. Labi na, bisan asa mga katrupa kay pwede masyak yan, pwede na po, lahi na po ng uban mga katrupa nga po sabay sa flow. O nag-iuban mga katrupa nga doon ay delikadisa ba? Labi na mga katrupa kung pag-ingon taang, nag-inom ni kwan ni, na-dato na sila mahukman. Labi na mga katrupa kay watakabalo usap, kung sa'yo mga rason mo nang magbantay yun ta. Mga nakalalakinan, para nga di yun makasuhan o act of lasciviousness ha? Bantay si kamot nga kiriwan. Ang gigit ko dyan sana ang kamot nga kiriwan.
2: Sa ato mga kaigsuna mga kalalangkinaan, nga kapoy na kayo sa trabaho ba? Pag uli pitaw sa balay, kapoy sa trabaho, pag uli sa balay mga katrupa, luya ang lawas. Wala tayo panahon ni Mrs. Mas maayo mga katrupa, kinahanglan! Makusgunta ang atuang mga barug kalalakinan. Nindot niya, nindot ang atong labing-labing ba? Pinagi sa magtumar og turbo mini nanser. At paminaw, ang nakasuhay sa magtumar og turbo mini nanser.
4: Nangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo. Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Turbo user, atong paminawan.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando. No, pagkadumog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan tarde, pakapin na nga akong edad. Matahinay naman, kaulawan ko sa kongsik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.
1: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!